Oo, kalbo ako ngayon. Alas 6:08 na po ng umaga. Magandang umaga, mga kabandido. Ito po ang inyong Morning Report Pilipinas, live sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV. Isang oras tayong magbabalitaan at pag-aaralan ng mga isyu na bumabalot sa ating lipunan. Ngayon po'y araw ng Lunes, September 21, 2026. Holiday! Hindi naman holiday. Work from home. Walang face-to-face anything. Celebration din ng Martial Law. 1972, 1982, 1992, 2002, 2012, 2015, 54 years. 54 years. Oh, di ba? Wala kayong pasok. Wala. Hindi kayo kailangan pumasok sa opisina. Work from home. Work from home. Diniklara kahapon ng Malacanang. Kasama ang suporta natin sa engineering side at technical side na si Jersey Martizano. Ako po si Ayer Pakaniban. Dito po ang mga paksa na ating tatalakayin ngayong umaga. Diesel, gasolina, posibleng pumalo sa halos 11 piso kada litro ngayong Linggo. Public utility vehicle fare hike, tinitimbang na ng Department of Transportation. $12 fuel subsidy, sinuspindi kasabay ng barangay at sangguniang kabataan election ban sa paggasto sa social services. Eleksyon lang, wala na kayong subsidiya. Suspensyon sa fuel excise tax, umani ng suporta kay Lito Lapid. Napapanahon na, sabi niya. Face-to-face classes sa Maynila, suspendido ngayong araw dahil sa mga inaasahang kilos protesta. Caucus sa voting threshold, ikinasa ng Senate Minority o Majority Bloc, sabi ni Senator o Senate President Win Gatchalian. Senator judges dapat magmuni-muni muna bago magdesisyon sa voting threshold ayon kay Senator Panfilo Lacson. Pagbabago sa voting threshold sa impeachment trial, posibleng mauwi sa mistrial, sabi ni Senator Alan Peter Cayetano. Mayor Baste Duterte nais ituring na hostile witness sa ng prosekusyon sa impeachment ni VP Sara Duterte. Payag ni Vice President Sara na kontrolado ni PBBM ang Senado, mga korte, pulisya, pinabulaanan ng Malacanang. As mahigpit na firearm safeguards, ipinanawagan ng mga kongresista. Pinanawagan kayo ng firearm safeguards eh. Lahat ng kaso ng mga batang namamaril eh. Ang mga pinanggalingan ng baril eh, mga tao sa gobyerno. At Supreme Court! Gusto to ng mga kaliwete. Pangangaliwa, hindi mismo krimen sa ilalim ng Violence Against Women and Children Act. Ganon. Yan po ang mga paksa natin ngayong umaga. Pag-aaralan at ihimay natin ang mga ito. Pero bago ang lahat ng yan, katulad ng nakagawian. Si Randy Santisas, listening daw siya, listening, nakikinig. Good morning, Randy Santisas. Si Mark Mallorca, good morning, Idol Ira from Olongapo City. Don't like and share. Salamat, Mark Mallorca. Mercy Fernandez Narciso, good morning, Sir Ira P. New look kayo, sir. Bagay yan, presko. Presko na, mukha pang preso. Timura Dolores, happy Monday morning, Sir Ira V. Panganiban, kape-kape, galing sa Japan. Bagay po sa inyo ang haircut nyo. Thank you. Patipid sa shampoo yan, tipid sa shampoo. Carlito Cabiles, good morning, Sir Idol. Good morning, Carlito. At Ferdinand Enriquez, magandang Lunes ng umaga po, Sir Ira Panganiban.

0: Standby Jojo Sigat, ang southwest monsoon o hangin habagat ang nakakaapekto ngayon sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon ayon sa PAGASA. Maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, tulog at tidlat, tala ng intertropical convergence zone ang mararanasan sa Palawan. Posible dito ang flash floods at landslides, dulot ng katamtaman hanggang maaaring malakas na ulan. Makakulimlim din na may pulupulong pag-ulan, tulog at tidlat ang mararanasan sa Occidental Mindoro at Oriental Mindoro dahil din sa habagat, nagbabala ang PAGASA na maaari rin magkaroon ng flash floods o landslides dahil sa severe thunderstorms. Bagay maulap hanggang maulap na kalangitan naman na may pulupulong pag-ulan, tulog at kidlat ang mararanasan sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa dala ng localized thunderstorms, mahina hanggang katamtaman na hangin mula sa hilagang silangan pahilagang kanluran na maasahan sa Northern Luzon at Eastern sections ng Central at Southern Luzon na magdudulot ng pag-alon sa karagatan na aabot ng 1.2 hanggang 2.8 meters ang taas. Kaya hindi sa Mindanao, mahina hanggang katamtamang ihip ng hangin mula naman timog patimog kanluran ang magdudulot ng 0.6 hanggang 1.8 meters na taas ng alon sa mga baybay. Ito din ang inaasahang kondisyon ng pag-ihip ng hangin sa nalalabing bahagi ng bansa sa direksyon timog kanluran, pahilagang kanluran, sa parehong taas ng alon sa baybaying dagat. Ang araw ay sumikat kanina alas 5.45 na umaga. Lulubog mamayang alas 5.54 ng gabi. May akalain mo ba namang 9 minutes na lang ang lamang ng liwanag sa dilim? 9 minutes na lang ang lamang ng liwanag sa dilim! Kita mo nga naman ano, kita mo nga naman, 9 na minuto na lang, 9 na minuto na lang. Carlito Cabiles, good morning Sir Idol, good morning Carlito! Ferdinand Enriquez, magandang Lunes ng umaga po Sir Ira, good morning Ferdinand Enriquez. Mark Mallorca, ang intindi ko, ang intindi nila, threshold sa impeachment, paano naman yung threshold sa petrolyo na aalisin na excise tax pag umabot ng $80 ang presyo kada bariles? Si Joey, Brother Joey Barbosa Dorian, nanonood. Good morning, Brad. Roxanne Costo, ganda umaga po. Sir Ira V. Panganiban, good morning, Roxanne. Joey Barbosa Dorian, clean cut. Thank you, Brad. Wala pa rin akong maid. Nagparinig pa eh, no? Oh, dun sa mga palagi naghihintay ng ano, ng exchange rate, si Jojo Sigat, hinihintay din to eh. Diba? Pero si Jojo Sigat, ibang ano, ibang intention. Kasi ako, ang intention ko bumaba. Kasi nagpapadala ako ng salapi sa anak ko sa Amerika eh. Si Jojo Sigat, may OFW yan eh, nakamag-anak eh. Gusto niya tumaas. Matituwa ka dito, Jojo Sigat. Ang exchange rate ng isang dolyar ay 62 pesos and 89 centavos. 11 sentimo na lang, 63 pesos na. 62 pesos and 89 centavos ang isang dolyar. Ibig sabihin, kung meron kang 10 dolyar, 628 pesos and 90 centavos ang kapalit. Kung meron kang 100 dolyar, 6,289 pesos ang kapalit. At kung meron kang 1,000 dolyar, 62,890 pesos ang magiging salapi mo! Good morning, Sir Ira. Sabi ni Shirley Uyang. O, teka, tignan natin. Merong ano ngayon eh. Bagamat nagdeklara ang Malacanang ng ano, ng non-face-to-face classes at trabaho sa ilang sektor ngayon, eh yung Senado mukhang tuloy-tuloy, di ba? So, alamin nga natin ang mangyayari sa impeachment sa Senado. Pang-opisyal ng Securities and Exchange Commission, Phil Jeffs ihaharap sa 27 araw ng impeachment trial live. Si Jojo Sigat mula sa Senado. Senado, good morning. Jojo, good morning.
1: Yes, good morning kasamang Iron. No, bago tayo pumunta sa Senado, nakakatuwa ito para sa mga OFWs. Aabot na sa 63, no? Yung mapalit ng dollar. Pero nakakalungkot naman ito para sa ekonomiya ng ating bansa. Papaalala natin, kasama ng Ira, no? Masaya ito para sa mga may kamag-anak sa OFW.
0: Yes.
1: Pero pag bumalik sila ng Pilipinas, wala na yung saya nila.
0: Uh-huh.
1: Kaya dapat masuportahan natin na maibalik ang malakas na piso natin. Dahil uh-huh. ito'y pang long term. Pang long term. Huwag masyado matuwa yung ating mga may kamag-anak sa mga OFW dahil ito ay short term lamang sa kanila. Kapag kabumalik na ng Pilipinas, babalik na naman sila sa kahirapan niya. Kaya talagang dapat ipagdasal natin, pareho tayo ng pananaw kasamang Kaira, na mas gusto natin lumakas ang piso. Dahil yan yung dyan nakikita kung maganda talaga ang ating ekonomiya. Bago naging administrasyon, nasa 50 lang ang palit nito. Ngayon, 63 na.
0: Ang problema, ang problema, traditionally, tuwing papasok ang presidential elections, nagmamahal lang dolyar. Kasi inaawitan yung boto ng mga OFWs. Kaya ginagawang mahal ang exchange rate. Diba? Para matuwa yung OFWs sa kung sino nakaupo. Traditional yan! I-trace back mo all the way to ERAP. Itong bago
1: iboto
0: si ERAP, tumaas. Nung bago iboto si Gloria, tumaas. Nung bago iboto si Noynoy, tumaas. Nung bago iboto si Tigong, tumaas. Nung bago iboto si Bongbong, tumaas. Ngayong iboboto na Sara, mukhang tataas. Hindi ko alam kung si Sara. Baka hindi si Sara eh.
1: Oo, kasi ang atin lang naman kasamang Ira, no? Sumabay pa ito dito sa pagtaas ng mga petroleum product. Kaya mas may dahilan para tumaas.
0: Oo, wala. Wala tayong palusot.
1: Oo, kaya alam, sana, ang panalangin lang natin talaga sana lumakas yung piso. Kasi yun yung pangmatagalan na makikinabangan lahat, no? Hindi yung pang-OFW yung lamang. Pag-umuwi kasi...
0: Paano lalakas ang piso mo? Wala kang industriya. Ano industriya mo?
1: Wala tayong export.
0: Wala tayong export.
1: Oo,
0: wala kang manufacturing eh. Ano local manufacturing mo?
1: Wala nga tayong asin.
0: Oh, wala tayong asin. Alam mo yung asin? Alam mo yung asinan? Yung asinan oh. Dito sa doon sa
1: Paranaque.
0: Paranaque?
1: Sabi, dapat
0: natin. Tinayuan na SM.
1: Yung dasukat, di ba? Yang harap ng multinational, high school, nung araw, asinan
0: yan. Yung multinational, wag na yung harap, yung multinational, yeah. Asinan yan nung araw.
1: Asinan yan.
0: Oh.
1: Yung pa nga madalas mag-crash yung aeroplano nung araw sa asinan eh.
0: Diba?
1: Mga panahon na nagkaroon ng mga crash dyan, oo. Kaya nga,
0: SM na binabaha tuwing umuulan, bakit binabaha? Kasi daanan ng tubig yan
1: tubig
0: galing
1: yan.
0: Manila Bay, papunta ng Laguna de Bay. Diyan dati yung asinan.
1: Asinan yan.
0: Tinayuan nila ng SM.
1: Nakakalungkot kasi tayo nasa Coastal Bay area, nakapaikot. Tapos 3% lang yung asin natin na po-produce lahat, import.
0: Ang GDP natin, joke.
1: Kaya nga, sana po, Disko. Palakasin po natin export, unahin natin yung agrikultura natin, mahalin po natin yan. Naku po, paano tayo makakabawi kasama ng Ira?
0: Walang kikitain ng mga politiko natin pag doon tayo nagpunta.
1: Oo, bata bago yan, balik tayo sa impeachment
0: balik
1: case. Okay nga, ito matapos ha, pakinggan ng mga senator, judges at mga makapagtanong sa mga ami si Correa o Prince of the Court noong nakaraang Miyerkules, September 16. Nakatakda naman isa lang sa witness stand ng prosecution ang ilang mga opisyal ng Civil Service Commission. Ganun din ito mga Security Exchange Commission at yung Philippine Government Electronic Procurement System o itong PhilGEPSA. Ipagpapatuloy ngayong araw ang pagtatalakay ng prosecution dito nga sa article to na may kinalaman sa aligasyon na di umano na hindi may paliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte. Kabilang sa mga inaasang harap ngayon sa impeachment court ay si na Gerardo Del Rosario. Siya yung director ng SEC Company Registration and Monitoring Department. Inaasahan ding i-authenticate niya itong corporate records ng mga kumpanya na kabilang sa mga idineklara sa Statement of Assets na Liabilities and Net Worth nito si Vice President Sara Duterte na may business interest siya. Civil Justice Division Chief Rendell Sopena naman ay hinilingan nito ang impeachment court na mag-produce ng mga procurement record kung saan may kontrata ang GenCorp at ang government agencies mula 2020 hanggang sa kasalukuyan. Kabilang itong GenCorp sa idineklara ng business sa ilalim ng kanyang business interest sa ilang salen na isinumitingan niya. Inaasahan na pag nailabas ang nasabi mga records, may kukumpara ng prosecution yung mga deklarasyon sa salen ni BP Sara sa mga independent corporate at government documents. Samantala, kabilang din sa hiniling ng prosecution na ipasupwena itong kapatid ni BP Sara na si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Bagamat di malinaw kung kailan siya mismo makakarap sa impeachment court, lalo't dalawang araw lamang ngayon linggo makakapagsalang ng witness sa korte.
0: Oo.
1: Dahil nga nakatakda kasing ilaan itong trial sa Miyerkules, September 23, para naman sa oral argument bago pagbutuan itong sinasabing voting baseline at result sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Samantala, ayon naman sa prosecution, gusto nilang humarap sa impeachment court si Mayor Baste para nga magpaliwanag kung nagkaroon ba ng transaksyon itong city government at yung mga kumpanya na idineklara ng vice na may financial interest sa umano. Partikular na pinoproduce kay Mayor Baste itong mga record transaction ng Davao City Government at ng GenCorp Industries mula sa 2020 hanggang kasalukuyan. Oras na humarap si Mayor Baste sa impeachment court, hihilingin din daw ng prosecution na ideklara siya bilang hostile witness. Yun. Ako,
0: John,
1: si Jojo. Yes, kasama kayo na.
0: Natanong lang ako. So, napag-usapan na ng Amici Curay yung threshold. Ang tanong ko, kung sa Huwebes, Miyerkules, ay mag-desisyon sila, tapos merong nagsampa ng korte sa Korte Suprema, at sabihin ng Korte Suprema, dalawang bagay ang tinitignan ko eh. Number one, i-TRO yung desisyon ng kung, impeachment. Kasi constitutional question eh. Hindi mo pwede sabihin procedural question ng Senado lang eh. Constitutional question yung problema ng threshold. So kung i-TRO, ano ba, mahihinto ba yung impeachment? Or, pwede kasing may tinatawag tayo at alam natin to, status quo ante order. Ibig sabihin, sasabihin ng Korte Suprema, habang pinag-aaralan namin yung problema ninyo, pako tayo sa 16. Diba? Napag-usapan ba yan? Naitanong ba natin yan? Kung ano magiging reaksyon ng mga senador sa ganyang senaryo?
1: At sagot lamang nila dyan, nung tinanong natin speculation hanggat wala pa nagiging desisyon ang Supreme Court. Pero sa palagay ko, no, yung TRO ay malabo siguro. No? Baka naman ang ano dyan, manatili sa 16. Kasi ang kikwestiyon nilang naman dyan, yung constitutionality ng pagbaba ng threshold sa 16. Mm-hmm. No? Kasi nahagati-hati nga dyan yung desisyon ng mga korte, dati mga chief justices at associate justice. Pero may ilan naman na pumabor nga na pwedeng ibaba, pero sinabi naman niyan, umamin din naman na kahit sila ay nagkakamali, Diyos lamang ang tama. Sabi
0: yun,
1: nila.
0: Diba?
1: Oo. Kaya hindi pwede na ibase natin porque tatlo yung pumabor na pwedeng ibaba ang 16 at isa lang ang pumabor na hindi pwedeng ibaba, hindi nangangalugan na tama yung kanilang pananaw. Sila mismo ay umamin. May kanya-kanya silang interpretasyon. Kaya sa bandang uli, ang Supreme Court pa rin. Kasi sila, hindi sila Supreme Court na. Sila yung mga dati.
0: Dati.
1: Kaya, mililirawin natin doon sa mga nanonood noon, hindi po kasi sinabi ng mga dating Chief Justice at dating Associate Justice na pwede, ay yun na yun. Kasi sila mismo, inamin nila, kahit sila nagkakamali, Diyos lamang ang tama. Diba?
0: Pero may nag-iisang amicus curae, o friend of the court, ang may bigat ang salita. Ito'y si
1: Ascuna.
0: Kasi, number one, siya yung nagsulat nung buong Article 11. Sabi sa akin, iba, hindi naman siya lang mag-isa ang nagsabi noon. Hindi yun eh. Pinagdiskusyonan yun nung 48 miyembro ng Constitutional Commission. Pagkatapos nilang pagdiskusyonan, nagkasundo sila sa kung ano magiging laman. Nung magdesisyonan na sila, inutusan nila o inatasan nila si Justice Adolf Ascuna na isulat yung provision. Noong isinulat ni Adolf Ascuna yung provision, inaprubahan ng 48 miyembro ng Commission on ng Constitutional Commission yon. Ibig sabihin, nag-a-agree sila kay Adolf Ascuna dun sa sinulat ni Adolf Ascuna. Na may katuloy pa. Nung pinadala sa taong bayan, sabi ng taong bayan dun sa plebisito, oo, tama yan. So, kung merong bigat na kinakarga dun sa apat na amin si Correy, yung kay Adolf Ascuna ang may pinakamabigat na argument dahil binabalik-balikan. Oh, hindi, tuwing pag-uusapan natin ang desisyon ng Korte Suprema tungkol sa konstitusyon, ang palagi nating kinu-quote is framers of the constitution, intent of the framers of the constitution. 'Di ba? Saan pa natin mas kukunin yung totoong intent? Eh nagsalita na yung nagsulat mismo ng kanilang intent dun sa konstitusyon.
1: Kaya nga.
0: Oo. So yung sa tatlo, suspecha lang nila yon. Feeling nila yon eh. Yung kay Ascuna, hindi, ito yung intention namin nung sinulat namin to. 'Di ba? Pero nag-aaral naman ako kang katiting-katiting ng batas eh. Diba? Maliit lang. Little only, 'di ba?
1: Siyempre, oo. Kaya nga kasama ng Ira no, maging itong sinasabing mga defensive no, dumalo sila doon sa pakikinig ng amin si Correy, pero hindi ibig sabihin na ipumapayag sila no. Dumalo lang sila doon kahit tutol sila dahil para lang naman na makita no yung kanilang participation, pero hindi nangangahulugan na pumapayag sila. Kaya nga sa oral argument, yun yung una-una nilang na talagang tinututulan nila itong pagbaba ng threshold. No? Akala ko nga, kasamang ara, pag-uusapan lang doon, pakikinggan sa amin si Correy, ay bukod doon sa threshold, ay kung paano papayagan buboto yung mga wala. Yung pala, nakatutok lang pala talaga doon sa amin si Correy, ng threshold, yung naging talakayan ng mga amin si Correy na dumalo, no?
0: Oo, threshold lang. Kasi constitutional question eh. Pagkakit na pag mo, baka i-overturn ng ng Supreme Court. Magmumukhang kahiya-hiya ang Senado pagkabinagat ng Korte Suprema.
1: Kaya nga tinanong namin yan kay Attorney Michael Powa, no? Kung sakasakaling makalusot man, magpahain ba sila sa Supreme Court ng petition para mapigilan ito? Pero sabi nga niya, hindi muna siya sasagot dahil wala pa yung naging desisyon. Pero malamang, yun ang magiging hakbang ng defense panel. Kasi yun naman ang talagang pinakamaganda hakbang. Pero maaari lang dyan yung manatili lang sa sistema kung sakasakaling mag-desisyon at Supreme Court na balik na rin ito at hindi paboran.
0: Yun, sige. Maraming salamat, Jojo!
1: Okay, back to you kasamang Ira.
0: Si George. Malalim yung usapan namin ni Jojo ngayong umaga, Lunes na Lunes. Ha? Si Jojo Sigat mula sa Senado! Bago ang lahat, ito muna, inaasahang muling tataas ng malaki ang presyo ng petrolyo sa susunod o ngayon linggo batay sa galaw ng Means of Platts of Singapore at Foreign Exchange Rate. Ayon sa Oil Industry Sources, maaaring tumaas ang 10 piso hanggang 50 kada litro ang diesel, habang 4.50 hanggang 5 piso kada litro naman ang posibleng idagdag sa gasolina. Sinabi naman ng Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad na maaaring nasa 7 piso kada litro ang taas presyo ng kerosina. Mas mataas ito kumpara sa ipinatupad na taas presyo nung nakaraang linggo, kung saan tumaas ng 5 pesos and 68 centavos kada litro ang gasolina, 4 pesos and 31 centavos ang diesel, at 4 pesos and 60 centavos ang kerosina. Ayon sa Jetty Petroleum President Leo Bellias, patuloy na nagtutulak sa pagtaas ng presyo ang makapag-atake sa Strait of Hormuz at Red Sea, dalawang mahalagang ruta ng pagbiyahe ng langis. Nagdulot din ng pangamba sa supply ang pag-atake sa Saudi Arabia East-West Pipeline at mga refinery sa Russia. Sinabi ng Department of Energy na patuloy ang pagtaas ng pangdaigdigang presyo ng langis dahil sa krisis sa Middle East. Umabot na sa mahigit $99 per barrel ang average price ng Dubai crude mula August 13 hanggang September 11, lampas sa $80 per barrel na threshold para maaaring ikonsidera ang suspensyon o pagbabawas ng excise tax sa ilalim ng batas. Sa kabila nito, tiniyak ng Department of Energy na sapat ang supply ng gasolina at diesel sa bansa. Noong September 11, katumbas na humigit kumulang 57.17 days ang gasoline supply at 60.80 days naman ang diesel supply. Eksaktong taas presyo ay malalaman matapos ang huling trading day at iaanunsyo ng Department of Energy sa susunod na o ngayong linggo para i-implement bukas ng umaga. Si Roxanne Costo, good morning umaga po. Sir Ira Panganiban, good morning Roxanne. Joey Barbosa Doria, clean cut. Thank you, Brother Joey. Shirley Uyang, good morning, Sir Ira. Good morning, Shirley. Si Mark Mallorca, the principle of in dubio pro reo, Latin meaning when in doubt, rule for the accused. O nga, no? Good morning, Sir Ira. Wow, new look, just like me. Ha, ha, ha. Ako nagpakalbo din dahil makati sa tenga ang mahabang buhok. Dekorasyon, wow, gusto ko yan. Ang pagtaas ng dollar against peso, manugang ko ay si Ferrer. Yola Torre, good morning, Sir Ira. Hi, Ms. Amoy Bernante. Morning, MRP. Morning, Sir Ira. Watching and listening. Si Mami Dang, nanonood. Payat Garcia, galing Sydney, nanonood. Diba? Yan. Yung iba, mami-amiya, ang konti ko na papabasahin. Pagbabalik ang Morning Report Pilipinas, pagkatapos ay ilang mahalagang paalala, ang oras mo natin, alas 8.32 na po ng umaga.
2: This is G. Santos of Mystical Buffet, an interactive program. Join me and my co-anchor Marge as we learn together how to lead a mystical and magical life through alternative ways on DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
3: Watch and listen to Mystical Buffet, Saturdays, 6:30 p.m. to 7:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Hello everyone, for those who are always tuning in and listening to DZRJ 810 AM Radio Bandido TV, here I am again, once again inviting you to watch and to listen also to Power Tonight with Elvira every Saturday from 5 to 6:30 p.m.
3: Watch and listen to Power to Unite every Saturday from 5 p.m. to 6:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: My name is Ira Panganiban. Join me on Morning Report Pilipinas as we tackle the news and events for the day here on DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
3: Watch and listen Morning Report Pilipinas Monday to Friday 8 a.m. to 9 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: alas 8.35, Irfan Umaga. Pagbabalik ay inyong Morning Report Pilipinas sa inyong paboritong istasyon na radyo sa AM Band. DZRJ, 8:10 AM Radyo Bandido TV. Huwag ninyong kalimutan ang ating mga social media channels, ang Facebook, ang YouTube, and TikTok. Type lang po ang keywords, DZRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. Pag nakita nyo na kami, please like, follow, share, subscribe. Click nyo po yung bell button para ma-remind kayo na meron pong bagong video ng DZRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. At meron na pong bagong episode ng New Morning Report, Pilipinas. Ipak Alhabji, good morning sir. Sumali pa ang retired Supreme Court Justices sa impeachment trial. Dapat magpahinga na sila kasi sasali pa. Batas ay batas, ay buhay, baka mabend pa ang law. My God, ano nangyayari sa Pilipinas? Mas maawa na kayo, please. Salamat. Manasipong ko. Roxanne Costo, may political leanings na din kasi yung mga retired judges. Oh, si Maria Garcia, si Mayet. Good day, paring Ira. Good day, Mayet. Kumusta dyan sa Sydney? Evangeline De Salisa, ang sabi nila si Panganiban at Puno, sabi nila only the impeachment has the sole power to decide the threshold votes. Eh bakit nakikialam sila Puno, Panganiban and Davide? Kinukondisyon nila ang boto ng impeachment court. Aloka tong mga excess na ito. Pirekurasyon, kung problema ang threshold na 16, di dalhin na sa Supreme Court ang usapin para matapos ng bangayan ng mga... Yome, good morning Boss Ira, Jeff Reyes, Michu Papi! Mark Mallorca, ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemos, which translate to, where the law does not distinguish, neither should we distinguish. Kada tayong Latin dito, mga puro tayo Latino. Alam ko Latino yung sayaw eh. Roxanne Costo, good morning din po kay Mami Dang, ni Sir Ira, good morning. Thank you Roxanne. Bago tayo pumunta kung saan-saan, puntahan muna natin yung Palasyo ng Malacanang. Mga proyekto ng pamahalaan sa Bulacan, iinspeksyonin ngayong araw ni Pangulong Marcos. Si Chona Yu, magbabalita mula sa Palasyo ng Malacanang. Chona, good morning.
1: Good morning, Sir Ira. Wala sa Malacanang. Sarado na yun.
0: Sarado yung NEB. Nakita ko ngayon advisory. Sarado yung NEB.
1: Oo. Walang nakatakdang public engagement ngayong araw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasabay ng paggunita sa anibersaryo ng deklarasyon ng martial law. Sa halip, sinabi ng Presidential Communications Office na magsasagawa ng private inspection si Pangulong Marcos sa mga proyekto ng gobyerno sa Bulacan ngayong araw. Hindi naman tinukoy ng PCO kung ang mga flood control projects ang iinspeksyonin ng Pangulo. Sa ngayon, sarado ang mga tanggapan sa Palasyo ng Malacanang bilang bahagi ng security protocols na ipinatutupad ngayong araw. Inaasahan kasi na magsasagawa ng kilos protesta ang iba't ibang grupo sa bahagi ng Mindiola sa Manila na ilang metro lamang ang layo sa Malacanang. Kung matatandaan na noong nakaraang taon, nauwi sa kaharasan ang kilos protesta sa anibersaryo ng martial law. Wala ring nakaschedule na Palace Press briefing ngayong araw si Palace Press Officer Claire Castro.
0: Nagpagupit pa naman ako para sa kanya.
1: Sarado ang NEB. Lockdown ang Malacanang.
0: Nagpagupit ako dahil nakalimutan kong walang pasok ngayon. Pupunta sana ako. Nagpapogi ako para kay Ante Claire. Tapos wala palang press briefing.
1: Wala. Kasi lockdown ngayon, sarado ang lahat ng pintuan, tuloy gate sa Malacanang.
0: Sayang yung airport ko.
1: Eh kung matatandaan mo, Sir Ira, nung last year sa Ayala Bridge, yung yung parang container van.
0: Yung container van na punong-puno ng buhangin. Kahit birahin mo ng surface to air missile, hindi pa tatagos. Andun na naman ngayon yun?
1: Eh, hindi natin alam kung anong balak ngayon ng mga... Wala, sarado eh. Kasi last year, kung matatandaan mo, lahat ng reporter, anong oras nakauwi dahil nag-lockdown ang Malacanang, hating gabi. Pilahat eh.
0: Oo, tama nga. Huwag na lang tayo pakita ron. Teka, kaya gusto ko, kasi may gusto ko itanong. And for me, this is personal, no? For me, yung nangyayaring mga barilan ng mga bata sa paaralan, iisa ang common denominator na hindi pa natin naitatanong sa Malacanang. Bakit lahat ng baril na ginagamit ng mga kabataan sa mga school shooting ay galing sa kamay o sa pag-aari ng mga law enforcement agencies ng pamahalaan? Hindi wala bang balak ang Malacanang na i-address itong isyong ito? Kasi tatlo-apat na yan eh. Puro either tsahi na police, anak ng customs, kung ano paman. Pero isa ang pareho. Lahat sila na may access sa baril kasi yung pinagkunan nila ng baril kamag-anak nila na law enforcement agent ng pamahalaan.
1: Sinabi na yan ng Malacanang na kung magagawa ng batas yung ating mga mambabatas para higpitan ang gun ownership. Ang sabi ng Malacanang dyan ay kung ano ang makabubuti ay susuportahan yan ng Malacanang. Pero sa ngayon, dahil wala pang ang naipapasa o wala pang kopya ng panukala, kaya hindi rin maka-action ang Malacanang.
0: Eh ang hihigpitan na naman nila yung mga legal gun owners eh. Hindi naman nila hihigpitan yung mga law enforcement,
1: mga loose firearms din.
0: Sino ba may pinakamarami loose firearms? Hindi ba law enforcement?
1: Ayun.
0: Diba, base yan sa 2011 survey ng PNP, ang may pinakamaraming loose firearms ay police at sundalo. Kasi sila yung nagtatago ng mga baril na hindi nila nire-rehistro.
1: Ayun ang problema sa atin.
0: Diba? Tapos ito yung nahahawakan ng mga bata.
1: Oo, at saka yung iminumulat sila paano humawak din ng baril, tinuturuan na kasi habang bata pa lang.
0: Oo, 'di ba? Ewan ko. Alam ko may batas. May batas tayo eh na dapat ang baril at saka ang bala ay magkahiwalay ang taguan. At ang baril ay mayroong sariling kahadeyero. Kung nasa bahay mo, 'di ba? Hindi po pwedeng naka-display lang. So, ewan ko.
1: Minsan, yung mga baril ng ating mga nandyan lang eh. Nasa cabinet lang. Pagbukas mo, andyan na eh.
0: Buti kung nasa cabinet, nagiinuman, nasa mesa eh. Di ba?
1: Yun problema.
0: Yun ang problema. So anyway, yun yung gusto ko. Is the government taking... Kasi paiwas na naman yung sagot ni Auntie Claire eh. Alam mo yung deflecting the issue?
1: Nasa diba? Kamay. Batas.
0: Oo, pero ang tanong is Malacanang taking a stand against law enforcement allowing innocent children access to their firearms? And ano ang parusa sa mga yan? Di ba?
1: Dapat.
0: Kasi kailangan, kung pwede, sibaking kagad sa trabaho yan para matuto yung mga iba niyang kasama eh. Di ba?
1: Yung pulis na may-ari ng baril sa Tacloban, alam ko na parang natanggal na yata. Hindi naman natanggal, pero temporary relief sa...
0: Nicolas Torre nga eh. Self-suspension. 30 days eh. Sinuspindi yung sarili. Di ba?
1: Oo. Tingnan natin kung anong mangyayari sa Malacanang bukas kung magkakaroon ng briefing si Palace Press Officer Claire Castro.
0: Ito tayo bukas. Pupunta ako dyan. papakita ko yung bago kong haircut. para lang manggulo. Di ba? Good morning, Chona. Thank you.
1: Magandang umaga. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV. Kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Chona Yu, nasa palasyo ng... Hindi, wala siya sa palasyo ng Malacanang. Sarado pala yung palasyo ng Malacanang. Si Reyome, good morning, Boss Ira. Si Jeff Reyes, miss you, Papi. Malapit na, Papi Jeff Reyes. Si Mami Dang, nanonood. Si Mark Mallorca. Sinabi na niya, di ba? Or the law does not distinguish, neither should we distinguish. Roxanne Costo, good morning din po kay Mami Dang ni Sir Ira. Good morning. Thank you, Roxanne Costo. Si Mura Dolores, inubos nila ang puwera ng taong bayan. Puro paghihirap ginagawa ng majority. sa usaping impeachment. Si Babette Estrada, si Colonel, si General, si Ma'am. Ma'am Babette Estrada, watching from the bundoks of Bataan. Wala ka ng cuff. Pagaling ka, dami pa tayong work. O nga! Dami pa kailangan gawin. Kala ko ba magre-retire na tayo, Ma'am? Nag-retire na tayo eh. Pang-anim na beses na natin yata ang nag-retire eh. Evangeline De Salisa, the opinions of the retirees except Pascuña do not matter. It's the SC has the power because changing what is written in the Constitution is constitutional and Supreme Court is the last, the highest arbiter of the land. Asar si Rizal, kinikilig pa. At si Leti Prias, morning Sir Ira, God bless. Tinitimbang na ng pamahalaan ang posibleng fare adjustment para sa public utility vehicles habang naghahanda rin ito ng panibagong tulong para sa mga driver at operator na apektado ng pagtaas ng presyo ng krudo. Ayon sa DOTR, nakipagpulong ito at iba pang ahensya sa ilalim ng Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o Uplift Committee kay Executive Secretary Ralph Recto para talakayin ng mga hakbang para maibsan ang epekto ng tumataas sa fuel at operating cost. Kasunod ito na inaasahang matinding pagtaas ng presyo ng petroleum products ngayong Linggo kung saan posibleng umabot ng halos 11 pesos kada litro itataas ang presyo ng produktong petrolyo. Bukod pa sa posibleng fare hike, magsasagawa rin ng DOTR ng panibagong targeted assistance sa pamamagitan ng assistance to individuals sa program ng Department of Social Welfare and Development. Tanging mga kwalipikadong transport operator at driver na maaaring makatanggap ng naturang ayuda ayon sa DOTR. Samantala, nakabinbin pa rin sa LTFRB ang mga petisyon para sa fare increase. Binigyan umano ng DOTR ang LTFRB hanggang Oktubre upang resolbahin ang naturang petisyon. Sinuspindi naman ng LTFRB ang distribusyon ng 12 pesos kada litrong fuel subsidy dahil sa election ban sa paggastos para sa social services para sa papalapit na barangay at sangguniang kabataang elections. Dahil dito ay dismayado ang mga jeepney driver sa suspensyon at umipala sa pamahalaan na itaasan ang fuel subsidy o aprobahan na lamang ang hiling na taas pasahe. Sa ilalim ng election code, ang mga public welfare social service programs ay pinagbabawal sa election period hanggat hindi bibigyan exemption ng Commission on Elections. Ayon sa COMELEC, bukas ito sa payagan ang fuel subsidy na magpapatuloy kung may hihiling na exemption para rito. Sa kabila nito, wala pa natatanggap na formal request mula sa LTFRB.

Katulad ng sinabi ko kanina, walang face-to-face classes sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan ngayong Lunes, September 21, lalo na sa Maynila, kasabay ng paggunita na ika-54 na anibersaryo ng deklarasyon ng batas militar. Ipinatupad ang suspensyon bilang hakbang sa pag-iingat sa mga estudyante dahil sinaasahang pagdagsa ng mga grupo na magsasagawa ng pagtitipon, marcha, rally at iba pang aktibidad sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Ayon sa kautusan ni Manila Mayor Isko Moreno, isinagawa ang hakbang kasunod ang rekomendasyon ng Manila Police District na nagbala sa posible epekto ng mga aktibidad sa daloy ng trapiko at sitwasyon sa ilang lugar sa Maynila. Teti Frias, morning Sir Ira, God bless. Pagsasagawa ng caucus ang majority block ng Senado ngayong Linggo para pagdesisyonan ng voting threshold para sa conviction o acquittal kay Vice President Sara Duterte ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. Sa pahayag, sinabi ni Gatchalian sa isang panayam na ang magiging desisyon ng block ang magtatakda kung papanatilihin ang impeachment court ang nauna nitong ruling na nangangailangan ng 16 na boto para makonvict o ma-acquit si Duterte o mag-aampon ng ibang interpretasyon sa constitutional two-thirds requirement. Sa ilalim ng Article 11, Section 3, Paragraph 6 ng Konstitusyon, walang sino man na maaaring makonvict sa impeachment trial nang walang pagsang-ayon ng two-thirds ng lahat ng miyembro ng Senado. Nagdulot ang probisyon ng debate kung dapat bang manatili sa 16 na boto na kumakatawan sa two-thirds ng 24 member ng Senado o maaaring mag-ibang threshold depende sa bilang ng mga senador na lalawak sa botohan. Nanindigan naman ang minority bloc na dapat ipatupad ang ruling ng presiding officer na si Senator Francis Escudero na nangangailangan ng two-thirds vote. Epektibong sinusuportahan ang posisyon ng minorya pagpapanatili ng 16-vote requirement para sa convicting.

heavily invested yung anak niya sa flood control project na masyado nang naapektuhan, nag-suicide nung isang linggo. So, malungkot na balita yun, malungkot na balita yun. I don't want to discuss it because I know the guy personally, nakalaro ko na sa golf yun. And he's a nice, he's a very, very nice guy. And it's a very sad story. I don't want to go through that. Gusto kong diskusyonin ngayon is yung 16 vote threshold. Alam niyo ba kung bakit 16? Kasi to conduct business sa quorum is only majority. So kung may 13 senador, majority yon, you can conduct business. Kaya nga pinaringgan ni Ascuna yung Senado nung sinabi niyang 12 is not a quorum. Kasi naging Senate President si Win Gatchalian, nang 12 lang yung tao. Lumipat lang si Villanueva, kaya naging legit sila. Pero nung sinimulan nila yung quorum, 12 lang sila. Legally, mali yun. At pinaringgan sila ni Ascuna doon. Now, bakit 16? Kasi kung 13 ang majority, sabihin na natin 14 ang majority. Ang dahilan kung bakit 16 is because kailangan kumbinsihin mo yung 2 sa oposisyon ninyo. You have to convince 2 or 3 of your opposition to take your side. Tumawid ng party lines at lumipat sa inyo para maging legitimate yung conviction. Kung walang ganun, ibig sabihin, hindi nyo nakumbinsi yung kalaban ninyo, di ba, na magpalit sila ng posisyon. Ewan ko kung naiintindihan nyo, di ba, yung sinasabi ko. May have to write about it one of these days. Alas 8:53 na po ng umaga. Maaring kailangan din ng Senator Judges ng dagdag na panahon upang pag-aralan ng voting threshold para sa conviction sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio bago magpasya sa usapin ayon kay Senator Judge Panfilo Ping Lacson. Sinabi ni Lacson na magawa't nakatulong sa kanilang pag-unawa mga pananaw ng dating 3 magistrado ng Supreme Court, kailangan pa rin nila isaalang-alang ang original na ang oral argument sa ng prosecution at defense usapin. Sa Miyerkules, nakatakdang dinggi ng Senator Judge ang oral argument sa ng prosecution at defense at saka sila magpapasya kung pananatilihin o babaguhin ang ruling ni Presiding Officer Chief Escudero na 16 na boto ang kailangan para sa conviction. Nang tanungin kung maaaring hilingin ng Senator Judge sa Presiding Officer na ipagbaliban ang botohan sa susunod na linggo, sinabi ni Lacson na posible ito. Ayun, hanggang doon na lang yun. Nagbabala naman si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na maaaring malagay sa panganib ang visa ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung babaguhin ang voting threshold sa gitna ng paglilitis. Gitna ng senador, dapat manatiling pareho ang mga panuntunan mula simula hanggang matapos ang paglilitis upang maiwasang mauwi sa mistrial o pagpapawalang visa ng mga naging proseso. Ito ang kasunod ng magkakaibang pananaw ng mga inimbitahang Amici Cray. Ayon kay Canitano, sinadya niyang hindi makisali sa mga talakayan hinggil dito dahil para sa kanya naayos na ang usapin na magpasya si Escudero na simula ng paglilitis noong July 6 na 16 na boto ang kailangan para sa conviction. Binigyan din ni Cayetano na hindi dapat ituring mga itinakdang voting requirements sa konstitusyon na mga numero maaaring baguhin depende sa sitwasyon. Anya, dapat mabigyan ng sapat na pagkakataon ng prosecution at depensa na may pakita ang kanilang panig, ngunit sa ilalim na isang rules na pare-parehong ipatutupad sa buong paglilitis. Para lang sinabi ko yan 400 meter run yung karera. Diba? Nung tumakbo, tapos dito yung mga judges, meron silang manok. Nung nagtakbuhan, lamang yung manok nila

0: kaso, napansin nila na pagdating ng 300 meters, ma-o-overtake na. Kung aabot ng 300 meters yung karera, ma-o-overtake yung manok nila at matatalo. So ang ginawa nila sa gitna ng karera, yung 400 meter run, ginawa nilang 200 meter dash. Kasi lamang sa 200 meter dash yung manok nila. Yun, ganun ang ginawa nila. Imura Dolores, totoo pala ang balitang nag-suicide, rest in peace. Dr. Santos, to convince daw ang dalawang minority ay mag-file ng plunder case para lumipat sa majority. Yun nga yung iniiwasan. Yun ang iniiwasan nung 16 vote threshold. Na kahit puwersahin mo, na kahit anong gawin mo, na kahit ipakulong mo o papagtaguin mo, pagdating sa boto, pag hindi sila makakaboto, ang boto is acquit. Ay nako, anyway, malalaman naman natin sa Miyerkules eh kung bobolahin tayo, kung babaguhin, kung 'di ba? Malalaman natin kung paano boboto ang Senado, kung sila ba ay maninindigan sa totoong espiritu ng batas base sa pagkakasulat at pagkakalatag, o babaluktutin nila, pipilipitin nila, 'di ba? At gagamitin nila si Ben Dalo para masunod ang gusto nila. In the meantime, magpapaalam na po muna ako. Susunod sa akin si Angelo Almonte sa kanyang RJ Patrol. Susunod po yan sa inyong Morning Report Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, 8 hanggang alas 9 na umaga. Dito pa rin po sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ, 810 AM Radyo Bandido. Sabi ni Kimura Dolores, bakit kaya hindi nakikinig ang majority sa batas? Gusto nila win-win sila kahit mali ang batas na majority. Sagot dyan, what are we in power for? O pa rin po si Ira Panganiban, na walang buhok. Keep cool, stay focused on sports love! I love you all, peace! Bye-bye muna ako, I gotta go. I will see you tomorrow again. See you tomorrow, bye-bye!
1: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen RJ Patrol, Monday to Friday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: RJ Patrol!
4: Hey, sino ba may sabi? Ho na! Huwag na, hey. Hi. Hello. It's RJ Patrol time, Luzon, Visayas, Mindanao, Philippines and the world. Muling sumasaludo ang RJ Patrol. On a Monday, September 21, 2026. Babiglang naging formal, ha? Memoryado ko pa yung statement nung dating Apulakay President Ferdinand Marcos Sr. September 21, 1972. That is 54 years ago. 54 years. Isipin nyo? Oo. 1972. Sabi nga niya, I, President Ferdinand Marcos, by the powers vested in me as the President of the Republic of the Philippines, hereby sign Proclamation 1081. Placing the entire country under martial law. Boom! Negative, positive? Ano ba yung inyong pakiramdam, mga ka-RJ Patrol? Sino mga mga baby boomers niyan? I was then 19 years old. Katatapos ko lang magipag-bakbakan sa isang masigabong karate tournament noon. 1972. Hanggang bagong mag-snap elections noong 1986, 1981, 82, 83. So, 9 years. Sabi ng iba, napakadilim ng ating pakiramdam ng martial law. Sabi naman ng iba, chill ka lang. Kasi pag wala kang kasalanan o wala kang tinatago, wala namang problema. Matindi yung disiplina. Pero may kaunting hawig. Sa totoo lang, mga ka-RJ Patrol, may kaunting hawig yung umiral na batas militar noong 1972. At buong siyam na taon na naging sinakop. Napailalim tayo sa isang martial law dito sa Pilipinas. May kaunting hawig. Napansin nyo ba sa nangyayari ngayon sa ating administrasyon, sa ating gobyerno, sa ating bansa? Medyo may mga pagsikil. Huwag kang maging kritiko at may kalalagyan ka. Noon, ngayon, parang merong ganong sitwasyon ngayon. Mag-text nga kayo, mga ka-RJ Patrol, yung bang pakiramdam din ninyo sa nangyayari sa ating bansa ngayon. Alright, may buwan naman ang report, assessment at evaluation sa paglawak ng Pilipinas sa Asian Games, isa sa gawa ng Senado. Report ng DZRJ reporter, Jojo Sikat. Jo.
5: nakatakdang magsagawa ang Senate Committee on Sport ng isang post-evaluation hearing kaugnay sa paglahok ng Pilipinas sa 2026 ASEAN Games. Ito ang sinabi ni Senate Sports Committee Chairman Senator Christopher Bongo na nagpunta sa Nagoya, Japan para personal na magbigay ng suporta sa Team Pilipinas. Ayon sa Senador, hindi may tatanggi na malaki ang kontribusyon ng mga naturalized players sa panalo ng isang koponan. Marami na rin daw mga bansa ang nag-naturalize ng mga atleta para isabak sa international competition tulad ng ASEAN Games. Ginamit na halimbawa ni Go ang Gilas Pilipinas Women's Basketball Team na pasok na ngayon sa quarterfinals ng ASEAN Games sa tulong na rin ng naturalized player na si Elizabeth Minsa.
6: At bilang chairperson ng Senate Committee on Sports, magkakaroon rin po tayo ng post-evaluation hearing, no, pagkatapos nitong competition. Pag nakauwi na po tayong lahat, nakauwi na ho lahat ng atleta. And moving forward para makapag-prepare ng maayos ang lahat ng atleta, lahat ng teams. Halos lahat ng teams, meron na po mga naturalized players. Hindi lang po sa women's basketball, men's basketball, at lahat po. Every competition may sariling rules. They allow naturalized players.
5: Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
4: Maraming salamat, Jojo Sikat. Speaking of naturalized players na sinasabi ni Senator Bongo, uso rin yan noong panahon ni FM, former president, the late President Ferdinand Marcos Sr. As a matter of fact, wala na rin ngayon para mag-testify. Nabigyan ng naturalization dito sa Pilipinas ang isang sports analyst galing sa Sri Lanka, kung inyo maalala. White hair siya. By virtue of a presidential decree, naging naturalized citizen dito sa ating bansa. Nag-asawa ng Pilipina. Walang dilit iba kundi si Ron Nathaniels. Di po ba naalala niyo? Naturalized by virtue of presidential decree. Special ano siya? Special animal. Randy Ron Santisas is listening. Thank you, Randy Ron Santisas. Rick Oracion, magandang umaga, Sir Angelo A. Magandang umaga, Rick Oracion. Jaime Samoyo Bernante, watching, listening from North Caloocan, impeachment trial again. Another again, 25 million. Gastusin ngayon ang pukaw na mo. Tigil na yan. May piniplex ka pang muscle, ha? Jaime Samoyo Bernante, ha? Si Rick Oracion is watching with you. Ina Gray. Ma'am Ina, good morning, Sir Angelo, TV Almonte. Thank you, Ma'am Ina Gray from Melbourne, Australia. Sabi ni Jaime Samoyo Bernalante, sabi ni Kong Benny Abante, two-thirds ng 24 is 13. Ha? Jaime, ha? Tama ba yan? Tama sinabi ni Congressman Benny Abante. Kong, wag ganon. Baka ganon parang mali yata, sabi ni Jaime Samoyo Bernalante. Lecturean mo nga, Jaime, ng Mathematics 101 si Congressman Benny Abante. Baka pag ganyan, ang mangyayari, ang tawag na sa kanya ay si Congressman Atras Abante. Atras niya yung two-thirds na 16, gagawin 13. Aba, Randy Ran Santisas, good morning, Sir Angelo. Good morning, Randy Ran Santisas. Charito Cabrera, Diana, martial law should not be celebrating, rather a recalling. Aba, malaman yung statement mo, Charito, ha? Luz Papa, good morning po, Sir Angelo. Good morning, Luz Papa. Sheila Arbues, good morning, Mr. Almonte. Masyado kang formal, Sheila. Anyway, parang si Ira, sinilip namin yung aming mga barbero last weekend. Kaya kita nyo, tinasa. Kaya hindi ako bagay dun sa skinhead. Ano ba yun? Number one ba tawag dun? Sa buhok ni Ira. Baka hindi ako bumagay. Kasi ano ako eh. Iba yung forma ng ulo. Isa pa report, search operations of missing persons ng MV June Aster. Tuloy, oily water mixture, 7,865 gallons, nakolekta. Report ng DZRJ reporter, Romel Madrigal. Romel.
7: Tuloy ang search operation ng Philippine Coast Guard para sa mga nawawala sa MV June Aster kasabay ng pagpapatuloy ng investigasyon sa insidente. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, nagsagawa ng final sweep sa barko ang joint team ng Coast Guard, PNP Forensic Unit, Bureau of Fire Protection at Coron Municipal Police. Nakumpleto na rin ng Coast Guard ang evidence gathering activity sa loob ng barko bilang bahagi ng isinasagawang maritime safety at maritime crime investigation. Samantala, nasa 7,865 gallons ng oily water mixture ang nakolekta ng response team mula sa barko. Kabilang dito ang mga sample ng lube oil, fuel oil, contaminated oil at seawater, pati mula sa engine room na isinasailalim sa laboratory examination. Patuloy namang minomonitor ng PCG ang MV June Aster at karating na karagatan upang matukoy kung may posibleng oil spill. Nakipagpulong din ang mga kinatawan ng atyensya in Terresland Peris at kanilang salbor upang talakayin ang mga hakbang para mapabilis ang salvage operation. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DZRJ Radyo Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
4: Maraming salamat, Romel Madrigal. Wala ba kayong pasok ngayon? O, nagdeklara ang Malacanang na work for home ang mga empleyado, ang mga government offices, lalo sa Malacanang. Dahil 54th year anniversary ng pagdeklara ng pagkakadeklara ng martial law dito sa Pilipinas. Work for home. Si Yusek Ali at yan sa ang napakinggan kong magsabi niyan eh. Siya yung executive director ng PhilFIDA, isang line unit ng Department of Agriculture. PhilFIDA as in Philippine Fiber Industry Development Authority. Kaya niya na-coin yung work for home dahil yung mga empleyado ng gobyerno na inatasang mag-work from home. Work for home ang tawag ni Yusek Ali. Kasi, pag nasa bahay ka, ang dami mong magagawa para sa bahay mo. Samantalang, minsan ay nakiki-join ka sa kung may mga chat-chat group ka man dyan sa opisina mo, sa gobyerno, nakakapagluto ka sa pamilya mo, nakakapag-salang ka ng labahin sa washing machine, nakakapag-mop ka, wala naman nanonood sa iyo eh. So, work for home. Sabing gano'n. Pwede ka magwalis-walis samantalang nagtatrabaho para sa opisina mo sa gobyerno na nasa bahay ka lang. Yan nga po yun. Kaya nauso nung 2020, 2021, nangyari nung araw. Pandemic, may lockdown. Oh, yun. Kita niyo yung itsura ko noon, iba itsura ko eh. Kalimutan kong dumalaw sa barberia dahil bawal. Maari, bawal lumabas ng bahay. Tinamaan talaga ng dilubyo yung mga ganyan, mga barbershop, yung medyo parlors, walang mga pumupunta para pagupit o medyo bawas yung pasok ng mga customer, ano po, kainan. Di po ba? Binawal yung alfresco sa labas. Lockdown talaga. So, nangyari yan. Pati balbas at bigote ko noon, humaba. Hindi ako nakakapagpunta sa grocery para bumili ng blade pang-ahit. So, nangyari yan ng lockdown. Ngayon, work for home. Tawag dyan, work from home. Ang ano dyan, yung logic dyan, parang kinuha rin dun sa pandemic. na dapat hindi masyadong lumalabas ng bahay at hindi nakikipag-halubilo sa publiko, sa matataong lugar. Kasi napaka-mapanganib yung virus ng COVID ng panahong yun. Isa pang report, government response sa tumataas na presyo ng langis, pinaigting pa ng Malacanang. Aba, gaano kaigting kaya ang gagawin ng Malacanang dito? Report ng DCRJ reporter, Chona Yu. Chona. Teka. Alright, balikan natin si Chona. Government response sa tumataas na presyo ng langis, pinaigting pa ng Malacanang. Report ni Chona Yu.
8: Wala si Chona?
4: Oh, okay. Medyo nagkaroon ng konting linya. Connect. Ano kaya? Parang nakaka-ano yun ah. Kasi may banta na naman. Banta na talaga eh. Oh. May abiso na naman. Bukas. Ako, mataas yata. Price hike ulit. Balikan natin ang report na yan. Government response sa tumataas na presyo ng langis. Pinaigting pa ng Malacanang. Report ng DZRJ reporter, Chona Yu. Chona.
9: Pinulong ni Executive Secretary Ralph Recto ang Uplift Committee upang palakasin pa ang government response sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis dahil sa tensyon sa Middle East. Ayon kay Recto, base na rin ito sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon anya sa ulat ng Department of Energy, sapat ang fuel stocks ng bansa katumbas ng 57.2 na araw na supply ng produktong petrolyo. Samantala, may sapat na pondo ang DSWD para ipagpatuloy hanggang sa katapusan ng taon ang cash assistance para sa 7.5 milyong target beneficiaries ng expanded uplift. Sa ngayon, 5.7 milyong beneficiaryo na ang nakatanggap ng kabuang 11.80 bilyon pesos na ayuda. Para sa mga apektadong overseas Filipino workers, nakahanda rin ang pamahalaan ng karagdagang pondo para sa repatriation. Para naman sa transport sector, itinaas sa 12 pesos kada litro ang fuel discount mula sa dating 10 pesos na maaaring magbigay ng hanggang 1,800 na matitipid kada linggo. Sa sektor ng agrikultura, nasa 2.59 milyong magsasaka at mangingisda na ang nakatanggap ng kabuuang 6.3 bilyong tulong habang may fuel assistance na naihatid sa 7,185 na mangingisda at 13,000 na magsasaka. Patuloy din ang emergency employment assistance sa ilalim ng tupad, gayon din ang medical assistance para sa mga pamilyang nangangailangan. Sa MAIF, mahigit 2.5 milyong pasyente na ang napagsilbihan sa 1,700 na health facilities sa buong bansa. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
4: Maraming salamat, Chona Yu. Maigting na ba yun? Sabay tawa, no? Pinaigting na ba yun talaga? Nag-report lang tayo ng mga inaayudahan. Eh. Yung pinakialaman na ni Senator Lito Lapid. Papanahon na talaga yung galawin ng excise tax. Ang problema, sino ba author ng excise tax? Di ba si Ralph Recto? Di ba? Di ba siya? O sino? Value-added tax, alam ko siya ang author. Pero mas luma pa yung excise tax eh. At bilang taxman ng gobyerno, mukhang malabo lang yun. Yung mga ayudang sinasabi o yung mga sinasabing para sa mga transport sector, wala eh. Walang galaw eh dun sa sinabing pinaigting. Ano klaseng pag-iigting kaya gagawin? Eh kung yun yung naibalita ni Chona, mukhang wala naman bago dun. Oo, di ba? Yung excise tax, bakit hindi nila talaga ayaw nila galawin? Dahil may 2 billion pesos na revenue monthly? O, ilan ba yun? Eh, puro kayo, pagkabig dyan sa gobyerno, nakikita nyo ang hirap na hirap na yung mga consumer. Kasi hindi naman pwedeng sabihin nila na may price freeze. Lahat magkakaroon ng domino effect. Yung epekto ng mataas na presyo ng produktong petrolyo. Alam mo, mapupusasan nyo yung mga negosyante na huwag magtaas ng presyo ng kanilang commodities. Paano na? Hindi ba pwedeng gumastos sa transport? Mataas na presyo ng kuryente, tubig. Hindi magtataas ng presyo ng commodities, basic commodities, ang ating mga negosyante. Pababain nila yung presyo ng produktong petrolyo, saka lang siguro magno-normalize ng kaunti yung lahat ng sektor, transport, pati consumer, pati motorist, private motorist. Bakit napakamanhid yata ng Malacanang sa panawagan tungkol sa excise tax, value-added tax, baka pwedeng tanggalin na dyan. Kahit ano pang gawin yung paghihigpit, kunyari, sa inyong mga regulations, malabong sumunod ang inyong mga negosyante. Tingnan natin, ito pang report. Mas pinagpit na meat inspection pinatutupad sa Santa Rosa. Kaligtasan ng pagkain, tinutukan. Report ng DZRJ reporter Romel Madrigal. Romel.
10: Mas pinaitig ng pamalalunsod ng Santa Rosa na pinamumunuan ni Mayor Arlene Arcillas ang pagbabantay sa mga meat establishment upang matiyak ang kaligtasan ng karne at poultry products para sa mga mamimili. Sa pulong ng City Meat Safety Inspection Board o CMSIB, tinalakay ang mas mahigpit na pagpapatupad ng mga regulasyon, accreditation at registration ng mga meat establishment sa lungsod. Batay sa Executive Order No. 21 Series of 2026, nakapaloob dito ang mga hakbang para matiyak ang pagsunod sa National Meat Inspection Standards. Tinalakay rin ang mga poultry dressing operations kasunod ng enforcement operations ng NBI at National Meat Inspection Service o NMIS noong Hulyo at Agosto. Susuriin ang board ang mga permits, lisensya, sanitation, hygiene, meat handling procedures at iba pang food safety requirements na katakda rin magsagawa ng aktwal na inspeksyon sa mga piling meat establishment sa mga susunod na araw. Ang mga mapapatunayang may kakulangan o paglabag ay maaaring patawan ng notice, corrective measures o kaukulang enforcement action. Layunin ng hakbang na mapalakas ang monitoring at coordination ng mga kinaukulang tanggapan para sa mas ligtas na supply ng karne at poultry products sa Santa Rosa City. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
4: Maraming salamat, Romel Madrigal. Oy, si Titus Almonte dyan sa Melbourne. Magkakapitbahay kayo ni Ma'am Ina Gray. Good morning po, Sir Angelo. Good morning. Mga OCs dyan sa Melbourne, Australia. Kumusta si Love? Si Lumin Clay. Kumusta si Mama Lalaine? Daddy Jerry. Kumusta kayong lahat dyan? Hope you are all well. With the blessings of our Lord. Rico Rashon, Sir, di ba ang isang biktima ng martial law ay ang mga company tulad ng paggawa ng bakal sa Mindanao na pag-aari ng ama ni Sir RJ Bandido? Ha? Pagmamayari ba ni Sir Ramon Jacinto, ni Boss? Nagsara ang Channel 11 owned by the Elizalde at ang Channel ABC, Channel 5 na owned by Mr. Joaquin Chino Roses, na nakatayo sa may Pasong Tamo, Makati. Yan ang nangyari noong martial law. Medyo talagang may pagsasagka yung pang-oppress. Kung mas marami tayong nababalita or naririnig na oppression noong martial law. Kasi nga, suspended pati nga yung arrest, search, and seizure orders. ASO. ASSO. Merong ganun. Arrest, search, and seizure order. Hindi yung warrant of arrest o search warrant umiiral ng martial law. Basta ka na lang dadamputin pag yung may, halimbawa, may complaint sa'yo or kaya may hinala na meron kang nilulutong pag-class laban sa gobyerno. Oh, Mercy Fernandez Narciso, blessed morning, Sir Angelo A. Blessed morning, Mercy Fernandez Narciso. Charito Cabrera Diana, kaawaawang Pilipinas. Tomorrow, the price of gasoline is almost 10 pesos ang idadagdag per liter. Diesel, almost 5 pesos idadagdag per liter. Iyaka na, Charito Cabrera Diana. Sir Angelo, may naniniwala pa ba sa mga press releases ng Malacanang? Yun lang. Yun lang, tama ka, Charito Cabrera Diana. Si Ate Bing, si Febe Iglesias Bermejo, dyan sa Davao, ang ating Zumba Queen sa Catalunan Grande, Davao City. Oh, good morning, Ate Bing, Febe Iglesias Bermejo. Isa pang report, mahigit 15,000 pulis i-deploy sa Maynila sa paggunita ng martial law. Report ng DCRJ reporter Chris Lucas. Chris.
11: Nag-deploy ng mahigit 15,000 na pulis at force multipliers ang Philippine National Police para sa paggunita ng 54 na taong anibersaryo ng deklarasyon ng martial law sa bansa. Nangako ang PNP na ipatutupad nito ang maximum tolerance at igagalang ang karapatang pantao ng mga lalawak sa malawakang kilos protesta. Subalit iginiit na sa oras na may mga paglabag sa batas o ordinansa ay kailangan nilang ipatupad ang batas kahit sino pa ang maapektuhan. Sa mga oras na ito ay puno na ng barikada ang lahat ng kalsada patungo sa palasyo ng Malacañang at nagpatupad na rin ng lockdown ang palasyo. Magugunitan ngayong araw, September 21, 1972, nang ilagay ni dating Pangulong Ferdinand Edrelin Marcos na siyang ama ni Pangulong Bongbong Marcos ang Pilipinas sa ilalim ng batas militar na tatadtad ng kaso ng paglabag sa karapatang pantao ng mamamayan. Ako, si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
4: Maraming salamat, Chris Lucas. Lockdown ang Malacañang. Kaya nga, work from home lahat ng mga empleyado. Kailan ba yun? Yung birthday mismo ni former President September 11. Nagkaroon din yata ng lockdown sa Malacañang. Lahat ng media nagko-cover, practitioners, press, journalist coverage team. Pinauwi na maaga. Karoon na lockdown. May ibang naipit pa, hindi ka agad nakalabas. So, lockdown ang uso ngayon, ha? Parang pandemic, ha? Anyway, break muna tayo on a Monday. Ang oras impunto alas 9:30 ng umaga.

0: Introducing your new power lineup on Radio Bandido TV and DZRJ 810 AM. Carmen Ignacio, Ira Panginiban, Angelo Almonte, and Johnny Gomez. We've got you covered from sign-on to 12 noon, Monday to Friday, on Radio Bandido TV. Seen on Channel 224 Sky Cable. Simulcast on DZRJ 810 AM. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Kami ang inyong abogado ng masa.
2: Ako po si Attorney Nikki De Vega.
1: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
2: Nang
1: Ang Buhay at Batas.
2: Libreng payo ng abogado.
1: Solusyon sa problema mo.
2: Dito lang sa
1: DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
0: Watch and listen to Ang Buhay at Batas every Tuesday from 2 p.m. to 3 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood, at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radio Bandido TV.
0: Watch and listen, RJ Patrol, Monday to Friday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: RJ Patrol.
4: Alas 9.32 na po, 33 na, pumatak bigla ng umaga sa ating Monday episode ng RJ Patrol. Sulyap tayo sa Bulacan. Uso ngayon ang mga pag-i-inspeksyon ng mga flood control projects. Kasama natin ang ating panauhing pandangal, si Sir David DeAngelo. On the line, convener ng Sagip Bulacan. Magandang umaga, Sir David.
5: Magandang umaga po sa inyo, kasama ang Angelo. At sa lahat po ng tagamakinig ng DZRJ Radio Bandido, mga kalikasang umaga po sa inyo lahat.
4: Yes. Oh. Sir David, kumusta ang Bulacan ngayon? May mga nag-normalize na, di ba? Hindi na masyadong inuulan. Alam yung mga na, parang red flag sa inyong pag-obserba dyan sa inyong lugar?
5: Di na po inuulan dito masyado. Pero may mga lugar pa rin na palaging baha. Na tulad kahapon, yung mga pinuntahan natin sa Hagonoy, may mga lugar na permanente lang binabaha. So, yung iba natin kababayan, nagtitiis na lang mahigit na isang buwan na lubog pa rin po sila sa baha.
4: Mm. So yung mga sabi nila ay may ghost o walang naipatupad na proyekto or substandard. Inyo po bang naiikutan yun, Sir David?
5: Marami po kasi dito ay ghost project yung karamihan.
4: So wala, multo?
5: Opo. Nasabi po yan nung panahon ni BBM nung sinukalat niya. Naging sentro ka lang, flood control scandal ang Bulacan. Mm-hmm. Ang isa dito, yung dapat may 11 flood control project, na binibida ni Congressman Danny Domingo, kasama pa rin si Governor Daniel, na pag daw nag-operate itong 11 flood control project, meron ng mga floodgate, ay may imsala ang kalbaryo ng mga Bulacanyo. Pero karamihan po doon, hindi natapos, hindi natuloy, at kahapon, na nagpunta po kami sa may kalumpit, nakita namin mismo yung isa daw nga floodgate na nakatiwangwang lang na lagpos na mismo lang pagbaha sa lugar, sa kalumpit. Sa Hagonoy, meron din pong ganon. Yun po yung inaalala namin kasi kung alam niyo naman po kasama ang Hilo, sa mga taga-pakinig, ilang meeting na naman itong ating gobernador dito sa Bulacan kasama si Secretary Liz Vision At ang nakakatawa pa, kasama pa yung mga kongresista na Tobaldo, no, na bilyon-bilyon sa proyekto. At ang sabi, ang bida, eh, sa wakas, masosolusyonan na ang pagbaha sa Bulacan. Eh, yan din yung sabi nila nung unang tumakbusigong, goodbye, baha sa Bulacan. Kaya sabi nila, ano ba naman ito, paulit-ulit ba lang? Eh, ang tanong dyan, may budget ba? Yan ba yung tamang solusyon? Napag-aralan ba yan? O pangako na naman ba ito para lang tumigil sa pagpuprotesta yung mga taga-Bulacan?
4: Hmm. May napanood kasi ako sa social media, Sir David. Vlogger lang siya pero napaka lakas ng dating ng kanyang vlog doon sa mga Tarem, Pangasinan. Binidyo niya lahat from doon sa dulo-dulo. Binidyo niya lahat yung flood control project doon. Meron bang mga doon sa mga dito sa Bulacan? Meron bang ganun yung may nakalagay na this is a DPWH project? Parang mga billboard na ganun sa mga projects. At ginastosan ito ng, halimbawa, 100 million stretch ng mga 100 to 200 meters na parang dike. Eh,
5: actually po, hindi lang million yun, billion.
4: Oo. Pinakamaganda siguro kung Sir David, ma-highlight natin dito yung mga, halimbawa, hindi nila kinumpleto pero nakalagay doon sa billboard to be completed in on December 2025, 2026 na. Wala pang kalahati, hindi pa nagagawa. Tapos, malamang, napagpiestahan na nila yung total budget doon. Baka nireport na dito sa main office ng DPWH, completed na yung project. O, di ibig sabihin, bayaran na. Eh, tiwangwang na. Iiwanan na ng kontraktor. Di po ba?
5: Actually po, opo, kasama akin. Ang dapat gawin, kasi narindi na naman lahat yan ni DPW Secretary Jim Fisher. Napuntahan na lahat yung flood control project na yan. So kung may tiwangwang sa standard, dapat ang agarang gawin po dyan ay patapos nila. Patapos nila, gawin nila yan.
4: Mm.
5: At lagyan lang budget. Tulad ng mga sinasauling pera, yung Bryce Hernandez, yung nagsasauli yan mga yan, may mga nagsauli kasi nung minakod nila. So dapat, yan yung i-allocate dito sa mga hindi pa natatapos na proyekto.
4: Mm.
5: Tapos, tanawin yung mga congressman na nag-insert, na nagbigay na insert yun. Tulad sa First District, 9 million. Diba? O, dapat, hinahanap sa kala, ano nangyari dyan? Eh, ikaw yung pasakasama, ikaw yung mga gano'n. Dapat, tapusin yung mga proyekto na yun. Agad-agad. Hindi yung ang ginawa nila, pagkatapos na identify po lahat ng mga flood control project, na-feature sa media, kasi na-feature na naman po lahat yan, hindi lang sa news, na-feature sa Jessica So, na-feature sa iba't ibang ano, eh anong action yung ginagawa nila? Ang sinabi pa ni Secretary Big, merong short term, medium term, at long term. Eh, at tanong natin, may budget ba? Kasi 2026, wala halos budget ang flood control. Sa budget ng 2027, direview po namin yung National Expenditure Program, halos ko konti lang din ang allocating sa Bulacan.
4: Mm.
5: So kung gagawin itong mga proyektong sinasabi po nila, 2028 pa yan. At ang inaalala namin, baka mangyari dyan, o kung gusto ninyo matuloy itong mga pinangako namin, kailangan itong si kandidato ganito ang suportahan ninyo para tuloy-tuloy, bago politika na naman ang mga Bulakenyo. Maupo na naman yung mga corrupt na official na sanhinga ng paglubog namin. At ang isa ba mong hindi nasasabi, kasama ang Angelo, itong pagtindi ng pagbaha, gawa nung yung Manila International Airport kasi pinataas po yung lugar na yan sa Taliptip, reclaim. So nung tumaas po yan, yung tubig, naghanap ba ibang lugar? Kaya lalong lumala yung pagbaha sa Bulacan. Kaya ang panawagan nga po namin sa Kilos Bulacan, i-repeal yung Republic Act 11.06. Alisin na yung plangkisa no, New Manila International Airport. Kasi sa mga study naman po, ang suggestion ay family point, hindi dito sa Bulacan. Kasi ang sabi, hindi appropriate yung lugar. Bukod sa may subsidence, yung lugar na yon ay makakapag-aggregate nga po ng planning. Even the Environmental Impact Assessment of San Miguel Corporation said that it would aggregate the planning. Pero doon pa rin sila nagtayo. At hindi lang siya airport eh. Kasi yung 3,000 hectares na halos sa airport, meron pa yung aeropolis, meron pang international seaport, aabutin po ng 12,000 hectares yung i-reclaim.
4: Uy,
5: so, lalong babahas ang Bulacan.
4: Oh, so, sino ba yung governor nung magkaroon ng kasunduan na magtayo dyan para ano, maalala?
5: Ang nag-offer po sa House of Representatives nito ay yung anak ni Governor Willie Alvarado, si Congressman Jonathan Governor Alvarado sa Congress, sa Senado, si Senator Grace po. Tapos pinabilisan ni Senator Dick Gordon. Tapos, siyempre, wala namang objection na ginawa ang si Governor Alvarado. Wala ding objection na ginawa ang sanggol niyang panlalawigan sa leadership ni noon ay Vice Governor Daniel Fernando. Kasi kung nakakita nila lang yung problema yan, ang sanggol niyang panlalawigan dapat ang mag-object. Eh, wala rin ginawang objection ang sanggol niyang panlalawigan. So, itong mga actor na ito, yun yung nagbigay na nag-go signal dito sa airport. At ang nakakaawa pa po talaga, eh, pati yung mga kababayan natin, mga isda, yung mga nanggol, eh, nawalan din ng kabuhayan. Tapos tatlo doon sa lugar na yun, nawasak lahat ng mangroves doon. Doon sa area na yun, talagang pinutol lahat yan, tinanggal po lahat. So talagang environmental catastrophe yung nangyari doon.
4: Talagang dilubyo nga mangyayari kung tinakpan mo pati mga river channels or water channels. Talagang
5: anim na ilog yung ano doon eh, yung natakpan doon. Eh ang sabi nga po namin ay naghahanda kami ng technical forum hopefully by October. At imbitahan namin ang San Miguel Corporation, mga environmental experts, mga ex-planners para alamin, sagutin yung tanong, may epekto ba yung NMEA o wala, independent. Hindi yung expert ng San Miguel o pabor sa amin, para magkaalaman. Kasi ang nahihirap po sa amin na nangyayari, tulad doon nakaraan, pagkatapos yung rally po namin dito, August 31, ang ginawa ng San Miguel, hinakot ng poster yung mga local media at bloggers. Tapos ngayon, ang kwento ay wala daw epekto yung NMEA. Hindi naman kasi yun ang sinasabi sa mga expert studies. So talagang kailangan magharap-harap, harapin natin yung scientific finding. Hindi yung, siyempre, sino ba lamang negosyante yung magsasabi na pangit yung kanyang tirata yung negosyo dito ba?
4: Yun lang. Mahirap din isipin na i-resign yung contract at tapos mabaliwala yung na-invest na capital ni RSA dyan, San Miguel Corporation, Ramon S. Ang. Paano mangyayari doon?
5: Yun po talaga. Ang ano, kaysa naman, ang problema po kasi naman mga flood mitigation effort, hindi naman nila ginagawa. At saka dapat, may konsultasyon. Ang mismong sangguniang panlalawigan po, walang maipakita na nagkaroon ng public hearing tungkol dun sa New Manila International Airport. Ang matindi pa, pandemic siya ginawa. So talagang di-rush. Ang isa pang ano dito, this is an unsolicited proposal. Meaning, there is no need for an additional airport in Luzon or in either in Bulacan. Kasi may Clark ka na. Kaya nga may ginagawang North-South Commuter Rail para mapabilis at punta sa Clark. Tapos magtayo ka po ng isa pang airport. Unsolicited proposal po kasi yan na tinanggihan na dati ni former President Maynoy Aquino. Tinanggihan niya eh kasi bukod dun sa findings niya na nakita, wala namang need for an additional airport. Kaya lang, noong panahon ni former President Duterte, biglang silang ayunan at biglang buhay niya.
4: Yun lang. Oh, ano balak niyo dyan sa sagip, pagsagip sa Bulacan? Ano lang balak ng grupo niyo, Sir David?
5: Ang gano'n po namin ay unay suportahan siyempre ang lahat ng pagtimbing ng ating mga kababayan para mapanagot yung mga sangkot, no? Lahat ng sangkot sa plant control scandal. At pangalawa ay maihain na narinig yung Republican 11506 para matigil itong construction ng Bulacan Airport. Tapos yung educational and technical forum na aming gagawin para magkasabi sa mamamayan at sa taong bayan na scientifically talaga, isa sa cause ng pagbaha ay itong tinatayong New Manila International Airport. Kasi kung sa kaaliman na hindi yan maging airport, pwede naman niya i-convert ito ang ecotourism area o kaya ay special pong settlement na may mga mangrove, may mga ano. O di ba, ecotourism site ni Ramon lang, together with the ano. I-donate na lang niya sa mga mayanang Bulacan. Total, mayaman naman siya.
4: Tama ka. Super yaman yan.
5: Hindi na makabawasan sa pera niya yun. Nakatulog mo siya. Sabi niya, gusto niya tumulong sa mga Bulakenyo. Eh, baka yun, mas pwede niyang gawin kaysa ilubog niya pa po kami sa baha talaga.
4: Alright. Abangan namin dun sa magiging dialogue niyo sa October. Kung ano magiging resulta kung may pagsasara ba o pagpapahinto diyan sa pag-construct ng Manila International or Bulacan International Airport. Maraming salamat sa oras po ninyo, Sir David, sa pagsama sa RJ Patrol.
5: Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Padayon. Ingat po.
4: Maraming salamat. Sir David DeAngelo, convener ng Sagip Bulacan. Doble-doble pa lang talaga kinakarap na problema ng mga Bulakenyo. Ano po? Maliban sa yung mga sakit na dinudulot ng pagbaha, di ba? Na i-interview natin yung health department diyan sa Bulacan, pataas ng pataas yung bilang ng mga nagkakasakit ng leptospirosis ba yun? Nakukuhang bacteria sa baha dahil sa infected na ihi ng daga. Hindi humuhupa yung baha. May mga lugar dyan, Kalumpit, Hagonoy. Painit ng painit na yun. Medyo parang papasok yung summertime. El Nino pa, sinasabi nila na mas mahabang El Nino. Pero may lugar pa dyan na talagang lubog pa rin sa baha. Bakit? Talagang catch basin sila dyan. Yung lugar nila parang Palangana, parang ganun. Catch basin ng mga tubig baha. Yan din ang epicenter ng mga ghost at saka substandard flood control projects. Yun lang. Sabi ni Charito Cabrera Dayana, according to Manny Villar, lalabanan daw nila ang kinaso sa kanila ng ombudsman. O nga, nakatutok din tayo dyan. Charito Cabrera Dayana, yan yung kaso tungkol sa mga water utilities na tinake over ng kanilang pamilya, yung Prime Water dyan sa Bulacan. Maraming under Prime Water na concession o service provider ng tubig. Rick Oracion, yes sir, ang Nooy dating Iligan Integrated Steel Mills Incorporated na gipanag-iya ni Don Fernando Jacinto, ama ni Sir RJ Ramon Jacinto. Naalala ko pa noon, ang Sir RJ was interviewed sa TV at sinabi niya na kinumpiska ni FM, Ferdinand Marcos Sr., ang company nila, kaya galit si Sir RJ kay Apo Lakay. Rick Oracion, saan kayo noon na undergoing pa ang negotiations para sa pagpapatayo ng Mega Manila International Airport with San Miguel Corporation? Tama ka, Rick Oracion. Ngayon na nasa kalagitnaan na ang project at gumastos na. Ang problema, sabi ni David, Sir David, hindi nagkaroon ng public hearing dyan, Rick. So, hindi natin pwedeng sabihin nasaan kayo. Kung hindi sila pinatawag, di wala. Billions na ang ginastos ng SMC tapos gusto nyong ipatigil. Bakit ngayon lang kayo kumilos? Politika ba ang dahilan? Ang pangako naman ata ng SMC na magkaroon sila ng mga paraan ng tubig ay magkaroon ng daanan upang mawala ang baha. Ang problema, Rick, dumaan na talaga lahat ng mga dilubyo, sunod-sunod. Wala nangyari. Palaging umiiyak yung mga residente ng Bulacan. Epicenter yan ng mga matinding korupsyon at iskandalo ng flood control projects. Bulacan. Isang report, kabataan na nagkaisa sa parada.

0: Ernest, tampok din sa programa ang mga mensahe at talakayan ng mga youth leader at kinatawan ng pamahalaan tungkol sa kahalagahan ng kabataan sa pagunlad ng lalawigan. Nakatuon ang mga talakayan sa pagpapatibay ng pagpapahalaga at pamumuno, kabilang ang pagtutulungan, pagpapahalaga sa sarili at pagiging responsableng kabataan. Layunin ng pagdiriwang na mahikayat ang mga kabataang lagunense na maging aktibong kalahok at leader sa kanilang komunidad. Ako si Romel Madrigal, nagulat sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Romel Madrigal. Si Bing Habadan, yung ating kapatid sa pamamahayag. Oh, good morning po kay Nanay Lina Habadan. Thank you for listening, watching RJ Patrol po, Nanay Lina. Good morning sa inyo dyan, sa may lugar nyo dyan. At babatiin natin yung mga kapitbahayan dyan sa lugar ninyo po. Nanay Lina, nanay ni Bing Habadan. Kasama ko si Bing sa SMNI. Saan ba kami nagsama? Oo. Dati, oo. Yun. Daming mga nagdati nga ng komentaryo. Yun nga na sabi ni Charito Cabrera Diana na may statement yung Villar family. Pinadala ni former Senate President Manny Villar. Diba? Patriarch ng Villar family. Yung kaso ay, ano ba yung kaso? Several LGU suspension. panunumbat ba? Yung hindi ma-graduate na ating tampok na ano, expression or word for the day ay threshold. The threshold of 16 remains in the impeachment court of the Senate. Oo. Kasi kahit pa daw, ayon kay retired Justice Adolf Ascuna, kahit na hindi nakadalo dahil in hiding si Senator Bato, si ano, may medical report na sa under medication or medical procedure si Senator Loren. Oh, at nakakulong ang dalawa, Senator Jinggoy at Senator Marcoleta. Eh, mga senador pa rin sila eh. Ayon kay former Justice Adolf Ascuna, framer mismo ng 1980, isa sa mga framers. Isa sa 48 framers o naggumawa ng 1987 na saligang batas na siyang umiiral hanggang sa ngayon, since 1987, na constitution o saligang batas. Sa constitution, kaya nga saligan eh, ang batas ay sumasalig sa, ang bansa ay sumasalig sa batas na yan, ang konstitusyon. Saligang batas. Oh, may mga nagko-komentaryo, nasaktan daw ba si ano o nanunumbat na ba si Senator Raffy Tulfo dahil nagkaroon ng yung unfollow ng kanyang mga supporters sa social media na 1 million ba sinasabi, to the tune of 1 million. So dami pala ng supporter ni Senator Raffy. Eh, matapos daw, sabi, sila matulungan, eh, inaabandona na siya. O, malamang daw, eh, mga DDS yung mga yan na nag-unfollow sa kanya. Oo. Eh, may balak daw siya tatakbong vice president sa 2028 election. So, may pera na siya eh. Nababanggit kasi sa mga report, bilyonaryo na si Raffy Tulfo, senator. So may plano siyang tumakbo sa September, May presidential election.

Alright, muli sa magandang morning! Meron ako naririnig na ingay dito sa gawing kanang ko. Ay, good morning, good morning, good morning mga Lodi, mga bossing idol natin. Ha? Eto na, eto na, eto na. Eto na po ang Johnny Gomez Live ngayong umagang kay ganda ng Lunes. Ika-21 at isa sa taong 2026. Ika-21 ng Setyembre sa taong 2026. 2026, mga tropang JGL. Doon sa ating mga kababayang nakamasid, nakatunghay at talaga namang naghihintay sa inyong malayang palatuntunan. Ito na po mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghaliang tapat. Ano kayang masarap na maging tanghalian mamaya habang tayo po ay sinusubaybayan yung mga rally habang kinikimemorate natin itong 54 na taon ng deklarasyon ng Martial Rule dito po sa ilalim ng panunungkula ni Apo Lacay. Johnny Gomez Live mga kaibigan, layunin po natin ang bayang at ang kaalaman ng ating mga kababayan sa Katwiran at karapatan nationwide and worldwide. Si Jersey Martizano ang ating technical director, si Angel Atienza ang ating production head. Ako niyong lingkod, Johnny G. Ako mga kaibigan, si Johnny Gomez para sa tuloy-tuloy, walang puknat, walang humpay ng mga balita at talakayan. E ngayon po, ginugunita natin 54 na taong deklarasyon ng martial law mga kaibigan sa pamumuno ni Yumaong dating Pangulo Strongman. Yung iba ayaw tawagin na Strongman, Bandarambong daw eh. Ito pong si Apo Lacay, si Ferdinand Edralin Marcos Sr. Pero alam po ninyo, marami po yung nag-uugnay sa estilo ng pamamahala ni Apo Lacay dito po kay Lee Kuan Yew ng Singapore. At ang sinasabi, kinakailangan daw po talaga ng Pilipinas ng kamay na bakal. Kinakailangan daw po talaga ng Pilipinas ng isang strongman, ng isang diktador. Parang nga naman, iisa lang daw yung nagnanakaw. Este, ano ba namang klaseng ano yan? Oo. Para ibig sabihin, talagang may takot daw po yung mga magnanakaw dito sa ating gobyerno. Pero simula po nang mawala si dating Yumaong dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., iba't ibang figura na yung humalili sa kanya. Akala ng ating mga kababayan, nakatagpo tayo ng tila pangtapat kay matandang Marcos sa katauhan ni dating Pangulong Digong dahil nga doon sa kanyang malabruskong pamamahala, maginoo pero medyo bastos na pamamahala, pero nagkaroon daw po ng direksyon ng ating bayan ng Pilipinas nung si Digong ang namahala simula 2016 hanggang 2022. Ito daw po talaga yung hinahanap ng ating mga kababayang Pilipino. Yung ika nga meron tamang direksyon, may panggulat na presidente. Para nang sa ganun, talagang sumigla yung ating ekonomiya at yung ating mga kababayang Pilipino ang nasa unang listahan ng serbisyo publiko na inihahatid ng ating pamalaan. Marami po yung natatakot dun sa tinatawag na silent martial law. Tayo ba ay nasa silent martial law ngayon dahil po dun sa mga panggigipit na nararamdaman ng mga kritiko ni Bongbong Marcos. Sinimulan kay Inday, ngayon si Camille at itong si, ang pangalan ng kapatid niya? Senator so-and-so Villar. Bigla ko nakakala, si, ha? Mark? Oh, si Mark. Mark at si Camille. Tapos yung pamilyang Villar. Ilang beses na po nating tinalakay dito sa palatuntunan na hindi po natatapos dito sa kay Loren Ligarda, ika nga, yung pong magiging issue ng minority. O ngayon, ito na, si Camille at si Mark Villar. Kaya hindi nga talaga malayo na si Aimee Marcos na lang matira sa minority. Ito pong sisteret ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero pag-usapan natin ang bahagya, ito pong Marcelo, ano bang recollection ninyo? Meron ba kayong natatandaan noong panahon na idiniklara ng Yumaong dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr. ang batas militar?
Para saan ba't dideklara itong batas militar? Yung po bang deklarasyon ng martial law ay pwede pa rin mangyari sa ngayon? Alam po ninyo, during the time ni dating Pangulong Digong, habang hinaharap po natin ang mapamuksang COVID-19, nagkaroon po tayo ng deklarasyon ng martial law sa Mindanao. Pero unlike before, mas mahigpit po ang Kongreso ngayon dito sa deklarasyon ng martial law. Kaya yung mga kababayan nating nagtatanong, Boss Johnny, may pagkakataon ba na magdeklara si Pangulong Bongbong Marcos ng batas militar dahil sa kanyang kagustuhan na manatili sa pwesto? Alam po ninyo, kung ang pag-uusapan po natin ang 1987 Constitution, meron pong mga safety nets na inilatag dito po sa saligang batas kung kaya tila dadaan daw po sa butas ng karayom ang sinumang presidente na nag-iisip na magdeklara ng martial law for his own benefit. Pero sabi nga nung matandang kasabihan, kapag ka gusto, may paraan. At kapag ka ayaw, may dahilan. Simulan po natin dun sa unang deklarasyon ng martial law. Dito po sa panunungkulan ni Apo Lakay, meron ba kayong recollection? O baka yung salitang martial law at yung mga pagpapahirap dun sa ating mga kapwa Pilipino noong mga panahon na yan? Nababasa na lang po natin sa mga libro. Nasisilip na lang natin every time we Google the subject matter. O kaya kapag ka ito po ay bahagi ng lecture, bahagi ng asignatura sa high school at sa kolehiyo. Pero baka meron tayong mga nakikinig at nanonood na inabot po yung deklarasyon ng martial law. Please give us an idea. Kindly educate us, gaano ba kahirap? Gaano ba kahirap nung panahon na tayo po ay nasa sa ilalim ng batas militar? 0917-751-3804. Ito mga kaibigan ng ating text line, 0917-751-3804. Samahan po ninyo ako sa inyong malayang palatuntunan para po dito sa ginagawa nating diskusyon at naghihintay tayo ng maayos at magandang kaganapan sa Senado dahil ngayon ay pumapasok ang 27 na araw ng impeachment proceedings laban po kay Vice President Sara Duterte Carpio. Magkano na ang ginagastos ng sambayan ng Pilipino? Kung ito'y pumasok na sa 27 araw, nasa 675 milyong pisong tumataginting-ting-ting-ting-ting. Yan na po yung gastos mga kaibigan dito sa impeachment proceedings na ito. So habang gumagastos ang gobyerno ng 675 million pesos, ay kaway-kaway dun sa ating mga mananakay. Mukhang magkakaroon daw po ng increase sa pamasahe. Ha? Nagpapasalamat sigurado yung ating mga jeepney drivers at iba pang mga magbe-benefit dito sa taas pasahe. Kumusta naman kaya si Juan de la Cruz na hanggang ngayon nananatiling minimum wage earner? Anak ng baka naman talaga, oo. Sabi po last week mukhang aabot sa 10 piso ang itataas sa presyo ng diesel kada litro. Palakpakan po natin ang gobyerno dahil hindi na daw po magyayari yan. 9 pesos and 50 centavos na lang. Tinamaan ang magaling naman talaga, oo. Magkano ba yun? Nakikita muna natin na petroleum outlook simula bukas mga kaibigan, Setyembre 22, 2026. Araw ng Martes, ito po yung magsisimula, ika nga, na dagdag presyo dito po sa produktong petrolyo. Aabot daw po ng 9 pesos at 50 centimos kada litro ang pagtaas sa presyo ng diesel, 5 piso, 50 centimos naman sa pagtataas po ng presyo ng gasolina. Nung weekend pala, nawalan ako ng ano? Ng kerosene? Oo. Alam po ninyo, talagang todo yung kabako dahil akala ko magsishoot up ng bongacious.
Mabuti na lang yung kuha ko at tinabot ng 7 months ha, bago ako nagpalit ng kerosene. Eh ganyan talaga kapag puro lutong ulam yung binibili. Hindi na nagluluto. Oh anyway, yung huling bili ko ay nasa 998 pesos. Yung pong 11 kilograms. Eh ako'y natuwa naman dahil nung nagbayad ako ng Sabado, eh inabot lang ng 1,190. So talagang yung ngiti ko mula apari hanggang holo. Mula kaliwa hanggang kanang tenga eh. Dahil yung kinokonta ko noon na nagdi-deliver sa amin ng kerosene, hindi na ako sinasagot. So talagang kumatok ako dun sa aking kapitbahay. Pahingi naman ako ng numero nung nagdi-deliver sa inyo. Eh alam po ninyo, pinakita sa akin yung resibo dahil naroon yung contact number. Yung huling kuha niya, 1,450. Biruin po ninyo, 1,190 yung binayaran ko. Kaya sabi siguro nung aking kapitbahay, huwag sanang nakikinig ngayon. Mabuti na lang ang sana, hindi ko na-share. Yung numero. Mabuti na lang daw sana. Ayan, ginurgur tuloy. Yung aking lalamunan, hindi daw po i-share. Anyway, another round of big time increase in pump prices are expected to be implemented in the coming week. Ngayon po, itong linggo na ito. Simula bukas, yun daw pong full week, September 14 to 18, base sa trading and foreign exchange averages. Dito po sa Mean of Plats, Singapore, an oil industry source said the estimated movements are as follows. Diesel mula 8 pesos 50 centimos hanggang 9 pesos 50 centimos kada litro. Ang gasolina mula 4 na piso 50 centimo hanggang 5 piso 50 centimos kada litro. The latest fuel price forecast is lower than the previous estimates of over 10 pesos to 11 pesos per liter for diesel. Kaya nga dapat party-party tayo. Ha? Dapat ngayon as we commemorate martial law, eh dapat ang ating arrive eh party-party. Magkaroon po tayo ng mga street dancing. Magkaroon po tayo ng salo-salo sa kalsada. Palakpakan po natin ang palasyo ng Malacañang at ang ating mga bossing mula dyan sa Malacañang dahil hindi po umabot ng 10 piso. Ha? Hindi po umabot ng 10 piso eh. Itong presyo ng pagtaas simula bukas sa halaga kada litro ng diesel, anak ng baka. Alright, inuulit ko dun sa mga nagnanais magbigay ng kanilang mga komento. 0917-751-3804. Yan po yung ating text line, mga tropang JGL. Ano bang naaalala mo during the time na nakataas ang batas militar dito po sa ating bayan, dito po sa inyong minamahal, dito sa inyong, ano bang tawag dito, pinakaiibig na lupang sinilangan. Meron ba kayong recollection? Meron ba kayong naaalala? O baka naman marami sa atin, tila nauntog na at hindi na, kumbaga nakalimutan na itong batas militar na ito. Dahil nga si Bongbong Marcos na uli o isang Marcos na naman ang nakaupo dyan sa palasyo ng Malacañang. Doon po sa mga tropang JGL natin na nanonood sa pamamagitan ng Facebook at YouTube at nakatunghay dito po sa Sky Cable Channel 224, eh alam na this, bukas na po yung ating live chat, mga tropang JGL, para po sa inyong mga information at para dun sa inyo mga ibabahagi ng mga komento at posisyon dito po sa mga tatalakayin ng ating palatuntunan. Unahin na natin batiin yung ating Ma'am Ena Gray at ang ating Filipino community dyan po sa Australia. Magandang morning, magandang hapon sa Australia. Boss Joseph Franz Guzman, parang napagdikit ko yung Joseph tsaka Boss eh. Boss tuloy. Boss Joseph Franz Guzman, Ma'am Charito Cabrera Diana mula sa General Trias sa Cavite.
Nako eh, talagang puro imported ah. Puro imported yung mga nakikinig at nanonood sa atin. Ma'am Kimura Dolores mula po naman sa Japan. Pati na rin yung ating Filipino community sa Japan. Magandang morning. And of course, si Boss Jan Marilyn Bautista. Chef, magandang morning sa'yo ha. At yung ating mga kababayang Pilipino, mga tropang JGL, dyan po naman sa Singapore, si Boss Rick Orasyon, nakikinig at nanonood sa inyong malayang palatuntunan mula po naman sa Las Piñas. O ayan, kadedeliver lang daw. Nung mas kilalang brand kasi ito ng LPG, kerosene. Ha? Si Ma'am Chato, ayun, nawalan rin ng gasol. Oh, yung kanyang 11 kilograms, 1,313. Ah, alright, 1,313. Pompiang! Ma'am Chato, kung meron lang buwan after December, pwedeng online shopping ito, 13-13. Ano ka? Ha? Ha? May mga sale yan kapag ka 13-13, kaya lang hanggang December lang tayo, 12. Okay, salamat po Ma'am Shirley Uyang. Nakikinig at nanonood na sa inyong malayang palatuntunan. Alright, eto muna ha, bigyan natin ng pagkakataon yung ating mga kababayan. Maibahagi sa inyo yung information about martial law. Ngayong araw na ito, araw ng Lunes, ika-21 ng Setyembre 2026. Ito po yung 54th na taong anibersaryo ng deklarasyon ng batas militar sa Pilipinas. It was declared last September 21, 1976. Pero ito, binanggit ito ni dating Pangulong Marcos September 23. Okay? Pero September 21, 1976, nung idineklara ni dating Pangulong Marcos sa pamamagitan po ng kautusan mula sa Malacanang, ito nga pong pagsasailalim sa batas militar ng ating buong kapuluan. Across the country, various groups, academic institutions, and government sectors are observing the day with historical reflections, security measures, and public demonstrations. Historical reflection, kaya nga ito yung tinatanong ko eh. Nung ideklara ang martial law 1972, ako ay 3 taon. So, ibig sabihin, eh, wala pang patupat nung araw. Alam ba yung patupat? Ha? Patupat? Naku po naman, oh. Sino nakakaalam ng patupat? Boss Jersey, alam mo yung patupat? Hindi rin. Naku naman, oo. Oh. Itong mga bagets natin ngayon, hindi alam yung patupat. Oo. Oh. Ito yung sinisip-sip ng bata. Hindi ba yung bata kapag nag-iiyak, binibigyan natin ng, ha? Hindi naman patupat yun eh. Anak ng baka naman, oo. Mabuti na lang, hindi gaanong malakas yung pagkakasabi ni Ma'am Angel. Okay. O, anong tawag sa English ng patupat? Sige nga. O. Paki-google mo nga, nakalimutan ko yung tawag sa English ng patupat. Ha? Ito po yung sinisip-sip ng bata, ng baby para makatulog. O kaya kapag ka nagtatantrams, hindi ba? Ibinibigay ni nanay, pacifier. Hindi. Ha, hindi naman pacifier yun ang binanggit mo kanina. So, 3 taon pa lang ako noon, eh wala pa naman, hindi pa uso yung patupat. So, anong isinusubo ng bata ng mga panahon na yon? O yung thumb, di ba? Yung thumb, kaliwa at kanang daliri. Okay? Ito yung sinusubo. So, 3 taon, eh wala pa talagang recollection si Johnny G. O, hindi ko nga alam, nung mga panahon na yon, kung may diaper na, kung wala, eh baka, ah? Eh, ang laro namin yata nung araw, eh, habulang hubo. Hindi, pagka mga chikiting, oh, kapag ka mga chikiting, eh, ala pang patupat, oh, hindi ba? So, kapag ka nagtatrams yung bata ngayon, pacifier. Okay, 3 taon, sino sa ating mga kababayang Pilipino, yung nakikinig nanonood na meron ng isip ng mga panahon ng martial law?
Ano po yung inyong naaalala? Kasi sabi rito, historical reflections. Dahil kapag sa simpleng kwentuhan, sinabi nating batas militar, sinabi natin yung higpit ng pamamahala ni dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr. Parati nating sasabihin na ito yung panahon na maraming pinatay. Ito yung panahon na maraming kinulong. Ito yung panahon na binusalan yung pamamahayag. Yung media na tinatawag na fourth estate of the government. Ika-apat na sangay ng ating pamahalaan. Mula sa ehekutibo, legislatura, judiciary, and the fourth estate ay yung mass media. Hindi nga daw po talaga nakapag-perform ang mass media at ang larangan ng pamamahayag noong mga panahon na yan dahil pinaghuhuli at pinagkukulong noong panahon ng panunungkulan ni Apo Lakay, yung kaibigan natin si Cliff Daluz. Tatay niyan, si Chris Daluz Senior. Kasama yan dun sa mga kinulong. Pati yung mga prominenteng individual na kritiko sa pamamahala ni yumaong dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos, sama-samang ikinulong at talagang piniringan yung kanilang mga, well, this is a figure of speech, no? Piniringan yung mga mata, binusalan yung kanilang mga bibig para nga daw po hindi matunghayan yung mga pinaggagawa ng mga leader ng pamahalaan during that time. Ito po yung mga, ito yung highlight of the commemoration ngayong araw, marking the 54th anniversary of the Declaration of Martial Law. Yung iba kapag binabanggit Declaration of Martial Law, ang Declaration of Martial Law para sa iba is the beginning of the end ng pamilya Marcos. Who would have known, no? Who would have known na makakabalik sa pangyarihan ng mga Marcoses mula dito sa pagbalik nila galing sa Honolulu, Hawaii. Nagkaroon ng pagkakataong maging senador si Bongbong. Nagkaroon ng pagkakataong maging congresswoman, gobernador si Amy. Ngayon ay senador. Pati yung anak ni Bongbong ngayon ay kongresista sa Lawag. So sino ang mag-aakala na merong second chance para sa pamilya Marcos after that 20-year rule at yung deklarasyon ng batas militar and all the other issues surrounding the Marcos family. Yun daw po mga rallies at mga public protests. Ito ha, mobilization, yun daw pong various activist groups, civil society organization, and multi-sectoral coalitions have gathered for demonstrations beginning with assemblies at historical sites katulad po ng Liwasang Bonifacio before marching toward Mindiola near Malacañang Palace. Pero ang Malacañang heavily guarded. Naka-lockdown ang Malacañang Palace today. To voice calls against historical revisionism, human rights violations, and political suppression. Magbabalik pa ang palatuntunan makalipas po ang ilang paalala.

Secretary Rafi Alunan at ng kanilang mga allied partners on how to, you know, bigyan naman ng tamang tugon ito pong kalusugan ng ating mga kababayan Pilipino. Magbabalik tayo makalipas po ang ilang paalala.

Alright, muli sa magandang morning! Meron ako naririnig na ingay dito sa gawing kanan ko. Ay, good morning, good morning, good morning mga Lodi, mga bossing idol natin, ha? Eto na, eto na, eto na. Eto na po ang Johnny Gomez Live ngayong umagang kay ganda ng Lunes, ika-21 at isa sa taong 2026. Ika-21 ng Setyembre sa taong 2026. 2026, mga tropang JGL. Doon sa ating mga kababayang nakamasid, nakatunghay at talaga namang naghihintay sa inyong malayang palatuntunan. Ito na po mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghaliang tapat. Ano kayang masarap na maging tanghalian mamaya habang tayo po ay sinusubaybayan yung mga rally habang kinikimemorate natin itong 54 na taon ng deklarasyon ng Martial Rule dito po sa ilalim ng panunungkulan ni Apo Lacay. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, layunin po natin ang bayang at ang kaalaman ng ating mga kababayan sa katwiran at karapatan nationwide and worldwide. Si Jersey Martizano, ang ating technical director, si Angel Atienza, ang ating production head. Ako niyong lingkod, Johnny G. Ako, mga kaibigan, si Johnny Gomez para sa tuloy-tuloy, walang puknat, walang humpay na mga balita at talakayan. E ngayon po, ginugunita natin ika-54 na taong deklarasyon ng martial law, mga kaibigan, sa pamumuno ni Yumaong dating Pangulo Strongman. Eh, yung iba ayaw tawagin na Strongman, Bandarambong daw eh. Ito pong si Apo Lacay, si Ferdinand Edralin Marcos Sr. Pero alam po ninyo, marami po yung nag-uugnay sa estilo ng pamamahala ni Apo Lacay dito po kay Lee Kuan Yew ng Singapore. At ang sinasabi, kinakailangan daw po talaga ng Pilipinas ng kamay na bakal. Kinakailangan daw po talaga ng Pilipinas ng isang strongman, ng isang diktador. Para nga naman, iisa lang daw yung nagnanakaw. Este, ano ba namang klaseng ano yan? Oo. Para ibig sabihin, talagang may takot daw po yung mga magnanakaw dito sa ating gobyerno. Pero simula po nang mawala si dating Yumaong dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., iba't ibang figura na yung humalili sa kanya. Akala ng ating mga kababayan, nakatagpo tayo ng tila pangtapat kay matandang Marcos sa katauhan ni dating Pangulong Digong. Dahil nga doon sa kanyang malabruskong pamamahala, maginoo pero medyo bastos na pamamahala, pero nagkaroon daw po na direksyon ng ating bayan ng Pilipinas nung si Digong ang namahala simula 2016 hanggang 2022. Ito daw po talaga

0: Yung hinahanap ng ating mga kababayang Pilipino. Yung ikang meron tamang direksyon, may panggulat na presidente para nang sa ganun talagang sumigla yung ating ekonomiya at yung ating mga kababayang Pilipino ang nasa unang listahan ng serbisyo publiko na inihahati ng ating pamahalaan. Marami po yung natatakot dun sa tinatawag na silent marshalo. Tayo ba'y nasa silent marshalo ngayon dahil po doon sa mga panggigipit na nararamdaman ng mga kritiko ni Bongbong Marcos, sinimulang kay Inday, ngayon si Camille at itong si, ang pangalan ng kapatid niya? Senator so-and-so Villar. Bigla ko nakakala, si, ha? Mark? Oh, si Mark. Mark at si Camille, tapos yung pamilyang Villar. Ilang beses na po nating tinalakay dito sa Palatuntunan na hindi po natatapos dito sa kay Loren Ligarda, ika nga, yung pong magiging issue ng minority. O ngayon, ito na, si Camille at si Mark Villar. Kaya hindi nga talaga malayo na si Aimee Marcos na lang umatira sa minority. Ito pong sisteret ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero pag-usapan natin ang bahagya, ito pong Marcelo, ano bang recollection ninyo? Meron ba kayong natatandaan noong panahon na idiniklara ng yumaong dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr. ang batas militar? Para saan ba't diniklara itong batas militar? Yung po bang deklarasyon ng Marcelo ay pwede pa rin mangyari sa ngayon? Alam po ninyo, during the time ni dating Pangulong Digong, habang hinaharap po natin ang mapamuksang COVID-19, nagkaroon po tayo ng deklarasyon ng Marcelo sa Mindanao. Pero unlike before, mas mahigpit po ang Kongreso ngayon dito sa deklarasyon ng Marcelo. Kaya yung mga kababayan nating nagtatanong, Boss Johnny, may pagkakataon ba na magdeklara si Pangulong Bongbong Marcos ng batas militar dahil sa kanyang kagustuhan na manatili sa pwesto? Alam po ninyo, kung ang pag-uusapan po natin ang 1987 Constitution, meron po mga safety nets na inilatag dito po sa saligang batas kung kaya tila dadaan daw po sa butas ng karayom ang sinumang presidente na nag-iisip na magdeklara ng martial law for his own benefit. Pero sabi nga nung matandang kasabihan, kapag ka gusto, may paraan. At kapag ka ayaw, may dahilan. Simulan po natin dun sa unang deklarasyon ng martial law. Dito po sa panunungkulan ni Apo Lakay, meron ba kayong recollection? O baka yung salitang martial law at yung mga pagpapahirap dun sa ating mga kapwa Pilipino noong mga panahon na yan. Nababasa na lang po natin sa mga libro. Nasisilip na lang natin every time we Google the subject matter o kaya kapag ito po ay bahagi ng lecture, bahagi ng asignatura sa high school at sa kolehiyo. Pero baka meron tayong mga nakikinig at nanonood na inabot po yung deklarasyon ng martial law. Please give us an idea. Kindly educate us, gaano ba kahirap? Gaano ba kahirap nung panahon na tayo po'y nasa sa ilalim ng batas militar? 0917-751-3804. Ito mga kaibigan ng ating text line, 0917-751-3804. Samahan po ninyo ako sa inyong malayang palatuntunan para po dito sa ginagawa nating diskusyon. At naghihintay tayo ng maayos at magandang kaganapan sa Senado dahil ngayon ay pumapasok ang 27 na araw ng impeachment proceedings laban po kay Vice President Sara Duterte Carpio. Magkano na ang ginagastos ng sambayan ng Pilipino? Kung ito'y pumasok na sa 27 araw, nasa 675 milyong pisong tumataging ting-ting-ting-ting-ting. Yan na po yung gastos mga kaibigan dito sa impeachment proceedings na ito. So habang gumagastos ang gobyerno ng 675 million pesos ay kaway-kaway dun sa ating mga mananakay. Mukhang magkakaroon daw po ng increase sa pamasahe. Ha? Nagpapasalamat sigurado yung ating mga jeepney drivers at iba pang mga magbe-benefit dito sa taas pasahe. Kumusta naman kaya si Juan de la Cruz na hanggang ngayon nananatiling minimum wage earner? Anak ng baka naman talaga, oo. Sabi po last week mukhang aabot sa 10 piso ang itataas sa presyo ng diesel kada litro. Palakpakan po natin ang gobyerno dahil hindi na daw po magyayari yan. 9 pesos and 50 centavos na lang. Tinamaan ang magaling naman talaga, oo. Magkano ba yun? Nakikita muna natin the petroleum outlook.
1: Ang mga maaanghang na salita ni Defense Secretary Gilbert Chudoro laban sa China. Pahayag ito ng Malacanang matapos sagutin ni Chudoro ang note na iniabot ni Chinese Defense Attaché sa Seoul Defense Dialogue sa South Korea kay Chudoro. Dito, tinulugsa rin ni Chudoro ang paraan ng pagpapadala ng mensahe at sinabi na hindi lamang ito ipinapakita ang hindi pagkilala sa international law kundi maging ang kawalan ng respeto sa host country na South Korea at sa forum. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, walang nalalabag si Chudoro at bagkos ay naaayos sa batas ang mga pahayag nito para sa interes ng Pilipinas. Sinabi pa ni Castro na ang pamahalaan ang kalihim ang dapat lamang ipaglaban ang karapatan ng bansa sa maritime rights ng Pilipinas, partikular sa usapin sa West Philippine Sea. Ako si Chuan Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

sa ika-27 araw ng paglilitis ng impeachment court kay Vice President Sara Duterte, humarap si Security Exchange Commission Company Registration and Monitoring Department Director Gerardo De Rosario para patotohanan ang mga negosyong nakadeklara sa SALN ni Vice President Sara na may interes ang bise at ang asawang si Attorney Maneses Menscarpio. Tumutol si Attorney Justin Nicole Gular ng Defense Team sa identification at authentication ng mga corporate documents na kabilang sa JTC Group of Companies at sa Pokimong Companies dahil may naunang ruling ang impeachment court na irrelevant ito dahil walang nailatag na malinaw na koneksyon ang mga korporasyon sa bise presidente. Dagdag pa ni Gular, hindi rin nakasaad sa articles of impeachment ang dalawang korporasyon at wala rin distinction ng mga bank record at corporate record na pag-aari ng dalawang kumpanya. Gayon man, iginiti Attorney Erwin Matib ng prosecution team na nais nilang establish o ipakita sa testimonya ni De Rosario ang koneksyon ni BP Sara sa dalawang kumpanya kaya premature ang objection ng depensa. Sa kabilang banda, naging mahigpit pa rin si Presiding Officer Francis Chis Escudero na hindi payagan ang authentication ni De Rosario sa dalawang korporasyon dahil hindi kasama maito sa dokumentong pinasukwena ng korte. Dagdag pa ni Escudero, hindi kailangan ng prosecution ng natural testigo para may pakita ang kaugnayan ni BP Duterte sa mga nabanggit na korporasyon, kundi pwede naman nilang i-attach ang mga pruweba o patunay na meron sila sa kanilang request for sukwena. Ako si Jojo Sika at nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

si VP Duterte noong taong 2016 at naging member ng board of directors ng kumpanya mula 2018 hanggang 2025. Bukod dito, naging miyembro rin na Executive Compensation Committee ng korporasyon si VP Duterte mula 2018 hanggang 2025 at associated person noong taong 2025. Nasa 20% din ang shares of stock ng vice sa negosyo na ayon kay De Rosario ay nangangalugan na mayroong interest o equity sa kumpanya si Duterte. Gayunman ay giniit ni De Rosario na batay sa konstitusyon na hindi maaaring magkaroon ng interest sa isang negosyo ang vice-presidente. Gayun din ang presidente, mga gabinete, deputy sa mga assistants na mga ito para maiwasan ang conflict of interest. Ipinunto pa ni De Rosario ang pakinabang na pwede makuha ni Duterte sa kanyang puhunan bilang shareholder ng kumpanya ay ang dividendong idedeklara ng kumpanya per gym, at kung ito ay empleyado pa ng kumpanya ay maaaring may sweldo rin ito. Ako si Jojo Sika at nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

sa kabila ng pagbabawal sa konstitusyon na direkta o hindi direktang makilahok ang vice presidente sa anumang negosyo habang nasa pwesto, nananatiling nakalista si vice presidente Sara Duterte bilang direktor ng isang pribadong korporasyon mula taong 2022 hanggang 2025 ayon sa records ka ng Security and Exchange Commission o SEC. Sa pagtestigo nga dito sa 27th araw ng impeachment trial ni Duterte, kinumpirma ni SEC ang paniregistration ng Monetary Department Director Attorney Gerardo de Rosario ang corporate record na nagpapakita kay Sara Duterte bilang parehong stockholders at membro ng Board of Directors ng Metro City Chow Foods Corporation sa buong panahon ng kanyang panunungkulan bilang Vice Presidente. Ito noon ng private prosecutor na si Attorney Erwin Mati pang atensyon sa katotohanan ng upuan sa board ng korporasyon ay hindi automatiko. Ang mga direktor ay inihahalal ng mga shareholder. Itinuro pa ni Matib na patuloy na lumalabas si Duterte bilang direktor sa mga isinumite ng korporasyon taon-taon. Ipinakita ng SEC record na nakalista si Duterte bilang stockholders at board member ng Metro City Chow Foods Corporation mula taong 2022 hanggang 2025 na may hawak na 500 shares sa kumpanya. Ipinakita rin na mas naunang corporate record na siya ay isa sa mga incorporator ng kumpanya nang itatag ito noong taong 2016 at membro ng board nito mula 2018 pataas. Sa opisyal na nagsimula ang termino ni Duterte bilang vice presidente noong June 30, 2022 na una nang kinumpirma ng SEC na lumabas ang pangalan ni Duterte sa General Information Sheet ng Metro City Chow Foods Corporation bilang stockholders at board member mula 2022 hanggang 2025. Tinanong naman ni Matib si De Rosario tungkol sa mga constitutional restriction na naangkop sa isang nakaupong vice presidente na nananatiling sangkot sa isang pribadong korporasyon. Binanggit ni De Rosario ang Article 7, Section 13 ng 1987 Constitution na nagpapatuloy ng mas mahigpit na paghihigpit sa presidente, vice presidente, mga miyembro ng gabinete at ang kanilang mga deputy at assistants habang nasa panunungkulan, kabilang yung pagbabawalan direkta o hindi direkta makilahok sa anumang negosyo at mahigpit na iwasan ang conflict of interest. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

Nagsimula ng mag-soundcheck ang technical team ng mga relista sa Liwasang Bonifacio bandang alauna ng hapon. Unti-unti na rin nagdaratingan ang mga militante para sa nakatakdang kilos protesta alas 3 ng hapon ngayong araw sabay sa 54 na taong anibersaryo ng deklarasyon ng martial law o batas militar sa bansa. Samantala, mahigpit naman ang pagbabantay ng kapulisan sa paligid ng Palasyo ng Malacañang lalo na sa bahagi ng Claro M. Recto Avenue patungo sa direksyon ng Mindiola Bridge. Nakalatag na ang mga barbed wire defensive fence upang mapigilan ang pag-abante ng mga realista patungo sa makasaysayang tulay. Diit ng mga kalahok sa malawakang kilos protesta ang pagpapanagot sa lahat ng sangkot sa malaliman at sistematikong korupsyon sa pamahalaan, ang pagtatatag ng paksilika sa bansa, ang pakikialam ng Estados Unidos sa Pilipinas at iba pang isyu ng kawalang katarungan. Mula rito sa Liwasang Bonifacio, Maynila, ako si Chris Lucas nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.

0: 8:10 a.m. We'll be right back after these reminders.
1: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Radio Bandido, 8:10 a.m.
2: As crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Isang mapayapa at mabiyayang araw po ng Lunes. Thanks, it's Monday, ha? Hindi po Friday. Thanks, it's Monday, unang araw ng linggo. Kaya tayo po ay sumasahing papawid sa unang araw ng linggong ito ng 21 ng Setyembre. Ayan, ako, ang bilis po ng araw talaga naman, no? At isang araw magigising na lang tayo, ha? Tayo ay mag-ahalal na ng mga kandidato. Kailangan pong maglista na kayo, ha? Ngayon pa lamang po maglista na kayo. Dapat noon pa man habang nagsisipagsalita, nagsisipagpaalitan ng mga akusasyon, eh dapat nag-iisip na kayo kung sino po yung tama at karapat-dapat na dapat alisin na po natin sa posisyon, burahin na po natin sa listahan yung mga taong inaakala ninyo na hindi karapat-dapat na maupo muli sa posisyon pagkat matagal na po tayong niloloko at nakita naman po ninyo harapan na kung lukohin ang taong bayan na sabi nga saan kumukuha ng kapal ng muka kahit harap-harapan halata na ng taong bayan na niloloko sila pero yung iba nananatili po na sabi nga blind loyalty. Ang ginagamit sapagkat kahit alam nila na mandurugas, kahit alam nila na dinudukutan na tayong mga Pilipino ng harap-harapan. Hindi na po nahihiya, wala nang hiya mga kaibigan. Pero bakit pinagtatanggol pa ng ilan nating mga kababayan tulad na lamang ng kanilang patuloy na impeachment laban sa ating Vice President Sara Duterte sa halagang 125 milyong pisong confidential fund na nanggaling mismo sa confidential fund ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. ay siya pong ginagawang dahilan para siya ay maipa-impeach at alam na ng taong bayan kung ano ang kanilang motibo para po hindi makatakbo sa 2028 election bagamat opisyal nang nagpahayag ang ating Vice President Sara Duterte na siya ay tatakbo sa pagkapangulo sa 2028. Kaya ginagawa lahat ng mga nasa majority, ha? Ang lahat ng kanilang magagawa. Gamit na gamit po ang ating NBI. Ha? Ito pong si Marites Malibag, ha? Na walang tigil sa kahanap, kabubulong sa ating Pangulo kung sino-sino ang dapat sirain at kung sino-sino ang dapat kasuhan, ha? Para mawala sa kapangyarihan at nang hindi makaboto sa darating na eleksyon sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Pansinin po ninyo mga kababayan, ang kanila pong sinusungkit, ang kanilang kinakalawit, ang kanilang iniipit, ha? Ang kanila pong tinatawag na harass, ini-intimidate, ha? Ay pawang mga nasa minority para makuha nila o mabawasan ang boto ng minority at manalo sila para maipa-impeach ang mahigpit nilang kalaban.
3: Yes.
1: Alam nilang wala silang kapanalo sapagkat kahit saan pumunta si Vice President Sara Duterte ay pinagkakaguluhan at minamahal ng maraming mga Pilipino. Kaya atat na atat sila na maipa-impeach ang ating Pangulo, ay ang ating Vice President Sara Duterte, na nakikita naman natin ang ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. ay tuloy po yung tila pagtatrabaho, di umano, busy daw, di umano ang ating Pangulo sa kanyang pagtatrabaho, base po sa pag-uulat ni Chona Yu, mga kaibigan. Ha? At kung ang papakinggan naman po natin ay ito pong si ICC o si Impactang, ano nga ba yan? Claire Castro. Mabubwisit ka naman. Imbis na mapalapit ka sa Pangulo, imbis na maakit ka ni Claire Castro, lalo ka na lumalayo, nabubwisit ka. Dahil po itong si Claire Castro, hindi siya maliwanag magpaliwanag at nakakabwisit. Halatang halata na siya ipinwesturyan para tila bwisitin ang mga kalaban sa politika. Ngunit malaki po ang epekto nito sa popularidad ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. Mm-hmm. Sapagkat sa halip na maging popular ang ating Pangulo ay unti-unti nababawasan na po yung kanyang popularity at napupunta po kay Vice President Sara Duterte.
3: Yes.
1: At dito po sa ginagawa nilang tinatawag nating impeachment trial, nakikita natin na puro bopol ang pangkat ni Luistro, na hindi pa natatapos yung isa, gagawa na naman ng umpisa, at lahat ng kanilang mga tinatawag na hostile witness ay galing po sa kampo ni Vice President Sara Duterte, na tila si Vice President Sara Duterte ang nagpapadala ng mga testigo para lalong lumakas ang kanyang depensa. Pero ang totoo, wala pong testigong maipresenta ang prosecution. Kaya sila ay tumatawag ng mga witness sa panig po ng depensa.
3: Mm-hmm.
1: Pero lalo pong napapasama ang kanilang pag-usig sapagkat wala po silang napapatunayan hanggang ngayon. Wala silang ebidensya na mailabas at lahat ng tinatawag nilang hostile witness ay tila ang merito na pupunta sa depensa. Katulad na lang dyan sa COA, na parang nagpatunay na wala, di ba?
3: Mm-hmm.
1: Wala, malinis ang tinatawag na isinumiti ng mga ulat ng ating ng Office of the Vice President. At yes, maging sa kanyang sa bilang kalihim ng edukasyon ay wala rin po. Yung sinasabing confidential fund, ginamit po yan sa tama, sa pagsisilbi sa taong bayan sa pamagitan ng tinatawag na recruiter. Na hinaharangan ng ating Vice President para hindi ma-recruit ang ating mga estudyante, ang inyong mga anak,
3: yes,
1: at dalhin sa New People's Army sa kabundukan at pagkatapos ay isasagupa sa mga inkwentro.
3: Mm-hmm.
1: So, maaaring wala na kayong anak dahil ang anak nyo baka matagal nang patay, inililibing na lang nila yan ng walang abog-abog sa mass grave, mga kaibigan na tinatawag.
3: Yes.
1: Kaya, yung pera na sinasabing grace piatos at kung ano-ano pa, hindi rin natin alam kung yan ba ay ginagamit din nitong mga ilan na may malalaki ring confidential fund, bilyon-bilyon, samantalang ang kay Vice President Sara Duterte ay 125 million lamang po, mga kaibigan. Habang ito pong Department of Justice noon na may 350 million na confidential fund, ay humingi pa ng dagdag ng si Remulla o si Jesus Crispin Boying Remulla, ang umupo bilang Department of Justice Secretary. Humingi siya ng dagdag na 1.50 billion kay Saldico para maidagdag doon sa dati na
3: 350
1: na confidential fund ng Department of Justice, kaya nagkaroon siya ng 1.500 billion na confidential fund diyan po sa Department of Justice, 10 higit na malaki sa confidential fund na inuusig at pilit nilang inuusig, at kung ano-ano pang mga ikinukulapol na sari-saring mga allegation, merong grave threat na hindi naman mapatunayan. Kaya tila wala po, tila wala
3: bribery.
1: At kung sakali po na magkaroon ng eleksyon, hindi, dahil sabi nga nung iba sila ay boboto base sa ebidensya, pero hindi natin masisiguro kung dahil sa siya ay nasa majority, boboto silang lahat sa impeachment ng ating Vice President Sara Duterte, dahil sila rin mismo ay natatakot sa kanilang, para sa kanilang political career, dahil ayon sa ating mga kababayan, ang lahat ng boboto para ma-impeach si Vice President Sara Duterte ay hindi nila iboboto. At nakita natin na milyon-milyong mga Pilipino sa bawat puntahan ni Vice President Sara Duterte na siya ay dinudumog libo-libo. Na kung ating kukwentahin, ay aabot na po yan sa milyong-milyon, daang milyon na bilang ng ating mga kababayan, di ba? Dahil nga po sa nakikita natin na tila ang ating gobyerno ang di umano sinasabi, maging nating mga Pilipino at naging ng mga dayuhan, na siyang pinakamalaking sindikato sa bansa ay mismo ang ating kasalukuyang administrasyon, na ayaw ko mapaniwalaan, pero yan po ang nakikita na ngayon ay umiiral, sapagkat lahat mismo ng ahensya ng ating gobyerno ay kumikilos para mawala si Sara Duterte sa landas, sa politika, sa 2028. Nakita na po natin ha, kung paano nila ginipit yung hindi namang galing sa fraud o hindi namang galing sa gobyerno ang perang i-donate kay Senator Marcoleta, pero kinasuhan ng plunder at agad-agad ikinulong. Ha? Ito pong si Defensor ay kasama na hindi naman galing sa fraud yung kanyang ibinigay na donasyon kay Marcoleta, ay kasama rin po na ikinulong, at yung iba pa na si Biray at Espiritu ay kasama pong nakulong. Hindi lamang po yan, maging si Jinggoy. Ngayon, gusto na po nilang kalawitin si Loren Legarda, na agad-agad ay naka-alis ng bansa sa dahil po sa tinatawag na pagpapagamot, medical leave ang kanya pong ginamit, kasama yung kanyang anak na si Congressman Leandro Libiste, dahil po tinukoy ang tinatawag natin na mga sangkot sa flood control, kung kaya siya ay pinag-initan din ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, kasama na po ang DILG, ang MBI, ha? DOJ, sila po yung mga ahensya na gamit na gamit ng kasalukuyang administrasyon na pinapaniwalaan hindi lamang natin mga Pilipino, maging na mga dayuhan, na siyang sindikato na gobyerno o administrasyon ngayon sa bansa. Tila sindikato po ang kanilang galawan, mga kaibigan, ha? At kung iisipin natin, yung pong mga nagsasabi lang ng totoo, katulad ni Marcoleta, na katulad nitong sina Defensor, yung sinasabing 18 na bumaliktad, yung 4 dahil inamuki ng mayorya na umanib sa kanila sa halagang 25 milyong piso. Eh mahina ang kanilang tinatawag na paninindigan, kaya bumigay. Ngayon sila daw ay tila nahaharap sa kaso. May kakaharaping kaso. Ito namang 14+3 na sinasabing dating sundalo na mayroon pong mga ebidensya, mayroon pong mga video na kung saan sinang-ayunan ni Saldico na nasa ibang bansa na hindi nating malaman kung saan ang dahilan. Bakit ayaw nilang payagan si Saldico na tumistigo?
3: Kahit pa lang sa Zoom.
1: Pagpagitan ng video o sa Zoom. Pero bakit pinapayagan nila yung iba na gumamit ng Zoom? Yun po ang hindi nating maintindihan sa ngayon, mga kaibigan, ha? Bakit kapag ka sila pwede? Bakit kapag ka kalaban o nasa oposisyon hindi pwede? Ano ito? Tayo ba ay nasa demokrasya pa? O tayo ay nasa silent martial law na? Yan po ang tanong ng marami nating mga kababayan dahil tila nawawalan ng kalayaan ang ating pong mga kababayang naninindigan para sa katotohanan na ginagarantihan ng ating pong saligang batas. Meron tayong pag-uulat na papasok mula kay John Ayu, ilang tanggapan sa Malacanang sarado para sa paggunita ng martial law. John Ayu, ibalita mo.
4: Sarado ang ilang tanggapan sa Palasyo ng Malacanang ngayong araw. Ito ay para sa paggunita sa anibersaryo ng deklarasyon ng martial law ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ayon sa Presidential Communications Office, sarado ang new executive building. Kabilang sa mga opisina na sa naturang gusali ay ang PCO pati na ang Office of the Cabinet Secretary ni Secretary Benhur Abalos. Wala ring nakatagdang Palace Press Briefing ngayong araw si Palace Press Officer Claire Castro. Bahagi ito ng heightened security na ipinatutupad sa paligid ng Malacanang. Matatandaan na noong nakaraang taon, naging marahas ang kilos protesta malapit sa bisinidad ng Malacanang. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Balido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Chone Yu. Kailan kaya magiging Yusek o spokesman? O spokeswoman, itong si Chone Yu. Impress ako sa kanyang boses sa pagbabalita. Maliwanag yun, ha? Ang gulo-gulo naman itong si impactang Claire Castro kung magbigay ng mga paliwanag na hindi nating alam kung yun ay galing mismo sa Malacanang o siya lang mismo ang gumagawa at nagtatahi-tahi ng mga paliwanag para ipagtanggol ang ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. sa mga tirada ng mga kalaban sa oposisyon. Si Romel Madrigal, may pag-uulat, 366 Batangas Police i-deploy sa Metro Manila security support sa martial law commemoration. Romel Madrigal, ibalita mo.
5: Nasa 366 na taon ng Batangas Police Provincial Office ang isinailalim sa accounting at inspeksyon bago deploy sa Metro Manila para sa security at public safety operation kaugnay sa paggunita ng 54th na anibersaryo ng deklarasyon ng martial law. Isinagawa ang Center of Ceremony sa Camp General Miguel Malbar sa Batangas City, kabilang na dineploy ang 350 Civil Disturbance Management o CDM personnel, 4 na security personnel, 7 administrative support, isang drone operator at 4 na driver. Ayon sa Batangas PPO, kumpleto sa kagamitan at operationally ready ang lahat ng personnel bago ang deployment. Sa briefing, binigyan din ng disiplina, koordinasyon at pagsunod sa operational protocols, gayon din sa mga umiiral na batas, PNP policies at human rights standards. Pinag-iingat din ang mga tauhan at pinapaalalahan ng gumamit ng maximum tolerance at maayos sa pagpapasya sa pakikitungo sa publiko. Pinangunahan ni Provincial Director Police Colonel Oliver Ebora ang aktibidad bilang bahagi ng paghahanda sa deployment ng mga tauhan sa Metro Manila. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Senator Go, iginiit na hindi katanggap-tanggap na doblehin ang presyo ng passport fee. Talagang hindi katanggap-tanggap. Lahat na lang itinataas ninyo. Ang hindi lang ninyo maitaas si Dom Pepot at ang inyong lingkod. Kasama na po ang dating Pangulo Gloria Macapagal Arroyo. Lahat itinataas ninyo. Pati buwis itinataas ninyo.
3: Yes.
1: Ano pa ang hindi nyo maitataas? Lahat halos itinaas ninyo. Ang bilihin, ang halaga ng bilihin, napakataas na hindi na halos maabot ng mga mahihirap. Mm-hmm. Yung mga iba pang mga babayarin, ayaw ninyong babaan, ayaw ninyong bawasan sa kung ano-anong mga nakalagay na mga PPPP.
3: Mm-hmm.
1: Tubig, ilaw.
3: Yes.
1: Pati ang tinatawag na internet, halos na tila meron, tila wala.
3: Mm-hmm.
1: Pero ang bayad namin buo.
3: Yeah.
1: Ano bang pahirap ang ginagawa ninyo sa taong bayan? Kailangan ba maging sunod-sunuran na lang tayo sa lahat ng kanilang gusto at pita o kapritso? Tayo ba ay talagang tagasunod na lamang na dapat tayo ay pagsisilbihan o ang kanilang pangunahin tungkulin ay pagsilbihan ang taong bayan at hindi supiling gipitin at alipinin?
3: Mm-hmm.
1: Hindi na ito demokrasya, ito na po yung tinatawag na disgrasya, na disgrasya ang mga Pilipino dahil po mali ang taong ibinoto nila.
3: Mm-hmm.
1: Na akala natin ay siyang magsisimula ng tunay na pagbabago, na magsisimula ng pag-unlad ng bansa, magsisimula ng pag-angat ng buhay na mga mahihirap na ating mga kababayan. Pero ano po ang nangyari? Humina, halos bumabagsak ang ating ekonomiya. Walang trabaho, umaabot na sa 3 milyon ang bilang ng walang trabaho.
3: Yes.
1: Yung pong tumataas na mga buwis.
3: Yes.
1: Yung pong mga kabataan natin na hindi nakapag-aaral ng wasto dahil kulang sa pondo ang ating Department of Education at tila walang ginagawa itong Secretary of Education Sunny Anggara.
3: Mm-hmm.
1: Na lagi-lagi natin pinapansin na bakit walang tila pagbabago ang ating edukasyon. Yung sistema ng edukasyon natin na nasabi noon, pinalisaw na aalisin na yung grade 12.
3: Grade 12. Mm.
1: Yung K to 12, ha? Pero hanggang ngayon, meron pa rin.
3: Yes.
1: So walang kinikilusan. Hindi kumikilos. Puro na lamang kayo salita, puro press release, pero wala kayong ginagawa para kumilos at bawasan yung pabigat na nakaatang sa balikat ng bawat isang mamamayang Pilipino.
3: Mm-hmm.
1: Halos pati executive, judiciary, mm-hmm, di ba?
3: Yeah.
1: Legislative. Sangkot po yan, ha? Sa tila malasindikato na pagpapatakbo sa ating gobyerno ng mga ilan na nakaimbudo sa posisyon. Di ba?
3: Mm-hmm.
1: Kaya, yan po yung sinasabi natin na puro lamang kayo daldal. Itong si Remulla, si Ombudsman Remulla, ang laki ng paghanga ko sa kanyang ama eh. Dahil ang kanyang ama na dating governor ng Cavite, ay siyang nagpatahimik po sa Cavite. Noong araw, ang Cavite, tapunan yan ng mga pinapatay, ang tawag dito
3: salvage,
1: ha? Mm-hmm. Diyan po sa Cavite ang tapunan, at maging sa Payatas nung araw, tapunan din yan ng mga sinasalvage.
3: Mm-hmm.
1: Pero nang maging Governor si Johnny Remulla, tumahimik at umunlad ang Cavite.
3: Yes.
1: Ah, pero ngayon, nakikita natin na tila hindi na payapa ang Cavite. Ah, mukhang tila hindi na katulad ng mga nagdaang panahon na kapag pumunta ka sa Cavite, payapa ka sapagkat nawala po lahat yung mga masasamang elemento katulad din ng maupo ang dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Nawala ang mga adik, nawala ang mga masasamang elemento. Ha?
3: Yes.
1: Nawala yung akyat bahay, nawala yung mga mandurukot, nawala yung mga drug addict. Milyon ang naparehab dyan po sa Nueva Ecija Rehabilitation Center. Ha?
3: 1.5 million yan.
1: Dinonate po yan ng China. Ha?
3: Mm-hmm.
1: Oh, marami po ang napasok doon at nagpasalamat sa ating dating Pangulong Duterte sapagkat may nagbago sa kanilang buhay. At meron po tayong ulat na papapasukin
3: mula
1: kay Jojo Sikat, Senator Go. Iginiit na hindi katanggap-tanggap na doblehin ang presyo ng passport fee. Jojo Sikat, ibalita mo.
6: Tahas ang sinabi ni Senator Christopher Bongo na hindi katanggap-tanggap ang panukalang doblehin ang presyo ng passport fee. Ipinunto ni Senator Go na noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ipinaglaban na maging 10 years mula sa 5 years ang validity ng passport ng mga Pilipino. Subalit bakit ngayon dodoblehin ang singil sa processing o passport fee? Ginawa ni Senator Go reaksyon matapos na maungkat sa pagdinig ng Senado kamakailan ang panukalang itaas ang singil sa passport fee mula 950 pesos at gagawing 1,500 pesos. Sa kanyang statement, iginiit ng mambabatas na hindi katanggap-tanggap ang anyay dagdag gastusin lalo pat dumadaan ngayon sa matinding krisis ang maraming Pilipino. Kabilang na ang mga overseas Filipino workers, pangamba ni Senator Go, labis na maapektuhan ang mga OFWs na napipilitang umalis ng bansa at magsakripisyo para sa pamilya. Iginit ni Senator Go na bakit kailangan pang dagdagan ang pasanin at gastusin ng mga Pilipino na kung kinakailangan mas mainan maisubsidize na lang na gobyerno ang dagdag singil sa pasaporte sa halip na mapunta lamang sa korupsyon ang pera ng taong bayan. Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Malaking
3: yes,
1: pahirap po yan, lalo na sa ating mga kababayang OFWs. Yung mga kababayan nating gustong humanap ng magandang kapalaran para mabuhay ang kanilang pamilya, mapaaral ang kanilang anak. Magkano ngayon ang passport?
3: 950.
1: Mm. 900, mga kaibigan. Ano, regular po yun, 900. Kung dodoblehin, magiging 1,800. Mapera pa kung ikaw ay magmumulta dahil nawala mo yung passport.
3: Yes.
1: Ngayon, kung gusto mong madali, 1,002. Kung dodoblehin yun, magiging 2,004. Ang laki po, yung pamasahe na dapat mapaukol, ibabayad nyo sa passport. At bukod dyan, ay marami pa kayong iba pang mga kung ano-ano na babayaran.
3: Yes.
1: At kapag kayo naman ay paalis, baka dodoblehin nyo rin yung terminal fee.
3: Mm-hmm.
1: Di ba?
3: Travel tax eh.
1: Dati mura lang yung travel tax na yan.
3: Mm-hmm.
1: Oh, 500, naging 600.
3: Mm-hmm.
1: Oh, ngayon, magkano nang gusto ninyo? Lahat itinatas. Alam nyo po, itong si Batman ang may utak ng puro taas ng taas.
3: Yes.
1: Mm. Ang unano na lamang ang hindi niya maitaas. Na kahit anong gawin niya, hindi niya maitataas. Unano eh. Naku, Batman.
3: Pag-astos.
1: Ikaw ang utak dito eh. Ikaw ang utak ng puro gastos at puro pahirap sa taong bayan. Isa ka sa dapat mawala sa ating gobyerno. Sapagkat yung mga katulad ninyo na hindi nag-iisip kung paano mababawasan ang pasampasan na kahirapan ng marami nating mga kababayan, ay siyang dapat mawala. At dapat mag-isip po tayo, mga kababayan. Hindi naman kailangan na may mga title, na mga tinatawag na mga eksperto, mga master, may masteral, may doctorate. Minsan, kahit walang doctorate, kahit walang masteral, kung may malasakit at yes, may pagmamahal sa bayan, nakakagawa po yan ng mga magagandang panukalang batas, nakakagawa ng mga programa na para umangat ang buhay, magkaroon ng maraming trabaho ang ating mga kababayan. Sa totoo lamang, hindi tayo dapat maghanapan ng investor sa labas ng bansa. Gastos lamang. Maraming pagkakataon na ang daladala ng ating Pangulo ay puro mga pledges na mga investment na wala namang halos nagiging katuparan. Mm-hmm. Yung iba pledges, nananatiling pledges na lamang. Mm-hmm. Oh, kaya tumatong po tayo sa ngayon sa ganitong kalagayan na halos wala na pong investor na nag-i-invest sa bansa, sapagkat kalat na po sa buong mundo na tayo ay mga durobone. Mm-hmm. Na ang bansang ito ay pinatatakbo ng isang tila sindikato, tila hindi na gobyerno. Ang pinakamalaking sindikato ay ang gobyerno di umano. Yan po ang paniwala ng mga dayuhan, sapagkat hindi mangyayari ang lahat ng mga nangyayari sa ngayon kung hindi po ito pinapahintulutan ng namumuno sa ating bansa. Sapagkat siya ang nagpapatupad eh. Lahat ng yan ay dumadaan sa kamay ng ating Pangulo. Bakit nga ang tanong ng marami, bakit nakalusot from 22, 23, 24, 25, nakalusot yung tinatawag na malawakang korupsyon ng flood control, insertions at iba pa.
3: Mm-hmm.
1: Ha? Na hindi alam ng ating Pangulo, imposible, sapagkat kailangan lahat ay may lagda ng ating Pangulo ng pagsang-ayon.
3: Mm-hmm.
1: Kaya marami rin ang hindi naniniwala sa ngayon ay tila nakakulong, tila hindi, na dating Speaker of the House, Martin Romualdez.
3: Mm-hmm.
1: Sapagkat sinasabi nila na hindi sila maniniwala hanggat hindi tumutuga o hanggat hindi nagsasalita itong si Martin Romualdez, tulad ng kanyang pangako, eh nilaglag na siya eh. Kung totoo na siya ay nilaglag, hindi ba sinabi niya, kapag ako'y nilaglag ninyo, hindi lang ako mag-isa ang malalaglag. Lahat kayo ay ilalaglag ko. Kaya, para paniwalaan siya, dapat magsalita siya.
3: Yes.
1: Sabihin niya kung sino-sino, yung mga kasabot niya, yung mga yung mastermind, dahil si Saldi ko, hindi magiging Saldi ko yan kung hindi in-appoint ni Martin Romualdez. Si Martin Romualdez, hindi makakaporma yan kung walang pahintulot ng ating Pangulo.
3: Mm-hmm.
1: O kaya nangyayari yan, eh nagkakasundo-sundo sila.
3: Yes.
1: Diba?
3: Matuturo niya sa executive, sinasabi niya. Sino ba yung ayaw pa niyang
1: Pangulo? Kaya yan po, mga kaibigan, eh. Maging si Saldi ko, sinasabi nga na kung sino-sino na, sinabi na niya na ang ating Pangulo. Sinabi rin niya sa isang video na si Martin Romualdez.
3: Mm-hmm.
1: At siya, tauhan lang.
3: Yes.
1: Oh, totoo naman yan eh. Siyang appropriation committee, di siyang gagawa ng pag-appropriate ng mga project, ng mga pondo sa bawat proyekto na kung papahintulutan niya, okay, go. Di ba? Mm-hmm. Pero ginagawang loko, ginagawang gago, ginagawang bobo at lalong ginagawang tanga na hindi katanggap-tanggap para sa ating mga Pilipino. Ang tila pinalapalabas nila na tayo ay isang na tayo ay sunod-sunuran lamang sa kanilang mga gusto at pita para lamang sa kanilang mga pansariling interes, pansariling gusto na makapangyarihan hanggang sa gusto nila. Ha? Gusto nila maging makapangyarihan hanggang sa gusto nila.
3: Yes.
1: Oh, yan. Eh, ayaw na sa inyo ng tao dahil wala namang kaming napapakinabang sa inyo. Mm-hmm. Puro lamang pahirap ang ginagawa niyo sa taong bayan na para bang kami ang tagagaod ng bangka, kayo lamang ang sumasakay. Yes. Kami ang nagpapakahirap, kayo ang nag-i-enjoy. Mm-hmm. Diba? So, isang malaking kabalintunaan para sa aming mamamayang Pilipino na manatili sa ganitong sitwasyon. O paano ka? Kung nga katulad naman, may mga nasa gobyerno tayo na katulad ni Senator Lacson, ha, na madulas pa raw sa hito, ha, na lahat ng kasalanan ay naliligtasan. Diba? Mm-hmm. O, yung mga kasalanan niya na yung tungkol sa ano ba yan, yung mga red scorpion, yung
3: kuratong
1: baleleng, ha, nalampasan niya yan. Yung iskandalo ng kidnapping. Oh, nalagpasan niya yan. Yung Curbito, the Sir Curbito case na isang karumal-dumal na krimen, pinatay na nila, sinunog pa nila, ha, at hindi na makita ang bangkay. Diba? Yes. Dahil pagka walang bangkay, walang kaso. Oh, at bakit siya nagtago, 'di ba? Mm-hmm. Sa panahon ng investigasyon na wala si Pampilo Lacson.
3: Malusang taon 'yon.
1: Oh, 'yan mga kaibigan. Kaya mabilis madulas pa sa hito, ha, pero kung makaakusa, ha, at pilit niyang gustong kalawitin itong si Cayetano kahit wala silang makita na irregularidad o yung tinatawag na flood control. Eh pilit nilang ginagawa ng issue ng flood control. Oh, si Loren Legarda, ang paalam medical mission, pinapalabas na tumakas, 'di ba? Napupuntahan nila, hahanapin nila.
3: Yes.
1: Oh, at ibabalik sa Pilipinas. Oh. Eh lahat na lang ng mga akusasyon ikinulapol na ninyo sa mga minority. Pero yung mga nandyan, na katulad ni Bunoan, na dating nakaiga sa ospital, yan sa ospital ng Philippine National Police, eh biglang tumayo, biglang gumaling,
3: nakili
1: ang kanyang kasong plunder, at sa halip, ginawa pa siyang state witness na tila reward, mga kaibigan, para ituro lamang si Mig Subiri bilang siyang nagdidiskresyon o nagbibigay ng pahintulot kung paano hahatiin yung leadership fund diyan po sa Senado. O, di ba? Kung sabi nga, malaking pera, bilyon sa bawat chairman seat ng isang committee. Ha? O, pero tayo mayroon ulit na papapasuking report mula kay Jojo Sikat. Tama ba ito?
3: Romel
1: Madrigal, 45 agencies naghatid ng trabaho sa Carmona E-Plus Kiosk ilalagay sa mga barangay. Ano ba ito? Okay. Romel Madrigal, ibalita mo.
5: Umabot sa 45 lokal at overseas agencies ang lumahok sa Job Fair Cavite Carrier Caravan 2026 sa Carmona, Cavite para magbukas ng mga oportunidad sa mga naghahanap ng trabaho. Pinangunahan ito ng Carmona Employment Service Office o PESO, katuwang ang Cavite Provincial PESO sa ilalim ng administrasyon ni Mayor Dr. Dalia Loyola. Bukod sa mga pribadong employment agencies, lumahok din ang 11 national government agencies na naghatid ng iba't ibang serbisyo at impormasyon para sa mga job seekers. Nagkaroon ng pagkakataon ng mga aplikante na magsumiti ng kanilang aplikasyon at makapanayam on the spot para sa mga available na trabaho dito at abroad. Kasabay ng job fair ang rollout ng Carmona Peso E-Plus Kiosk na ilalagay sa mga barangay at iba pang strategic locations sa lungsod. Layunin ng kiosk na mailapit sa mga residente ang impormasyon tungkol sa trabaho at iba pang employment opportunities.
7: Sa pamamagitan ng programa, pinalalawak ng peso at ng katuwang na ehensya ang akses ng mga Carmonense sa trabaho at serbisyong pang-empleyo. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Isulod naman natin ang pag-ulat ni Jojo Sikat. Chiesa, nagsagawa ng on-site inspection para sa rehabilitasyon ng Rojas City Airport. Okay, Jojo Sikat, ibalita mo.
6: Tutulong ang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o CHESA sa rehabilitasyon at pagpapaunlad ng Rojas City Airport sa Kapisa. Personal na nagsagawa nga ng on-site inspection si CHESA Chief Operating Officer Mark Lapid kasama si Kapisa First District Representative Howard Ginto. Nagpulong din sina Lapid at Ginto kasama ang mga opisyal ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP upang talakayin ang mga plano para sa nasabing paliparan. Ayon kay Lapid, may nakalaang 61.2 milyong piso mula sa CHESA para sa pagpapabuti ng Rojas City Airport, particular sa terminal building at mga paligid nito. Inaasahang magsisimula ang CHESA sa mga improvement works sa susunod na buwan. Ipinaliwanag naglilapid na may hiwalay na pondo ang CAAP para sa modular expansion ng terminal. Matapos ang modular expansion, papasok ang CHESA upang isagawa ang interior works at iba pang improvement. Bahagi ang rehabilitasyon ng Rojas City Airport ng ILIPAD o Institutional Leveraging Infrastructure Program on Airport Development ng CHESA na nakatuon sa pagpapabuti ng 10 domestic airports sa bansa. Ayon kay Lapid, balag ang pagpapaunlad ng mga paliparan dahil ito ang isa sa mga pangunahing gateway ng turismo. Bukod sa Rojas City Airport, sakop din ang ILIPAD program ang mga airports sa Butuan, Zamboanga, Tuguegarao, Siargao, Pagadian, Lawag, Calibo, Dumaguete at Calbayo. Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Ibalik ulit natin ang pag-uulat ng ating kasama, Jojo Sikat, Senator JB. Iginiit ang pagpapalakas ng strategic fuel reserves sa bansa. Jojo Sikat, ibalita mo.
6: Iginiit ni Senator Joseph Victor Ercito na kailangan palakasin ng bansa ang strategic fuel reserve nito upang matiyak ang matatag at maasahang supply ng gasolina at makatulong sa pagpapababa ng presyo ng produkto petrolyo. Ginawa ni Ercito, Chairperson ng Senate Committee on Finance, ang panawagan sa budget hearing ng Department of Energy kung saan humingi siya ng update sa mga plano ng pamahalaan na palawakin ang strategic fuel reserve ng bansa. Iminungkahi ng senador ang isang multi-year approach sa programa dahil aminado siyang hindi ito agad-agad may tatayo at kailangang unti-unting palakihin ang kapasidad nito. Iginiit ni Senator JB na dapat lumipat ang pamahalaan mula sa pagiging reactive tungo sa proactive na hakbang upang mapalakas ang kahandaan ng bansa bago pa magkaroon ng krisis. Kinilala naman ng DOE na hindi agad kayang ponduan ng pamahalaan ng 60-day reserve at kailangan munang maglagay ng mas maliit na stock bago unti-unting dagdagan hanggang maabot ang pakay ng 90-day strategic reserve. Sa sistemang ito na 30 araw ay pananatilihin ng mga pribadong kumpanya at 80 araw naman ng pamahalaan. Ayon naman dito sa DOE, hindi mangangailangan ng pondo mula sa General Appropriations Act ang panukalang strategic reserve program dahil maaari itong pondohan mula sa corporate funds sa Philippine National Oil Company. Maaari ring makilahok sa kalaunan ang mga pribadong investor sa pagpapaunlad ng mga pasilidad para sa imbakan. Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Ang nagtataka tayo, hindi naman pala dumadaan sa Strait of Hormuz yung mga gasolina natin, ba? Kinukuha lang pala natin diyan sa Asian countries, di ba?
3: Sa Asian.
1: Bakit kailangan natin magtaas ng ganyang kalalaki katulad sinasabi na di umano bukas

0: sir. Eh, yes, sir. Eh, ombudsman ka. Oh, bakit mo i-yes, sir? Yun, eh, paano? Kung hindi dapat i-bend ang batas, na hindi naman dapat i-bend ang batas, sapagkat ang batas ay batas.
1: Yes.
0: Hindi mo pwedeng i-bend yan dahil ang pinag-aralan yan. Permanente yan. Dahil kapag ka may bending dalo, magkakaroon ng hindi magandang resulta.
1: Yes.
0: Kaya nga meron tayong
1: mabibigis ka lang ng people.
0: Batas para sundin yan. Yes. Batas para sundin at na magkaroon ng kayusan. Ngayon, kung di natin susundin, eh, mab-rule na lang. Tanggalin na kayong lahat yan sa legislatibo.
1: Mm-hmm.
0: Oh, di ba? Wala na kayong silbi dahil hindi naman para susundin ang batas na inyong gagawin o lilikain. Kaya dapat tanggalin na kayo.
1: Mm-hmm.
0: Oh, ganun lang naman yung kasimple. Pero kailangan tayong sumunod sa batas. Sapagkat
1: yes,
0: we have to obey the law. Hindi naman kailangan ikaw ay presidente para lampasan mo ang batas.
1: Mm-hmm.
0: Kahit na sino, presidente ka man, pinakamataas ka man, pinakamababa ka man, kailangan sundin natin ang batas para hindi magkaroon ng tinatawag na mob rule,
1: yeah,
0: para batas ay umiral upang magkaroon ng kaayusan. O, di ba? O, eh, pilit kayo ng pilit eh. Yung si Tulpo, magkapatid na Tulpo, kala mo ang gagaling, kala mo ang dudunong, eh halatang halata, bopol kayo, dinadaan-daan lang ninyo sa mga English na yan. Eh dito sa amin, bata lang eh. English speaking din. At ano pa ha, British accent pa.
1: Yes.
0: Ano ba yung programang, ano ba yung Peppa Pig?
1: Mm-hmm.
0: Oh, eh British accent yung pagsasalita doon eh, yun yung pinanonood ng mga bata, yung Peppa Pig. Oh.
1: Yes.
0: Diba? Oh, eh kami, hindi na kami kailangan English dahil kami nananatiling Pilipino sa salita, sa isip at sa gawa. We are Filipino and we are proud to be a Filipino.
1: Yes.
0: Kaya hindi kailangan pa English. Dapat diyan gumawa ng batas sa Kongreso, sa Senado na gagamitin yung salita ay Filipino.
1: Mm-hmm.
0: Bakit ang Amerikano English, dahil yun ang kanilang wika. Hindi
1: yes,
0: sila nagsasalita ng Kastila. Hindi sila nagsasalita ng Nipongo.
1: Mm.
0: Ah, English, dahil yun ang kanilang sariling wika.
1: Yes.
0: Ganyan
1: China
0: din sa Hapon.
1: Japan.
0: Oh, kahit na nagkakaroon sila ng mga pagpupunong sa Kongreso nila, Hapon.
1: Yes.
0: Oh, eh tayo lang yung Pilipino, may sarili tayong, may sarili tayong wika. May wikang pambansa tayo, pero anong salita ninyo? English. Paano yung hindi nakapag-aral? Naiintindihan pa?
1: Mm.
0: Oh, kaya walang naiintindihan. Kaya
1: kayo lang nagkakaintindihan.
0: Kayo lang na nandyan ang nagkakaintindihan. Pero tayo magbibigay muna ng isang paalala. Magko-commercial po tayo. Pero bago po tayo magbigay ng paalala, paalala po ng inyong lingkod, ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan, pakipalo,
1: yes,
0: i-like ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan.
2: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
3: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Radio Bandido, 8:10 AM.
0: Wala ng inyong mga mensahe. So, sa mga magpapadala, magpadala na po kayo.
1: Yes.
0: At para aming mabasa, dahil karamihan, kapag nahuhuli, hindi na po naming nababasa. So, take it away.
4: Radio Bandido News Flash Report.
5: Kasalukuyang nagdaraas ang kanilang programa dito sa Liwasang Bonifacio ang iba't ibang progressive ng grupo upang irehistro ang kanilang pagkondena sa malalang korupsyon sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr. sa bahay sa 54 na taong anibersaryo ng deklarasyon ng Marshall sa bansa. Mainit pa rin ang pagbatiko sa mga maanomalyang flood control project sa pasabi ng isang tagapagsalita ay hindi pa sapat na makulong si dating speaker at binsang buo ni

Si Martin Romualdez, iipmila na dapat lahat ng sakot ay dapat na manaro. Inaasahan na matapos ang programa dito sa Liwasang Bonifacio ay tutulok ang bulto patungo sa Mindiola upang higit ang kanilang mga panawagan at inahing. Mula rito sa Liwasang Bonifacio, Maynila, ako, Chris Lucas, nagtutugat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.

Hinimok ni Senator Judge Erwin Tulfo ang Security and Exchange Commission o SEC na gumawa ng paraan para mapaalalahanan ang mga government official kapag may posibleng paglabag sa mga patakaran sa pagnenegosyo o pagmamay-ari ng korporasyon. Sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, tinanong ni Tulfo ang SEC kung bakit hindi nito binalikan o pinaalalahanan si Duterte na makita ang pangalan niya sa mga corporate record matapos siyang maging Vice President. Ayon kay Secretary Director Attorney Gerardo Del Rosario, wala siyang natatanggap na direktiba mula sa Executive Legislative Judiciary na i-report o paalalahan ng mga opisyal tungkol sa ganitong posibleng paglabag.

0: sulat para sa DCRJ Radyo Bantiro TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Si Teresita Cruz Aguiling dito sa Davao, Tita Carmen. Hindi na sila nagsasalita ng Bisaya. Mga Inglesero, Inglesera ang mga bata. Ang mga naglalaro dito sa labas ng kalsada, mga islang na kung magsalita. Pag tinatagalog ko sila, sinasagot ako ng Ingles, Sus Mariano. Okay.
2: Mula na kay Ma'am Esther Sunga. Good morning po, Madam and Sir. Mabuhay. Laban tayo. Support and protect. BP Sara.
1: Okay. Sabi ni Esther Sunga, hindi lahat sa kanila nakakaintindi. Tulad ni Lito Lapid. Kaya pala, kasi anak niyan si Mark Lapid, nasa adik na gobyerno din pala. Ah, kaya hindi siya makapagsalita.
2: Iyon ang chese.
1: Ibig sabihin, silang dalawa, naniniguro. Yung isa nasa kabila, isa sa kabila. Sige.
2: Sabi ni Fernando Claros, blessed morning po, Tita Carmen and Kuya James.
1: Sabi ni Benito Mangogat, itong mga media at pulis, sa halip na nakatutok sa mga karahasan dyan sa paligid tulad ng karahasan dyan sa Mindanao, na 3 beses nangyari ang karahasan sa ilang eskwela dyan, ay nakatutok lang sa mga walang kwentang investigasyon. Nandoon lagi lahat, napakaraming pulis. Kapag ka mayroon nagpuprotesta, nandoon lahat, nakatutok ang mga pulis. Lahat po halos ng daanan patungo sa loob ng Malacañang. Naku, meron pong mga ano ba yan tawag dyan? Yung mga alambre?
2: Barbed wire.
1: Barbed wire, may barrier. Meron pang ano nung yung sa truck.
2: Container
1: van. May barrier yung sa traffic. Tapos may barbed wire. Mariano, garapong walang asukal. Halatang takot kayo. Matagal na po kaming nagsisipag-rally nung araw. Doon sa Marcos Return. Hindi po naglagay si Cory ng ganyang karami na mga hadlang sa mga pintuan papunta sa loob ng Malacañang ngayon lang. Ano ba yan? Dahil ba sila ay takot na takot? Baka sila ay mapasok ng mga taong hindi na kontento sa kanilang mga ginagawa, ngunit patuloy pa rin nilang ginagawa, di ba? Patulad na lang nitong si Ombudsman, nitong si Lacson, pilit sinusungkit yung mga nasa minority. Yun daw si Ombudsman at saka si DILG pupunta ng France. O anong gagawin nyo sa France? Mag-aaksaya kayo ng pera. Hindi naman ninyo pamasahe ang gagamitin nyo. Natural, pera ng taong bayan. Hanapin nyo si Rigarda. Sinabi naman, babalik. At medical leave lang. Yes. Diba? Itong si Bato. Bakit lagi nyong tinatakot? Sabi nga ni Senadora Amy Marcos, lagi nyong tinatakot si Bato. Sabi ni DILG ba yan? Na meron na naman daw na warrant of arrest ang ICC. Tapos kamukat-mukat sinabi, walang warrant of arrest. Bakit ninyo tinatakot si Bato? Diba? Kung wala namang warrant of arrest, bakit hindi payagan na dumalo sa impeachment trial?
2: Yes.
1: Diba? So halatang halata kayo na gusto ninyo mawala ang minority para manalo ang impeachment at ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Hindi papayag ang taong bayan. Maaring magawa ninyo yan, pero hindi papayag ang taong bayan sapagkat halatang halata na minamanipula ninyo ang pagpapa-impeach kay Vice President Sara.

0: Duterte. Kahit alam na mahina ang kaso, wala kayong maipresenta na mga testigo, wala rin kayong maipakitang ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte sa inyong mga akusasyon, sa inyong mga alegasyon na pawang hearsay lamang.
1: Mm-hmm.
0: Oh, basa.
1: Mula kay Mawini Kalingasan, good morning po sa inyong dalawa at sa lahat. God bless Philippines. Ngayon ka lang umiepal, JB. Walay ka, kahit magbait-baitan ka pa.
0: Ay, Miss Amoya Bernante, ang mga senador talaga di papayag sa two-third voting para ma-impeach si Vice President Sara sa kaso dalawa lang puntahan. May mananalo at may matatalo. Totoo po yan, ha? Mm-hmm. Dalawa lang yan. It's either mananalo sila sa kanilang mga ginagawa, ha? O matalo pa rin sila.
1: Mm-hmm.
0: Sapagkat nakikita ng mga kongresista, nakikita ng mga senador na boboto, ha?
1: Yes.
0: Sa impeachment na maaring matalo sila, not unless po, ha, nakikilos ang COMELEC katulad ng ginawa kay Atras Abante na olat naman, talo naman, ha, pero patuloy pa rin siya sa kanyang mga pagsasalita labang kay Vice President Sara Duterte, ha? Eh pero kung nagawa kay Atras Abante, nagawa sa Duterte Youth Party List, tatlo po yun, na tatlong seat ang nawala.
1: Yes.
0: Pero pinalitan nila ng mga gusto nila ng mga kakampi nila. O yan, mga kaibigan. O.
1: Mm-hmm.
0: Kaya, kayo rin ang masusunod kung papayagan po yan ng taong bayan.
1: Yes.
0: Sino si Papa? Good morning po.
1: Mula kay Sir Andres Teves, let us strengthen good moral and discipline to the youth of the Philippines of the land. Heaven watch the Philippines. God bless us all viewers, listeners, cast and crew, pulso ng sambayanan.
0: Eh, paano tayo makakapagpakita ng magandang halimbawa kung ang mga pinapakita nila sa ating mga kabataan na susunod na henerasyon, mga susunod na mamumuno sa bansa, ay katulad ng ginagawa nila. Binebend nila ang batas or bending the law, masunod lamang ang kanilang mga kagustuhan. Sabi nga po ni Eskuna, hindi pwede ang bending the law. Kailangan manaig ang batas. E ngayon yung tatlo, tila namumuliti kayon. Ha? Tila namumuliti ka po eh. Ha? Hindi maliwanag kung sila ay para sa bend the law o para matupad ang batas o manaig ang batas. Diba?
1: Mm.
0: Tawag dito parang hindi sigurado eh. Kung 16, pwedeng ibukas. Diba?
1: Mm.
0: Sige, basa.
1: Mami, abangan natin yung botohan nila dyan sa voting threshold daw. Mamaya daw yan.
0: Sabi ni Danilo Torbelas, good morning, Tita Carmen and James.
1: Sabi
0: sa inyong programa, good health. God bless. Mabuhay kayo. Ang DCRJ Radyo Bandido sa 2028 IS Duterte, ang Pretty Woman, Iron Lady, Strong Woman, Agila ng Davao. Ang ganda ng dami nun ah.
1: Mm-hmm.
0: Teka sandali ah. Strong Agila ng Davao sa Pilipinas. Siya na ang presidente sa bansa. Ang mga kawatan, kurap, bendalo, sila ay kakalawitin sa kanilang mga kasalanan. Mga maletagang at baka putol ang kanilang mga braso, kamay, gamit ang matalas na palakol, maipakita sa sambayan ng Pilipino ang parusa kasi mga pulpul na mga politiko, ayaw nila ang firing squad, kaya putol, brasong kamay, nila tandayan sa kanilang pagiging kawatan, kurap, sa pera nating mga taxpayer, sana all, is Duterte na, IS Duterte na, sa 2028 na tagumpay.
1: Thank you, Danilo Torveles. Mula naman kay Sir Efren Grilde, nagpadala siya ng maraming icon.
0: Sabi ni Villamor Velasco, magandang umaga, happy Monday, Ma'am Carmen, Sir James.
1: Mula kay Sir Orto Heads, 100% kulang ang buhay ng mga LGUs contractor pa, pati mga senatong at Malacanang, pamilya at friends.
0: Sabi ni Paulit Velasco, good morning po, Ma'am Carmen, Sir James. Sabi ni Esther Sunga, ngayon palang lahat ng kawatan, mag-isip-isip kung saan sila magtatago. Lagot kayong lahat kay Vice President Sara. Pag ginawa ni Bongbong Marcos Araneta, uy, ba't ganon? Ang batas, militar, huwag tayong pumayag. Labas tayong lahat. Laban! Oh, sige.
1: Wala kay Sir James din sa Hermano. Good morning, Tita Carmen and Brother James. Hi to someone. May FB, naku, or YouTube active sa social media. Thanks.
0: Sabi ni Robert Claros, to AFP and PNP, huwag niyong hayaang mapuno ang salop ng sambayanan.
1: Sabi ni Sir James din sa Hermano, Tita, ang sea tragedy, Maritime Industry at Coast Guard ang may jurisdiction dyan and covered dyan ng maritime laws, di ba? Opo.
0: Sabi ni Edison Macasio, morning po, Tita Carmen, James. Ingat po palagi, Luz Buminda Santa Maria. Good day, Mang Carmen, Sir James, Amelia Estupin de Leon. Good morning po, Ma'am Carmen and Sir James. Palagi na lang po tayo magdasal para sa ikabubuti ng bayan. Papanig din sa atin ang panahon yan, mga nagnanakaw sa kaba ng bayan. Naniniwala ako na may katwiran, na may panahon para sa mga magnanakaw sa kaba ng bayan. May katapusan ang lahat. God bless us
1: Amen.
0: All.
1: Amen.
0: Pero sabi rin po ng Diyos, nasa atin ang gawa, nasa Kanya ang awa. Eh kung ayaw natin kuminis, ayaw natin gumawa, eh baka sabi ng Diyos, ah, gusto ninyo yan. Diba? Pero kung tayo po ay maninindigan at kung tayo ay tututol ng naayon sa ating saligang batas, kalayaan natin, pinapayagan tayo ng ating saligang batas na magtipon-tipon. Basta iwasan lamang po ang marahas na paraan. Magtipon-tipon tayo, lahat tayo, magsama-sama.
1: Tarapatan po natin yan.
0: Punuin natin ang luneta, punuin natin lahat ng lugar na pwedeng mapuno ng mga tao. Yes. Luzon, Visayas, Mindanao, sama-sama po tayo. Lumabas tayong lahat sa isang araw para makita na nakararami na ang gusto ay maitama ang maling ginagawa ng kasalukuyang administrasyon na sinisikil ang karapatan ng taong bayan, pinananagot ang hindi dapat managot, binibigyan ng kasalanan ang walang kasalanan habang pinalalaya ang mga dapat managot, habang pinapawalan sala ang may mga kasalanan. Anong klaseng bansa mayroon tayo?
1: Mula kay Sir Orto Heads, palit buhay sa Global Filipinos na pinapatay araw-araw ng mga trilyones at build better, maletas nila. Nakaw sa pondo yan ng RP.
0: Sabi ni Benito Mangugat, ang bike multi-purpose, pwede gawing service na telegrama, Grab, Food Panda, mag-travel na pang malayuan tulad ng mga papuntang probinsya, at iba pang service sa work para di ma-late at lahat ng klase at ay pwedeng takbuhin ng bike kahit paano kalayo, tipid at walang gastos sa pamasahe at walang gastos sa oil kasi depadyak. Pero pagod naman ang iyong katawan, di ba? Kung mula Maynila hanggang Leyte, pwede ba yon? Mula Maynila hanggang Mindanao, Sus Mariano. Sige.
1: Wala naman kay Sir Josepino Gutierrez. Good morning po. Ibalik ang malasakit at tapang para sa bayan, sabi ni Vice President Sara.
0: Sabi ni Oye Gloria Ong, iba na style ngayon. Pinaghuhulog na o nagpapatihulog na lang ang mababalitaan. Sana araw-araw may nagpapatihulog o hinulog o pinagplanuang palang ihulog. Sino ba yung inihuhulog? Ha? Meron bang hinihulog?
1: Sila, maglalagan sila.
0: Sabi ni Rick Orasyon, anniversary ngayon ng martial law. Maalala ko lang, tita, conductor ako noon sa California Bus Lines. At noong ika-apat na araw ng martial law, nag-duty ako sa biyahe naming napakaraming mga sundalo sa mga sa mga lansangan. Ako'y nahuli ng open door sa May Quirino Avenue, Baclaran, at pinababa ako. Pinatayo sa island ng Quirino Avenue, Baclaran, at pinakanta ang bagong silang. Ano ba yung bagong silang? Hindi ako nahihiya sa mga tao. Ang naramdaman ko ay takot at baka dalin sa Camp Crame. Yan ang naranasan ko noong martial law. Disiplinado ang mga mamamay. Eh di ibalik natin ang martial law.
1: Bagong buhay.
0: Oh, disiplinado. Kasi maging noong nag-martial law, sa panahon ni dating Pangulong Marcos Sr., eh ganyan din yung naramdaman natin na parang ligtas na ligtas sa tayo eh. Mm. Yung mga masasamang elemento, wala din nagtago.
1: Yes.
0: Ha? Kaya, nadisiplina ang taong bayan.
1: Mm.
0: Eh pero nung pumanik o nakuha ni Cory Aquino ang gobyerno na sinasabing sa people's power kuno na hindi naman talaga people's power, sinundo pa si Cory dyan sa
1: Cebu
0: para iluklok sa Malacañang upang maging revolutionary president. At noong 1987, nilikha nila na karamihan sa mga kasamang lumika ng 1987 Constitution ay makakaliwa o utak kaliwa.
1: Mm-hmm.
0: Ha? Diyan po nabuo yung ating ginagawang basihan na 1987 Constitution.
1: Mula naman kay Sir Ruel Claros, tatlong klaseng buhaya sa ating bayan. Mayroong lumalapas sa katawan ng tao, mayroong buhay na hindi nagpapakita ngunit patuloy sa pagnanakaw sa pera ng bayan, at mayroon namang very proud at patuloy nagpapakita sa publiko habang ninanakaw naman ang pera na galing sa dugo at pawis ng sambayan ng Pilipino.
0: Sabi ni Anna Gray, natuto pala si Lapid na magsalita pag malapit na ang eleksyon. Sabi ni Rick Orasyon, sobra na ang administrasyon at mga OFWs sa plano nilang taasan ang bayarin ng passport. No wonder na isinusukan na ng mga OFW ang administrasyon.
1: Mm-hmm.
0: Sabi ni Robert Claros, Mr. Lapid, for your information, noon pa mungkahi ni Senador Marcoleta ang pagtanggal ng excise tax, pero ang nangyari, siya ang tinanggal. Pinasuhan ng plunder. Kaya yan mukhahi mo, Lapid. Pa-optics lang para sa 2028 election.
1: Sabi naman ni Mr. Suma, sina Ben Dalo, brothers verbalistic lang sila para mga babaeng talipandas.
0: Sabi ni Rick,
1: out loud.
0: Sabi ni Robert Claros, kaya pumunta ng France, maaari naghahanap na ng mabibiling property para pagtaguan balang araw pag hinabol na ng pulisya. Sabi ni George Rabal, good morning with Icon. Si Rick Orasyon, Sabi ng isang observer, ang politics daw is the only profession na they can lie, corrupt, at cheat, but still ginagalang na din. Haste.
1: Sabi ni Ma'am Simplicia Lasola, good day po sa inyong dalawa. Ingat po kayo lagi.
0: Sabi ni Rick Orasyon, Tita Carmen, siguro noong pagbagsak ng martial law, ang radio station na DCXL kung saan naroon ka ay Pilcomsen pa. Sa May Urtigas, in front Meralco. Tama ka, Rick Orasyon.
1: Mula naman kay Ma'am Marugarbo, Diosdado, mukhang hindi yata nanggigigil ngayon si Tita Carmen.
0: Nanggigigil ako,
1: yes,
0: sa iyong kaswapangan. Nanggigigil ako sa iyong pagmumukha. Nanggigigil ako sa iyo, sa iyo, sa iyo.
1: Malapit na, malapit na mabuo.
0: Ige.
1: Wala naman kay Sir Romeo Ochoa. Paano nagtatrabaho sa gobyerno si Mark Lapid at the same time may artista siya sa Sigabo ni Coco Martin? Bali dalawa ang trabaho niya, so double dipper siya, kaya akala ko bawal yan sa Pilipinas. Lang, sa Pilipinas lang ginagawa itong ganito. Ay, ito yan. Ito lang. Iyon lang.
0: Sabi ni Pang Alhapsi.
1: Oo siya ng Chiesa.
0: Good morning, Tita Mark Carmen and Sir James. Yung retired Supreme Court, sumali pa sa impeachment. Ay, buhay. Magpahinga na kayo para kasali pa kayo sa bendalo. Sirain pa ninyo ang batas. Tumahimik na kayo, please. Kung mahal nyo ang Pilipinas, salamat. God bless. Si David lang naman yun na, di ba? Eh, dapat yung kung ano talaga ang sinasabi ng batas, yun lang ang dapat ipaliwanag. Eh, pero nagbukas pa kayo na pwede-pwede. Sus Mariosep. Eh, namumuliti ka rin kayo kung ganoon.
1: Yes. Mula kay Sir Romeo Ochoa, salamat sa pagbasa sa komento ko kahit hindi ko narinig.
0: Sabi ni Canor Dacoycoy, wala nang bansang ito sa daming utang. Wala naman pandemic ngayon. O nga. Sabi ni Benito Mangogat, gusto nila tanggalin si Sara at ayaw nila na makatakbo sa 2028. Pero bakit si Erap, nung matapos na impeach si sa senador, tinanggal siya at pinakawalan ni Noynoy at pinayagan tumakbo ng presidente? Pagkat, deka, asa na ang hatol? Deka, pinayagan, ang pagkatapos hindi napapayagan si Sara na tumakbo, nasa konstitusyon kapag gitin ang hatol ng isang presidente, vice president, judge sa impeachment, automatic yan tanggal na, hindi na makakatakbo saan man posisyon magpakailanman. Eh, hindi nila, eh, hindi na makatakbo saan man posisyon magpakailanman. Eh, hindi nila sinunod ang konstitusyon, pwes. May karapatan ang akusado na tumakbo kahit nalabag sa konstitusyon. Hindi sumunod sa konstitusyon, kaya pinayagan nila si Erap na makatakbo kahit nalabag sa konstitusyon. Sabi ni Rick Orasyon, kung ano man ang kahihinatnan sa butuan, mamaya tungkol sa threshold, edi dali na sa Supreme Court. Sabi ni Rick Orasyon, Tita Carmen, pwedeng pang content sa TikTok ang kanta mo. Check, viral ka.
1: Sabi ng Minister Desdesel Mohano, nakakulong na nga ang mga diskaya. Ba't yung ibang mga kontraktor na dawit sa anomalya is cut-free pa rin sila?
0: Sabi ni Evangeline Desalisa, good morning po. Totoo po ba ang nababalita na nagpakamatay daw ang anak ni Tambalusulos? Hindi ko po alam pa.
1: Wala pong balita. Opo, wala po.
0: Sabi ni Evangeline Desalisa, good morning po. Totoo po ba? Eh, wala nga ganun napapabalita. Sabi ni Kanur Dakoykoy, gawing Marcelo Bangsang Pinas, baka track na ang nakaw, hindi na maleta.
1: Yun yung pakamatay yata, isang anak ng engineer ng DPWH. Yun yun. Mula naman kay Ma'am Esther Sunga, yung isang bugok na matandang panganiba, nagparamdam pa kay virus ha. Tanda, mukha na lang ang nagagalit sa'yo, tumigil ka.
0: Evangeline De Salisa is watching. Si ano yun na puno?
1: Panganiban.
0: Ah, panganiban.
1: Si binata. Si...
0: parang ano pa, no? Ha?
1: Ayos ako, talaga naman.
0: Esther Sunga, yung isang bugo. Ah, napan, sige.
1: Mula naman kay Ma'am Yeye Villa Hermosa, Tita Carmen and Ka James, good morning po. Tita, ang balita ay mukhang magkakapera ang iboboto mamaya. Sana naman matawa ng mga senador. Sana doon na mamaya si Marcoleta. Salamat po.
0: Mukhang magkakapera. Sino?
1: Hindi boboto mamaya kasi magboboto niya ata mamaya.
0: Ano ang boboto? Impression.
1: Boboto ng pabot di pabor. Sa 16 votes threshold.
0: Eh, siyempre kung sino yung boboto ng pabor, yun ang magkakapera. Pabor sa impeachment. Mm-hmm. Ngayon, hindi ka pabor, hindi ka magkakapero. Pero, mahal ka ng taong bayan.
1: Yeah.
0: Na kahit ano ang takbuhan mong posisyon, paniniwalaan ka sapagkat nakita na ikaw ay may katapatan sa bayan at sa mamamayan.
1: Yeah.
0: Ipinaglalaban mo karapatan ng taong bayan. Ngayon, yung bumoto na magkakapera, aba, eh okay yun, magkakapera ka. Pero sabi nga ni Father Orbos, mayamang ka nga, magnanakaw ka naman.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Hindi ako may sabi noon. O, sige.
1: Yes. Mula kay Sir Rick Orasyon, sabi ni Secretary Clarita Carlos na ang threshold na 16 ay ayon sa 1987 Constitution. Eh bakit mahirap nilang maintindihan ba yan?
0: O nga. Tsaka sinasabi naman, all members.
1: Mm.
0: Diba? O, wala naman sinabing ibang. Ginamit nga, all members eh. Ibig sabihin, lahat ng miyembro sa Senado kailangan bumoto, makakuha ng 16. Yun ang 2/3 na ibig sabihin 2/3. Ngayon, kung mababawasan, pwede nga siguro kung 2/3 din. E di, ang 7 daw, considered acquitted eh.
1: Mm-hmm.
0: Oh, kaya bababa rin ang ano ni Sarah. Eh tamang-tama, kung 7 na lang o 8 sila. Oh, di acquitted pa rin.
1: Mm-hmm. Mula naman kay Sir Canor Dakoykoy, payag pa lang kasuhan si Sarah. Eh, ba't hindi niya kasuhan yung mga magnanakaw sa paninirang puri sa kanya?
0: Eh, wala. Sige, basa.
1: Mula naman po kay Ma'am Meli Gonato, blessed morning po sa inyo, Tita Carmen and Sir James.
0: Oo nga.
1: Mula naman po kay Sir Romeo Ochoa, bye-bye na po, have a nice day. Hintayin na lang ang marites ni former Speaker Mualdez kung ang mastermind ay si BBM sa flood control scandal.
0: Eh, marami pa rin mga ano eh, na dating mga politiko ang gustong pumasok eh. Katulad ng mga kuwangko. Katulad nitong si Lacson, kunwari, hele-hele, bago kero, pero gusto rin niya maging presidente. Di ba tumakbo ito?
1: Tumakbo na yan, 2010.
0: Oo, anong nangyari?
1: Ola.
0: Olat.
1: Olat.
0: Oh. Ay, 2010. O di ngayon, olat ka pa rin.
1: Sige po.
0: Hindi ka magugustuhan ng tambay. Wala pang kasiguruhan. Wala pang sinasabi. Sige po. Pero may nag-aanyaya. O inaanyayaan at nagpapasalamatan silang dalawa. Eh kung alam ko lang na good kayo ni Lacson, hindi kita tinulungan ikaw ay kumandidatong presidente.
1: Oh, si 2010 pala si Gibo. Inulinta.
0: Sige.
1: Teka, wala pa po dito sa akin. Ha?
0: Oh, yan eh. Sabi ko sa inyo eh, kailangan mamimili kayo. Ngayon, pagka ang pinag-uusapan si Romualdez, talaga hindi ako maniniwala na tutuluyan si Romualdez. Kasi nga, eh, mahirap daw sa kalooban ng ating Pangulo, Bongbong Marcos Jr. At bukod dyan, maraming salapi si Romualdez eh. Lalo na ngayon, ang pinapanganaw ng tao ay sarap eh. Nabibili na ang kalayaan. E katulad ngayon, ang kalayaan natin, di ba nabili ng mali-maletang salapi? Kalayaan ng taong bayan? Oh, nabili ng mali-maletang salapi ng mga taong gusto ay manatili sa kapangyarihan. Oh, kaya nakakatakot na ngayon sapagkat tila wala na ang Diyos, tila ang nakapangyayari ngayon ay salapi
1: Diyos
0: na
1: nila,
0: kahit
1: salapi.
0: anong bagay, salapi ang nangungusap. Oh, naku, Sus Mariano, garapang walang asukal. Oo. Kaya yung mga bumaligtad na gustong bumalik ulit sa minority dahil baka muling maharap sila sa kaso. Katulad ni Joel Villanueva, ang tatay niya pala na si Eddie Villanueva ay meron din blood control. Maaring ito ay isa rin sa dahilan kung bakit bumaligtad si Eddie Villanueva sa dating minority na naging majority. Si Tito Soto, ha? Ito rin ay isa sa mga hindi na dapat iboto ng taong bayan. Bukod sa matanda na, eh tila wala na sa kanyang sarili.
1: Sabi ni Sir Romeo Ochoa, pahabol, bago ko makalimutan, si Bongo na lang for president sa 2028.
0: Ewan ko, hindi natin alam kung ano ang saloobin ni Senator Bongo.
1: Mula naman kay Sir Canoy Dacoycoy, huwag na tayong umasa sa 2028 election pag si Garcia ang chairman. Hindi kasi siya papayag na manalo si Sara kasi madaming ninakaw na pera.
0: Hindi siya papayag na manalo si Vice President Sara dahil isa rin siya sa mananagot. O, bukod sa pera, yung kanyang pagpapabaya sa kanyang tungkulin. O, di ba? Bakit nakaupo? Maliwanag naman ang sinasabi ng atin sa Ligang Batas. No second placer na ipapalit sa upuan ng nanalong kandidato. Di ba?
1: Yes.
0: Oh, eh bakit second placer ang inilagay? Ano ang dahilan? Yun lang ang tanong natin eh. Bakit nangyayari ang lahat ng ito na halos dumami ang mga makakaliwa na nakaimbudo sa ating kongreso na malamang sa susunod na eleksyon, eh, baka sila na ang nasa kongreso. Bakit na sila eh?
1: Yes. Mula naman kay Ma'am Esther Sunga, ingat po kayo, Madam and Sir, kailangan kayo ng mga Pilipino para sa wastong kaalaman. Salamat po.
0: Salamat, salamat po. Naku, eh talagang gustuhin man namin, eh pagka ganito naman ang nangyayari sa ating kapaligiran, eh parang isinusuong mo lamang yung sarili mo eh. Di ba? O eh kaya lang, dahil sa aming paghahangad,
1: tinig sa kawalan,
0: mabigyan ng tinig yung ating mga kababayan na pinipilit nilang supilin, ha? Lalo-lalo na ating mga kabataan na dapat ay bigyan natin ng proteksyon sapagkat sila ang susunod na henerasyon na maring sila o isa sa ating mga kabataan ang maging susunod na pangulo ng bansa. Kung kaya kailangang itama po natin ang mga mali at nasa ating pong mga balikat ang tungkulin na yan, mga ka-senior citizen.
1: Yes.
0: Kaya kung kayo po ay walang ginagawa, turuan ninyo ng mga magagandang values ang inyong mga anak dahil unti-unti humuhulagpos na yung dating mga magagandang values,
1: mga Pilipino
0: na
1: values,
0: ating kinagisnan.
1: Yes.
0: Ang humahaliri na po ay ugali ng mga dayuhan. O, yung sabi nyo, tuwan-tuwa kayo, Inglesero yung mga anak ninyo. Di ba? Eh dito rin, mga bata, Inglesero, Inglesera.
1: Sabi ni Ma'am Yeye Villahermosa, Tita Carmen, minsan gusto ko na rin naming sumuko eh. Pero pag nakikita ko ang mga Tulpo, Lacson, Soto, Virus at Kiko Matching, ay hindi kami susuko kasi gusto ko makaganti sa kanila. God bless po.
0: Gusto mong makaganti?
1: 2028 po ang ganti.
0: Dahil ako merong gwapong-gwapo at matalinong apo. Itong si Yeye at itong si Teddy Bida.
1: Si Teddy.
0: Oo, gwapo ang apo.
1: Wow.
0: Kamukha ni Yeye. Oo, si Yeye ang kamukha, Miss Tiso. Hindi si Teddy Bida. Si Yeye po ang kamukha
1: Yeye,
0: sa totoo lang. Oo. Napaka-bibo.
1: Mm.
0: At pwede ito maging presidente.
1: Yeah.
0: Sa darating na panahon.
1: Mm.
0: Kasi makikita mo na sa bata kung may ibubuga o wala.
1: Mm.
0: Yan. Ababatiin ko pala yung isa ring apo ko na magaling din na tila nagmana sa kanyang daddy na si Joaquin Ignacio
1: Joaquin,
0: at si

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 8:10 AM sa Radyo Bandido TV. At syempre, sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Programang tagapagsiwalat ng katotohanan, kakampi ng inaapi, tagapagtaguyod ng katarungan, kakampi! May paninindigang walang kompromiso, kakampi! Kasama si Bernard Tan, Lunes hanggang Biyernes, dito lamang sa DZRJ 8:10 AM.

Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po sa Kakampi, ang paninindigan ng prinsipyo at disposisyon na walang kompromiso. Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Kamusta po kayo, mga kababayan at mga kakampi? Nationwide, worldwide po, aba, saan man dako o panig na mundo kayo naroon ngayon, sana po'y nasa mabuti pa rin po kayong mga kalagayan. At syempre, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi po sa inyong lahat. Samahan niyo po inyong kakampi upang talakayin po natin ang mga isyong ayaw na naman nilang naririnig pa sa atin. Aba, ito po'y atin. Uulit-ulitin at babalik-balikan upang ipaalala po sa ating lahat ang mga pinaggagawa nila sa ating bayan na patuloy na ginagawa hanggang sa ngayon sa kabila po ng mga pinagdaraanan nating kaguluhang pandaigdigan tulad po ng mga digmaan ng ilang mga bansa. Yan pong banta rin ng Super El Nino kasama na po yung pong iba pang kalamidad dulot po ng mga pagputok ng bulkan, paglindol dahil tayo po ay nasa Ring of Fire. So Santa Maria Bulacan kasama na po ang pagbagsak ng ating ekonomiya dahil na rin po sa kawalan ng tiwala at kumpiyansa ng mga mamumuhunan sa loob man o labas ng ating bayan. Siyempre, na nagdudulot pa ng lalong kahirapan sa ating mga kababayan sa kabila ng ating mga pinagdaraanan. Ano po? Ay nako, sa totoo lamang ang inaatupag talaga nila ay ang pamumulitika. Sadyang talagang ang lulupet at ang titindi nila. Talagang sadyang wala sila mga patawad. Dahil ang nakikita pa nga po nila ay oportunidad at pagkakataon para maitulak at maisulong nila ang kanya-kanya nilang mga personal na mga interes at ang kani-kanilang mga may itim na mga balak. Kaya wag na wag po natin silang payagang manaig sa kanilang mga kagustuhan. Pigilan po natin sila. At syempre, sasamahan din po natin na mga pagtutuwid naman na mga naglalabasang balita naman na pilit namang binadala ni mayabang tagapagbalita sa di mawari kung saan nila gustong dalhin na nagdudulot lamang po ng kalituhan, pangamba, takot at syempre galit mula sa ating mga mamamayan. Alam na po natin kung ano ang mga tunay na pakayat, layunin at intention ng mga ito na tila ba para bagan sadyang pilit na inililihis at pilit na iniiwasan ang mga tunay na issue at usapin ng ating bayan sa pamamagitan ng kanilang mga nakabibinging mga katahimikan. O di naman kaya ay sa pagtatalakay nila na mga walang kakwenta-kwenta, walang kalatoy-latoy, ni wala man lang mga kabuluhan na mga isyo at usapin ng bayan para tuluyan lamang po maiwasan at mailihis at mapagtakpan ang mga tunay na kaganapan at pangyayaring kasalukuyang mga umiiral na mga isyo at usapin ng ating bayan. Gamit po ang kanilang mga estilo ng AC/DC. Attack and collect, defend and collect. At yan po yung sa pamamagitan ng kanilang mga deception, distraction, disruption, diversionary tactics, smokescreen effects, spin doctor's move, at ang kanilang mga squid tactics. Samantalang patuloy pa rin sa pagsusulong ng kanilang mga propaganda at agenda na tila ba hinuhubog na ang kaisipan ng taong bayan para tuluyang hindi na malaman ang mga tunay na kaganapan o pangyayari, partikular na ang mga maling nangyayari dito sa ating bayan na kalaunan ay tayo-tayo na naman po ang maapektuhan. Ano po? Ang hindi lang naman natin alam o malinaw sa atin ay ang kani-kanila o kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Aba, eh kung ilan po bang mga maleta na iba't iba rin po ang mga sizes kasama na mga envelope at expandable envelope pati na po ang mga paper bag na iba-iba din po ang mga sizes.
na ang sinasabi po ang laman po ay basura, pero literal po ang mga tumatanggap niyan ang basura ng ating lipunan dahil ang totoong mga laman niyan ay limpak-limpak na pera. Ang mga dahilan ng kanikanila lang, mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Ang tanong ay kung magkakano po ba talaga ang kanya-kanya o kanikanilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Ang tawag po dyan ay envelope maletang journalism na sintanda na po na maoligarko na sadyang dapat na pong matigil at masupil dito sa ating bayan. Kaya anuman din po ang kanilang mga kagustuhan, abay wag na wag din po natin silang payagang manaig. Pigilan din po natin sila. Hanggang alas 8 po tayo magkakasama-sama ngayong gabi. Eh ano pa pong inaantay natin, mga kababayan at mga kakampi? Abay, tara na't samahan nyo nga ako at sama-sama nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama! Kakampi! Kakampi! Ayan, kamusta kayo mali, mga kababayan at mga kakampi? Aba, tingnan nyo nga naman, Lunes na naman. Opo, ngayon po'y araw po muli ng Lunes, 21 sa buwan po ng Setyembre sa taong 2026. Kamusta muli sa ating mga kababayan, sa ating mga kakampi? Ngayon pong araw na ito ay ginugunita po natin na ang 54 na taon na lumipas na ng batas militar na pinairal po ng tatay ni Bongbong Marcos, di ba? Ni Presidente Marcos Sr. po. Na 54 years na po nakalilipas, nagpairal po ng martial law at kung tawagin po ay batas militar. Ano po? At kung makikita natin, misto lang meron na po tayong glimpses, di ba? Saan ka ba naman nakakita, no? Saan damakmak na pulis ang pinakalat, ano po? Mahigit lagpas 17,000 mga pulis dito pa lang sa NCR, di ba? No? Ang mga pinakalat. At nakita niyo naman po yung People Power Monument, ano? Nagmistula pong kwan eh. Ang dami po mga pulis, no? Na nando doon, nauna na. Nauna na. Sinakop na nila yung People Power Monument. Inunahan na nila. Dahil wala naman daw ho talaga nagpaalam, ano? Wala raw ho nag-file o nag-apply o di kaya nag-apply ng permit para mag-rally ngayon araw na ito. Eh bakit kailangan pa mag-apply? Eh may mga Freedom Park naman tayo, di ba? At isa na nga po dyan, yung People Power Monument, no? Pero kung uunahan nyo ng ilang libong pulis yan, aba, syempre, paano kami mag-rally? Inandyan na kayo, di ba? At hindi lang po yan, ha? Ang Malacanang naka-lockdown, nakakita, di ba? Ano po, ito yung glimpses, no? Para bang ano to, reenactment ba to? Ang Malacanang naka-lockdown, ano? At yung mga tulay papunta doon, kagaya ng Ayala Bridge, opo, at yung puring tulay ng Mendiola, di ba may tulay doon? Ano? Malayo pa, bago pa mag-Mendiola, mukhang dito pa lang ata sa Moraita, may harang na. Eh, di ba? Ang mga nakaharang po, yung mga gahigante po, ah, na mga container van, no, sa nakakita, no? Parang talagang fortified, di ba? No? Pinortified nila yung paligid ng Malacañang entry and exit, no? Kaya naka-lockdown. So hindi din sila makalalabas yung mga taong nasa loob, no? At hindi lang po 'yan dahil yung pong container van, isa lang po sa mga stages 'yan, ano? Kasi may mga barbed wires pa, di ba? No? May barbed wires, kaya kumbaga parang obstacle po yan. Ano? Parang isang contest na kailangan lagpasan mo itong mga obstacle na to. Eh, kumbaga, bago mo masalubong yung mga riot police, di ba? Eh, dadaanan mo muna itong mga to, mga layers, no? Layers ng security. Kumbaga, pagka po ang ating Pangulong Marcos, no? BBM ay nagkakaroon din po ng kanyang SONA, diyan po sa batasan, di ba? Nakakakita tayo ng layers, no? Layers of, kung tawagin natin, may mga obstacles, no? May container van, mayroon pong mga truck na malalaki, tapos mayroon din po mga, yan nga, yung mga cyclone, no? Cyclone loops, o kaya yung mga
barbed wire. Si barbed wire, delikado, no? Kasi may mga matutulis po yan, nakasusugat po, no? At ang huli niyan, pagka yan, eh, kumbaga sa larong computer, pag nalagpasan mo yan, mga stages na yan, ang masasalubong mo na, track na ng bombero, di ba? Track na po ng bombero, yan na po, pabobombahan na po ng tubig, ano po? Tapos yung susunod na layer nun, eh di syempre, meron na po yung mga riot police na yung mga dala nilang mga armas, ano? Either tear gas po yan o di kaya yung pong rubber bullets, no? Mga rubber bullet, no? So lahat yan contingency sa mga riot. Sa buong mundo, ginagamit naman po yan ng mga riot police, di ba? Pero kung titingnan natin, parang mistulang reenactment talaga ng martial law, literal, di ba? Bakit? Eh kasi makikita nyo po, ito pong ating ginugunita ay 54 years ago, ano? Na minsan sa ating kasaysayan bilang pagpapaalala na may isang diktador, ano, na nag-implementa ng batas militar. At how ironic, the irony of all irony, ay yung presidente natin ngayon ay anak niya. Anak nung nagdikta, anak ng diktador, ano po, na nagdeklara ng martial law. Kaya saan ka ba naman makakita? Kaya nga po yung pong nakita natin mga nag-rally, yung mga movement po ng Dilawan, Pinklawan, makakaliwang grupo, no? Meron pa po yata yung matagal ng ATOM, doon tawagin, ano? ATOM means August 21 movement, ano po? Dating si Butch Aquino yan, eh, yung pinsan po ni Ninoy ang nagsimula yan, ano po? So buhay pa pala yung ATOM, no? At yan na nga, yung kanilang mga, kung mababasa niyo po yung kanilang mga daladalang mga tarpaulin o kaya yung mga placards, ano po, para kondenahin po yung batas militar, yung martial law, never again, ano po, di ba? Yan, nakita na naman natin ulit yung never again, ano? Kaya lang, the irony of all irony nga, ayun nga po, no? Ang tawag po dyan ay, kwan eh, sinisigaw nila ngayon yung never again, pero hindi nila mabatikos yung sandamakmak na korupsyon na naganap, no, sa administrasyon na ito, na para bagang yung pag-iimbestiga ay pinipigilan mismo, halimbawa sa Senado, no, yung Blue Ribbon Committee noon, ano, nila Senator Pia Cayetano, no, nung siya pa po ang chairman ng Blue Ribbon Committee, di po ba? At binigyan ng subcommittee itong si Senator Marcoleta para talagang i-marathon at magkaroon ng pagdinig, ano? Eh, para bagang talagang ginamit nila ang lahat, no? By moving heaven and earth, di ba? Mistulang di ba itabi ang ano tawag dito, iusog ang langit at ang lupa, heaven and earth, eh, no? Para lang maisakatuparan nila yung gusto nila, di ba? At yan ay pigilan nga po yung kung anumang hakbangin ng pag-iimbestiga, no, diyan po sa flood control anomaly, no? At hindi lang po yan, napakadami pong mga makikita natin na sabi ko nga, kung ito ay irony of all irony, sila na mga nagtatag ng grupo laban sa diktadorya, no? Ang mga Dilawan, ang Pinklawan, ang makakaliwang grupo, yan po ang tanging dahilan kung ba't sila na itatag, di ba? Apo, di ba? Meron tayong tinatawag na dahilan o pangunahing dahilan kung bakit ginawa niyo itong ganitong klaseng organisasyon. 54 na taon na po nakalilipas, di ba? Bakit nyo ito itinatag at para saan, laban saan, di ba, mga ganan, laban sa korupsyon, laban sa diktadorya, di ba? Ang irony po doon ay yung makalipas ang 54 na taon, eh, here we are, di ba, sabi ganun, eh, no? Andito tayo ngayon, ano po, na tila dealing with the same, no? with the same atmosphere, di ba, no? Kaya kung makikita nyo, yun lang layers of security na yan, eh, di ba? Saan ka ba naman nakakita? Dahil kung totoo po ang sinasabi ng administrasyon na ito na maayos, o sabi nga ng Pangulong Marcos, we're better off, no? Than other countries, ha? Ang kanyang pinatutungkulay, ang ating ekonomiya, no? Kung we are really better off, no, than other countries, at kung maganda ang ginagawa ng administrasyon na ito, di po ba dapat ang taong bayan ang kanilang
pagpapakita ng damdamin, no, ng kanilang appreciation, ano po, ay yung pong pagbibigay ng pagmamahal, di po ba, sa liderato, no, at sa gobyerno, di po ba? Pero ang nakikita po natin eh taliwas, no? At yung takot na nagmumula doon sa mga namumuno sa atin ay nakikita natin, di ba, yung takot nila para biro nyo magkaroon kayo ng mga layers of security, ha? Tapos 17,000 police mahigit ang i-deploy, ano po. Ito ay parang overkill kung titingnan natin, ano po. Pero para gawin po iyan, para sa taong bayan na dapat ay kabaligtaran, dahil kung ang taong bayan nga po ay totoo yung sinasabi nga ng administrasyon na maayos ang ating ekonomiya, maganda ang takbo nito, at wala tayo, no, wala tayong nakikitang problema o anuman, ano, sa antas ng korupsyon at napapanagot yung po mga dapat managot, di po ba, eh dapat umaayon po ang tao sa gobyerno. Di ba? Umaayon, di po ba? Dahil yun po ang layunin natin, yun ang gusto natin, di ba? So umaayon tayo. Kaya yung pagkontra ng taong bayan sa mga ganitong mga pagkakataon, lalo na naaalala natin yung September 21, 1972, 54 years ago, aba, eh, nanunumbalik ngayon sa atin na ganitong-ganito siguro ang dinanas, no, ng ating mga lolo't lola, ng ating mga tatay at nanay. Ano? Kaya lang ngayon, parang ito pala yun. Ito yung nararamdaman natin na may mga selective justice, di ba? May mga umiiral na selective justice, at saka po yung pong pagbabali o pagbabaloktot ng mga batas, no? Bending, twisting the law, di ba? Mga ganyan, ano? At yung weaponization of our laws, di po ba? Ayan, ano? At humantong pa sa ultimo konstitusyon, ha? Ultimo konstitusyon. Eh parang isinasantabi na lang po yung kanyang nais. Ano po? Yung mga nais na ipatupad ng konstitusyon ay nagbibigay na po sila ng iba't iba nilang mga kahulugan. Ano po? Kaya nakita nyo, dito lang sa impeachment ng ating pangalawang pangulo, yun lang threshold na yan. Ano po? Eh makikita nyo naman po na parang yung kalinglang layunin, no, na alisin ng ating pangalawang pangulo na kumbaga sa pamamagitan ng impeachment, pero wala naman pala silang mabibigat o di kaya kadahilanan na mga impeachable offense para siya alisin. At nakikita at napapanood ng taong bayan yan, kaya makikita nyo yung hakbangin nila na baka pwedeng mapababa yung threshold para may kasiguraduhan na matanggal nila ang ating pangalawang pangulo, no? Kaya nga batay po sa mismong constitution natin, yun nga ipiniliwanag ni Associate Justice, no, Adolfo Ascuna, na isa po sa mga nagdraft ng ating constitution, no? Yung pong apat na amicus curiae na inimbita po nung nakaraang Miyerkules ng September 16, ano, ay tatlo po doon ang Chief Justice at bukod tanging Associate Justice po etong si Adolfo Ascuna, no? Pero sa apat na yan na ami si Curiae, siya lang po ang bukod tanging drafter ng constitution natin, lalo na patungkol po sa impeachment, di ba? Kaya alam niya yung sinasabi niya. So yung participation niya, alam din niya ang dahilan bakit ginawang all members, po, concurrence of all members, pagpayag ng lahat ng miyembro, di ba? At kailangan pagbobotohan ng 2/3, no, ng all members, di ba? All members, no? At may mga nakalagay din na kondisyon kung paano lang mababago yung variable po ng 2/3, no? Yung 2/3 hindi ho yan magbabago. Ang magbabago depende kung ilan ang members, di ba? At nakalagay na rin doon sa constitution ano ang maituturing na pagbaba ng variables na yan doon pa rin sa 2/3. Aba, eh yun na nga, kung may namatay, may incapacitated, may nag-resign,
o may tinanggal na senador, di po ba? So maliwanag po, no? Wala po doon nakalagay na may nakulong, di ba? May nasa abroad, nagpapagamot, wala po doon yun, ano? Dahil babalik naman po si Senadora Loren, eh, no? Na-extend lang po yung kanyang medical leave at abot pa ata na October 9, no? October 9, no? Tsaka ho siya babalik, no? Nag-file na siya ng extension of leave. Meaning, hindi ko kagaya ng mga sinasabi ng ilan na hindi na sila babalik mag-ina, no? Ni Congressman Leandro Leviste, dahil nagsabi na siya, no, na siya mag-extend ng kanyang leave at October 9 na babalik. So yan eh, lahat po eh, hindi ko kasali yan doon sa mga kondisyon na inilatag ng ating konstitusyon na magsasabing maikukonsiderang hindi na member ang isang senador kung sa mga dahilan ng namatay, tinanggal, nag-resign, ano po, o incapacitated nga. May amnesia, may dementia, malalang mga sakit, nasa ICU. So, dim-resigned na rin po yan dahil wala nang silbi. Ano ba gagawin? Ano po? Diba? Kaya yun po ang sinasabi. Pero pagka isa lang po ang nawala, kahit dalawa, aba, pwede pa rin po ipatupad yung two-thirds. Halimbawa, may nangyari po, no? Na mga ganung bagay sa mga senador. May namatay, may nagkasakit ng ganung kalala, no? Dementia, amnesia, incapacitated, na ICU, hindi na makagalaw. Grabe, ika nga. Hindi makakapagtrabaho talaga. Tapos, yung isa, halimbawa, nag-resign, no? Namatay, nag-resign. Yung isa naman, tinanggal. Halimbawa, ethically, nagkaroon ng problema, sinipa, no? Inalis sa pagiging senador, di ba? O yung mga dahilan, pag nangyari po yan, bababa ang numero ngayon ng members. Diba? Hindi nga daw membership, members, di ba? Member, kaya kahit nasaan ka, member ka pa rin. Kahit nakakulong ka ngayon, nagtatago ka, ala Senator Bato de la Rosa, aba, lahat po yan, may tuturing active member pa din. Ano po? Ngayon, ang dahil dyan, kung nangyari po yung mga kondisyon na inilatag ng ating constitution, maliwanag naman, ano? May namatay, nagkasakit ng malala, sinipa o inalis, no? Nag-resign mag-isa, no? Yan po mga dahilan. Pag nangyari yan, isa-isa rin pong bababa ang numero, no? Lihitim mo po ang pagbaba. Ibig sabihin, legitimate ang pagbaba dahil may namatay eh. Kung out of 24, 23 na lang. Doon pa rin po kukunin ang denominator, ano po, ng two-thirds. No? Yun po, lihitim mong bilang. Di po ba? Kaya hindi man po ibig sabihin na nakaset in stone siya. Totoong magbabago po, depende po kung may mangyayari ngang ganun na nakalagay din naman sa Constitution. Kaya yung pong mga nangyayari ngayon sa ating mga senador na ino-oppress, no? O ginigipit, no? Marshalong marshalong dating. O di ba? Ano po? Ginigipit, kinoka-earth, di po ba? Ino-oppress, di po ba? At misto lang wine-weaponize na po ang batas, no? Para sila igipitin. Ito nga po mismo ang sinasabi na nga po ni Associate Justice, no? Adolfo Ascuna, na sa mga ganito nga mismo mga pagkakataon na ito, no? Na mayroong halimbawang makapangyarihang administrasyon o political faction, opo, hindi niya kayang manipulahin ang Senado, di ba? Bakit? Kasi malinaw ang nakasaad sa Constitution, pagbobotohan niyang desisyon nila ng lahat ng members, di ba? At two-thirds sa kanila, di ba? Kaya yun po ang mabigat na, yun po yung sinasabi, mabigat na pamantayan para hindi ho madaling mamanipula ng isang mapagsamantala, mapagmanipulang political faction. Diba? Yan po ang ibig niyang sabihin eh, diba? Kaya perfect example nga po ito, yung kanyang binabanggit. Kaya doon sa mga taong hindi pa po nakakaramdam po ng chilling effect. Sabay ganun eh, diba? Wow, parang si Trey Young lang, ano? Kilala niyo si Trey Young? Ha? Sana ba naglalaro si Trey Young? Dati sa Atlanta Hawk yan eh, diba? Parang napunta na yata ng Washington Wizard, ano po? Yan yung pagdaka-Tetris, eh, gumaganon. Chilling effect. Diba? Sa mga hindi pa po nakakaramdam o nakakaintindi ng chilling effect, diba?
Well, hindi na okay kailangan lumayo. Just look around. Diba? Tingin lang kayo sa inyong mga paligid. Hindi nyo ba napansin sa mga senador na kabilang po, lalo na sa hanay ng minorya, lahat po yung pinuntirya, di po ba? Apo, no? Pinuntirya na kasuhan o iniimbestigahan para kasuhan, ano po, kung hindi pa po ito matatawag na parabagang impluensya one way or the other, hindi ko na ho alam kung ano pa ang tawag dyan. Kasi sabi ko nga eh, ang paraan para humakakuha nila yung 16 votes o two-thirds ng 24, eh yun nga, no? It's either i-pressure nila na makakuha sila ng bilang, di ba? Apo, yun nga, kung may mga banta ng pagkakapulong sa kanila, ay baka nga sila'y ma-pressure, bumoto pabor sa impeachment. Di po ba? Makukuha nila. Di ba? Ganun po yun eh. So they're working on both ways. Ano po? Pero clearly, sa maliwanag na pangyayari na malamang hindi ho talaga nila naintindihan, ano? Yung kanilang ginagawang bawasan ang member ng minority para hindi sila makapagpartisipa, eh hindi talaga maliwanag nilang naintindihan ang ating konstitusyon. Kaya ngayon, kailangan ng ami si Corey. Diba? Ano po? Kasi nakinikinita na nila eh, diba? Kung akala nila noon, i-disable natin. Ha? Bibigyan natin ng mga sakit ng ulo yan, mga yan, o problema, para hindi sila makadalo. Di ba? Para hindi sila makadalo, hindi sila makasali, di ba? Irony nga, ito pong si Senator Marcoleta, no? Na iniisip nga natin, nako, pag nagsimula po ang impeachment trial, nako, kung sino man po ang mga nandun doon, magtatanong si Senator Marcoleta, nako, lagot sila, di ba? Pero a day before, diba, inaresto siya. A day before, bago magsimula ng July 6, no? Ang paglilitis sa ating pangalawang pangulo ay sinuli siya noong July 5. Kundi ako nagkakamali, ah. Dahil ho sa kaso nga ng campaign contribution at pinalalabas yan daw po yung plunder. Diba? Yan daw sabi ng ombudsman, eh, diba? Naunahan pa niya, no? Etong si Martin Romualdez. Diba? Nauna pa siya, di po ba? Pero kasama si Mike Defensor, dating kongresista, pati yung kanyang pamilya, no? Asawa niya, yung anak niya, natamay na rin, ano? Ito talaga yung chilling effect dahil pagpapakita po ito na sa poder ng kapangyarihan ay pwede nila gawin ang lahat, kahit misto lang baliin ang batas, baloktotin, ano po, magawa lang nila ang gusto nila. Diba? Wala bang tinamaan sa kanila nung sinabi po ni Associate Justice Ascuna na you need ano one half of one, ha? One half of one to have a quorum. Diba? Wala bang tinamaan doon? Diba? Ibig sabihin, ang 12 ay walang quorum, di po ba? At sabi pa nga niya, ang quorum hindi ho pinagbobotohan. Diba? Diba? Bakit? Kasi pagka automatic na wala kayong quorum, wala kayong business. Hindi kayo pwedeng gumawa ng anumang bagay nang wala kayong quorum. Kaya hindi ho yan pinagbibilangan, hindi ho yan pinagbobotohan. Nakuha niyo po? Kumbaga, pag binilang niyo, sarili niyo, 1, 2, 3, 4, ganyan, ano? 5, 11, 12. Ulit, 1, 2, 3, kahit na paulit-ulit yung bilangin yan. Pag 12 kayo, wala kayong business. Yan po ang sabi, no? Di ba? Ni Associate Justice Adolfo Ascuna. Wala ba tinamaan doon? Kasi maliwanag po, di po ba, nung inagaw din ang poder ng kapangyarihan sa dating majority na ang Senate President ay si Alan Peter Cayetano, ay maliwanag na sila'y 12 lang. Di ba? At ang ginagamit nilang Abilino versus Cuenco, magkaiba naman po ang dahilan noon. 'Di ba? Hindi ho pwedeng ipagparehas, no? Yung circumstance, yung sitwasyon na nagamit na nadeklarang may quorum yung 12 na 'yon, ano? Sa Abilino versus Cuenco dahil sa kakaiba, no? Kakaibang sitwasyon na parang may namatay pa ata, no? May namatay tas isang malubha, no? Sa ospital. Kaya yun yung bilang na hindi naman ho kinontra ng Korte Suprema noong mga panahon na yon kasi maliwanag naman na nasunod yung konstitusyon noong panahon na yon. Tama?
Apo, pero eto nga, no, itong sinasabi nga po natin, no, na ang kaibahan nito nung inagaw nila ang poder ng kapangyarihan sa panguluhan ng Senado ni Senator Alan Peter Cayetano, huwag niyong kalimutan, nung bandang Mayo yan eh, di ba? Di ba nung Mayo? Nagkagulo-gulo sila ron, di ba? May 11 ba yan? O May 13, ano? May 13 po, tapos yung, di ba? May 13, no? Anong May 11 nila na nakuha yung Senado, dumating si Pato de la Rosa, tapos May 13, tumakas siya, di ba? Kasi nga, nilulusog po ang Senado pa unti-unti, di ba? At doon na rin kayo nakakita na kahit hindi pa po maliwanag, no, hindi pa po maliwanag noon ha, ang determinasyon ng kung sino ba talaga ang Senate President, eh aminado po yung minoryan noon, ano, yung mga nag-walk out na sila Mig Subiri, magkapatid na Tulfo, aminado sila na ang Senate President pa rin ay si Alan Peter Cayetano. Ang sabi nga nila ay lame duck president siya, 'di ba? Ano po? Kasi hindi naman siya naalis dahil 12 lang kami, 'di ba? Maliwanag 'yon. Maliwanag sa kanila na nga nanggaling, eh, di po ba? Pero saan ka makakita na nung nilabag nilang sila-sila na rin na nagdeklara kung sino ang uupo ng mga chairmanship at inappoint bilang acting Senate President si Wingat Chalyan, eh lahat ho yun, eh, wala hong bisa kung tutuusin. Di po ba? Dahil kung itong susundin na premise ha, na ang quorum maliwanag, one half of one, di ba? Ano po? Hindi naman ho tayo nagkaroon ng Senado ng 25 sila, di ba? 24 po lagi yan, ano? Pero lang, yun nga, may na-appoint sa cabinet secretary, nagiging 23, di ba? Nababawasan. O yun na nga, kung merong nag-resign, no? Di ba? Nababawasan talaga o may namatay. Pero sa pagkakataon na ito, wala, di po ba? So hindi nila pwede i-considera na wala si Bato, kaya 23 na lang sila. Hindi. Nakaboto eh. Ginawa po nila yung May 11 na yon para sila eh magkaroon po ng mayorya, kaya nakuha nila ang liderato. Tama? Pero kung mapapansin nyo, no, doon sa power struggle na yan, ha? Power struggle na parang nagkaroon ng tug of war. No? Ano yung tug of war? Yan po yung hilahan ng lubid. Diba? Hilahan ng lubid. Tama, no? Yan ang tug of war, di ba? Apo. Nagkaroon po ng power struggle. Kitang-kita naman ano, yung kamay ng Malacanang. Di masyadong halata. Yung kanilang pakikialam, yung kanilang pagmamanipula, no? Na ang kagustuhan nilang maging Senate President ay si Wingat Chalyan. Di ba? Nakita niyo naman, di po ba? Sa kabila po ng contention ng illegally perpetrated themselves, no, into power. Pero noong mga panahon na yan, nag-i-issue si Sherwin Gatchalian na work from home daw sila, di ba? Kasi meron daw threat sa Senado, di ba, naalala nyo? Kagustuhan lang nilang wag matuloy. Ha? Ang anumang pagdinig, lalo na sa Blue Ribbon Committee, patungkol po dito sa flood control. Tama? So lahat siya eh, di ba? Issue siya ng mga order na work from home, tapos meron daw na-penetrate daw o na-hack daw yung kanilang system. Ah, kaya work from home muna. Di ba lahat yan ginawa yan? Naalala niyo, dumaan po yan noong Mayo, ang gulo natin. Ha? Ang gulo nila, hindi tayo. Sila lang, ano po. Pero sabi nga natin, ang Korte Suprema kasi, hindi yan basta-basta makikialam. Lalo na kung ngayon, gulo nila yan sa Senado, di ba? At kahuli-hulihan na lang po inakyat ni Kwan, ano? Ni Senator Alan Peter Cayetano, kasama ang mga petitioners ng minority. Hanggang ngayon, hindi pa sinasagot, no? Ng Korte Suprema. Kaya nga, wag naman sana na ang isagot ng Korte Suprema ay moot and academic na kasi may bago na kayong Senate President. Wag po. Kasi mauulit yan. No? Kasi nakita natin yung power struggle, nakita natin yung tug of war, at hindi ho ganyang kalakas ang loob ng pangkat o ng grupo nila magkapatid na Tulfo et al, sila lahat po ng mga kasamahan, no? Ni Sherwin Gatchalian, no? Hindi ko ganyan magiging ganyan kalakas ang kanilang loob kung wala pong backing. Wala silang backer, di ba? Eh ang backer po nila ay mabigat, no? Una, yung kanilang counterpart sa Kongreso, ang Speaker of the House, no po.
ay kinilala na po, di ba? Kinilala po yung kanilang si Speaker Boji D, tama? Kinilala po ang leadership, no? Ang leadership ni Sherwin Gatchalian, ano? Bago pa yon na una rin kinilala ng Malacañang, at sinabi na rin po yan ng tagapagsalita nila, di ba? Si Jose Clare Castro noon, ano po? So nagbibigay po ito ng semblance of legality, di ba? Kaya yung mga taong bayan na nalilito noon na sino ba talaga at paano ba talaga ang legalidad niyan? Ano po? Precisely. Hindi naman pala kailangan mag-declare ng martial law para magawa mong baliin, baloktutin, o itwist ang batas. No? Depende pala dun sa authority itself. No? Yan yung sinasabi ni Associate Justice Adolfo Ascuna. Kung merong isang political faction na magmamanipula po sa poder ng kapangyarihan, ay hindi yan imposible. Diba? Pero kaya nga ganyan ang ginawa ng konstitusyon para mahirapan naman sila. Diba? Para pa, diba? Para, diba? Saka nakakita. At saka bakit? Sabi niya, bakit ba ginawa yan ng ganyan? No? Para hindi ho mangyari na ang impeachment ay numero lang ang pinagbabatayan. Na makakuha ka lang ng sapat na bilang ng numero para bumoto, para i-impeach ang isa pong lehitimong elected ng taong bayan. Ang i-disenfranchise mo doon ay yung boto ng taong bayan. Di ba? Lalo na sa sitwasyon na ito na 32 milyon mahigit ang bumoto sa pangalawang pangulo. Tama? Kaya kung tatarantaduhin nila itong kanilang ginagawa ngayon na sinubukan nilang i-impeach, naglabas sila ng mga pagdinig, na ginagastosan ng 25 milyon kada araw, inabot na tayo ng 27 pagdinig, tapos wala pa rin mapatunayan, kumbaga malabo pa rin, ano po? Ba, ang taong ba, hindi ho tangat bobo yan, ano? Tapos ngayon nakikita pa nila na komo hindi nyo ma-impeach legally, gawa ng mahihina nga po mga ebidensya laban sa pangalawang pangulo, aba, idadaanin niya sa panggugulang, palitan natin ang rules of the game. Diba? Sa, habang naglalaro, habang tayo ay nasa ball game, kumbaga sa basketball, ano, baguhin natin ang rules of the game. Pabor sa kanila, yun ang gusto nila eh. Diba? So parang yung mga absent ay ituturing na dapat present. But pag di sila present, hindi sila pwedeng bumoto. Parang ganyan. Diba ba? Ano ka ba? Nagbigay na nga po ng dalawang hypothetical scenario. Ang unang nagbigay is Senator Lacson. Diba? Na keso siyam. Halimbawa, siyam na senador. Ang naipit doon sa gera sa Iran. Hindi makauwi. Diba? So paano niya kay pagbobotohan to? Kailangan ay 16. 15 lang ay naiwan, sabi niya. So paano pagbobotohan? Ano sinabi po ni Kwan? Ni Associate Justice Ascuna, ay dalawang bagay lang po yan. Ipagpapaliban ang pagboboto. Diba? Ipagpapaliban o di kaya kung talagang kailangan ng pagbotohan at kulang sila, 15 lang sila, buhay pa yung siyam, naipit lang dun sa Iran, 24 pa rin yung bibilangin, 2/3, 16 pa rin. Diba? So ang mangyayari ay maa-acquit. Hindi kayo makakapag-convict dahil kulang kayo ng isa. Di ba? Yan ang sabi niya, maliwanag. Di ba? At nagbigay pa ng mas matinding kaibahan na hypothetical na scenario si Senate Presiding Officer Chiz Escudero. At ano ang sinabi niya? Sabi, susundin ko yung binigay na halimbawa kanina ni Senator Lacson. Halimbawa, yung pong siyam na sinasabi niya ay hindi na ipit doon sa Iran, kundi namatay doon sa Iran. Ha, nabomba, o bumagsak yung eroplano, patay silang siyam. Ano? So, ang all members ngayon, na dating 24, total ay 15. Dahil patay na yung siyam eh, di po ba? Maliwanag yun, ano po? So, ang sabi ni Associate Justice Ascuna, pagka gano'n na nangyari, makapagko-convict pa rin kayo kung gusto nyo, sa bilang nung 2/3 nung 15 na nabuhay. Di ba maliwanag? Bakit? Kasi majority pa rin kayo. Di ba lagpas kayo 13?
So may quorum pa rin kayo, may business. Tama, may order of business pa rin, ano? Dahil lang natira kanyo, 15, patay yung Siam sa nahulog na eroplano o nabomba dun sa Iran, halimbawa. O di meron kayong active member na 15, tama? Active member, lagpas 13 yun eh, tama? So meron pa rin kayong quorum dahil 15 yung natira, no? Since meron pa rin kayong quorum, sabi niya, ay pwede yung pagbotohan yan. At two-thirds doon sa 15, ay pwedeng magboto ng conviction. Ah, di ba maliwanag? Di ba napakaliwanag? At ang sabi pa nga niya doon sa hypothetical na pagpalagay na, mabot pa sila sa, ang natira ay 12. Sabi niya, di ba? Natira, 12 na lang. Kaya niya, natira, 12. Ay kung natira 12, you cannot have a business, sabi niya. Doon niya sinabi eh. Diba? Pagpalagay po, ang namatay eh, 12. Ha? So natira 12 lang. Okay. O hindi kayo pwede mag-proceed. Wala kayong pwedeng gawin. Diba? Magkakaroon ng special election. Apo, ganun talaga. Magkakaroon ng special election para mapunuan yung mga upuan na nakamatayan, no, nung 12. 'Di ba? Kasi hindi mabubuo dahil 'di ba? Nakalagay naman sa constitution natin. Ang komposisyon ng Senado ay 24 senators. Kaya yung iba siguro magtataka na, oh, eh kanya namatay yung siya. 15 na lang. Eh ba't binibilang pa rin niya yung quorum na 13? Eh kasi 24 po ang pinanggalingan noon bago namatay yung Siam. 'Di ba maliwanag pa rin? So meron pa rin silang quorum na pwede silang gumawa ng business, no? At 15 eh pwedeng mag-convict ang two-thirds nung 15. Na maliwanag. Kaya yung isa pang hypothetical ngayon, sinabi, paano kung even, halimbawa 12? 12 yung namatay, di 12 na lang ang natira. Eh pag 12 na natira, you cannot do business. Because 12 plus 1. One half plus 1. Yan ang sabi ni Adolfo Ascona. Eh, maliwanag naman po ang ating konstitusyon. Hindi nyo kailangan balingin yon o i-flip-flopping na tinatawag para lokohin lang ang taong bayan. Napakaliwanag. No? At may remedyo nga. Ang sabi niya, kung 12 na lang ang natira, mag-aantay ng special election para mapunuan po. No? At during that time, hindi kayo makapagko-convict, di ba? O di automatic acquittal yan kung sakali. No? Or baka i-set aside. Ang hirap, bakit daw? Kasi nga, you have to remember, meron din karapatan yung ini-impeach. Diba? Napa? May karapatan din yung ini-impeach. Meaning, pagka halimbawa nakita wala kayong numero para i-impeach siya. Halimbawa lang, kagaya nun, namatay. Ha? 12 yung namatay. O de teka, wala na tayong quorum. Diba? So kung mag-i-impeach kayo ng 12 lang na wala sa quorum, the meaning, ang nababiolate nyo, hindi lang yung konstitusyon, ano? Pati yung karapatan ng taong ini-impeach nyo. Diba? Dahil come hell high water, eh. Hindi po ba? E talagang moving mountains, eh. Ano po? Na kahit isa na lang yata o tatlo na lang sila, i-impeach pa rin nilang pangalawang pangulo. Hindi po ganun yun. Di po ba? Ang ibig lamang sabihin, may karapatan din siya, lalo na hindi na lang po siya ang iniisip mo kasi kaya nga kanya mahirap, no? Kaya ginawa daw ganon, sabi ni Associate Justice, para wala hong magmanipula na anumang political faction sa mga darating na panahon. Ano nangyayari, nakikita natin, no? Hindi yung pagkakataon na nung Biyernes lang to, no? Sinabing sasampahan na ng kaso yung magkapatid na bilyar. Hindi lang sila, buong pamilya bilyar. Saan ka nakakita? Diba? So, kaya nga kine-question nila yun, ano? Na teka, paano kami? Eh, maliwanag na Prime Water is a private firm. Di ba? Ito naman, di ba? Private po yan eh, di ba? Member ng private sector yan eh, di po ba? At ang mga nagpapatakbo niyan ay hindi naman po mga taong gobyerno. Tama ba? Oo. So paano nangyaring ombudsman? Ang, di ba, ombudsman, ang tumutugis sa kanila, eh lahat po ng tinutugis sa ombudsman dapat po taong gobyerno. 'Di ba? Taong gobyerno kaya doon pa lang may problema na eh, 'di ba? So, pero kahit papaano, no, kahit papaano makikita nyo sa panahon na ito, nothing is impossible.
Pwede yan, di ba? Eh kung yun nga kay Marcoleta, eh, sinabi nga na nga ni COMELEC Chairman George Garcia, eh, tapos na yung kaso na yun. Hindi nga namin nagawang idemanda si Marcoleta kasi walang violation yan sa amin. Eh. Wala kami nakitaan na violation niya nang hindi pagdideklara kanya nung kanyang campaign contribution. Nadeklara naman niya yun sa expenses eh. Di ba? Nadeklara niya sa expenses at saka wala nang ganong klase na panuntunan ng COMELEC ngayon na idideklara kung sino yung nag-contribute, paano kinontribute, parang inalista ata nila yan. Kaya wala na. Kaya nga hindi nga siya nanakasuhan. Ano? Now, in terms of declaration ng SOSE o yung sinasabing statement of contribution and expenditure, eh, pinasok niya sa expenditure dahil yung kinontribute sa kanya, ginastos niya doon sa election eh. So doon niya ikinontribute sa expenditure, sa expenses, no? Nagpa-imprenta siya, sticker, tarpuli, mga ganon. At kung ano pa, di ba? Bayad sa watcher niya, di ba? So, kumbaga, naiturim siya bilang expenses. Eh, diniklara naman niya yon, di ba? Kaya malinis na wala naman pong problema. Pero dahil lang sa sinabi niya yun sa kanyang live na TV show, no, ni Senator Marcoleta, yun na ang ginamit ng ombudsman na batayan. Ay, inamin niya, meron siyang kinuhang ilang million niya na hindi niya nilagay doon sa, di ba? Eh, aaminin ba nung tao yung kung may mali? Kaya nga niya inamin yun dahil sabi nga niya, eh wala naman siyang obligasyon na ideklara yan dahil wala naman ang ganun ngayon sa COMELEC. At yung perang niyon maliwanag na nadeklara naman doon sa expenditures, yung sa paggastos. Kaya nga hindi siya kinasuhan ng COMELEC. No? Hindi siya dinisqualify. No? Actually, kung may ginawa kang violation sa COMELEC, kahit nadeklara ka ng panalo, pwede ka nilang disqualify eh. Totoo eh, di ba? Halimbawa, deklarado ka na, panalo ka na, naitaas na yung kamay mo, tama? O, eh, pag nalaman nila na ikaw pala ay American citizen, di ba? Later on, ano po? Eh, sila may kapangyarihan para sabihin na ay, hindi pala pwede tumupo. Oo, bakit? Eh, kanu pala yan. Di ba? Ano ba? Kanu pala yan. Amerikano pala yan. Ano? May dual citizen pala. Eh, bawal na bawal po yun. Di ba? Kailangan. Pilipino talaga, 100%. Ano po? At pinanganak talaga rito. Di ba? Yan po mga foundation ano, ng pwedeng kumandidato. So, mukhang delikado dun si Eric Sylvester Tulfo. Sa ka nakakita. Meron na nagreklamo ron, pero hindi ho niya nalusutan yan. Ha? Opo, na technical po yung nag-file ng complaint nun. Ano? Doon mo nga naman talaga makikita ang fairness, no? Na sinasabi nga ni Justice Panganiban. Ano? Na kayo mga senador, kailangan lang naman sa inyo. Kailangan yung truth, yung katotohanan, tsaka yung fairness, yung kaparehasan. Yan lang pa-iiral nyo dahil hindi naman kayo mga justices. Di ba? Yan ang sabi niya, di ba? Kung kayo eh, kailangan maging justices, hindi dapat nilagay doon na dapat ang mga senador kailangan nag-aral ng pagka-abogado kasi pagdating ng panahon na magiging impeachment court sila, ay eh, kailangan maalam kanya sila sa batas. Ganun, ano? Eh, hindi nga eh. Dahil kayo eh, binoto ng taong bayan as is where is, kung ano kayo, yan ka, ang pinaiiral nyo rito ay konsyensya. No? At yung katotohanan at saka yung sinasabing kaparehasan, fairness, ano po, at lalo na sa taong bayan. No? Dapat ginagawa nyo to para sa taong bayan. Ang nakalimutan ni dating Chief Justice Artemio Panganiban, yung karapatan ng ini-impeach. Kasi yung karapatan ng ini-impeach, ang daladala po niya ay 32 million voters. Di ba 32 million mahigit na voters ang bumoto sa ating pangalawang pangulo? At consistently, ano, ang mga nagiging resulta

nyo sa kanila. Tama ba yun? Diba? So tingnan nyo sila, no? E yung taong bayan na tinutukoy niya is the same taong bayan na bumoto sa pangalawang pangulo na 32 million mahigit. Unprecedented po sa ating kasaysayan. Wala pa po nakagawa niyan, no? Na umabot ng 32 million mahigit. Ano po? So, magkakaroon lang ng kaibahan niyan kung mismo ang taong bayan ang gusto siyang ma-impeach. Yun po yun. No? Ang ibig sabihin, kada survey na lumabas ay gusto siyang ma-impeach. May mga pagkakataon nun bago po magsimula ang survey, bago po magsimula ang impeachment hearing, may mga survey na hati. No? At hati sila kasi mayroong mga gusto na sige nga kanya, matuloy na yung impeachment na yan. Oh, para talagang makita natin yung bloodbath. Ganun, ano? Yung iba yun ang katwiran, ano? At para mabigyan ng pagkakataon ng pangalawang pangulo, may pagtanggol niya kanya sarili. Sige nga, mabutit, mauna na. So, ibig sabihin, noong mga panahon noon, maraming ayaw na matuloy kasi alam na na ay pinupolitika niya lang yan. Dalang gusto niya, ma-disqualify siya. Alisin siya sa pwesto niya ngayon at ma-disqualify sa 2028 election dahil perpetual disqualification ang katumbas niyan. Saan natin nakita yan? Aba, may mga hypothetical dati po bago pa po magsimula yan, no? Yung impeachment hearing. May mga nagsasabi na noon na bago pa man magsimula, paano kung nag-resign ang pangalawang pangulo bago mag-July 6? Anong sagot na mga kongresista, na mga prosecutor dyan sa kongreso? Ang sagot po nila, ay hindi, itutuloy pa rin namin. Diba? Itutuloy pa rin namin, nag-resign na nga. Eh di ba ang layunin na i-impeach mo siya para alisin mo siya sa pwesto? Tama? O eh si Merceditas Gutierrez, na dating ombudsman, hindi na ho dumaan sa impeachment hearing niyan, no? O yung proseso. Kasi bago pa po magsimula ang pagdinig, mas inisip niya pong mag-resign. No? At nung nag-resign siya, aba, nakasave po tayo ng napakadaming pera. Kasi wala na hong impeachment hearing. No? Dahil nag-resign na siya. Dahil yun po ang pangunahing dahilan ng impeachment. Eh. Alisin mo siya sa pwesto. Eh. Dahil may term of office pa siya. Diba? Nasa termino pa niya. May, alimbawa, may natitira pang apat na taon. No? Bilang ombudsman. Ganun, ano? So, gusto mo siyang alisin, ito yung impeachment. Correct? Yung perpetual disqualification, bonus na lang yan, ika nga, no? Pero ang gusto mo, now na, tanggalin na natin yan. Ganun talaga ang layunin nun, ano? Kaya nung nag-resign siya, wala nang hearing. Tapos na, nag-resign na eh. Diba? Pero dito sa pangalawang pangulo, iba. Nung mga hypothetical question nun na bago mag-July 6, magsimula ang pagdinig dyan sa Senado, paano kung mag-resign na lang ang pangalawang pangulo? Ang sagot ng mga prosecutor, ng mga kongresista, ay hindi, itutuloy pa rin namin. Ha? Bakit? Eh, kasi wala hong, hindi ho magaganap yung perpetual disqualification. Hindi daw magaganap kasi nga naman nag-resign siya. Hindi naman siya pinaalis, tama, via impeachment. So, kitang-kita po ang layunin talaga nila, no? Kaya siya gustong i-impeach ay para sa 2028 ay sigurado silang hindi sila habulin inday. Sa mga kasalanan ginawa nila sa bayan, ano? Kaya they're hell-bent talagang i-impeach siya para makuha nila yung perpetual disqualification na sinasabi, di ba? O yan, nahuli na sila eh, di po ba? O pero natuloy pa rin. At doon, hati nga ang tao, di ba? Meron mga nagsasabi, lamang pa rin yung nagsasabi na wag na, ano yan, wag na yung impeachment yan kasi waste of time yan. Sa dami ng problema ng bayan natin, alam naman namin, politika lang yan, parang gano'n, ano? At yung iba, yun na nga, naging dahilan, ano? Actually, ayaw din namin na impeachment, eh, pero for the sake of, di ba? Parang for the sake of, para matigil na sila, para mapatunayan ng pangalawang pangulo na wala talaga siyang kasalanan, di ba? At mapagtanggol niya yung sarili niya, magkaroon ng bloodbath, sige nga, tuloy na natin, parang ganyan, ano? At nasaksihan na ng bayan, no? Nang nasaksihan po, after ito nga, 27 na napagdinig, no? At 25 million per day yan ng pagdinig times 27, ilan yan? May 5 million mahigit na. Tama? So imagine nyo, hindi lang higit, 25 million eh. So mga nasa 75 million mahigit na, tama ba? 25 million times 27.

0: 25 times 7. 'Di ba? Oh, so lalabas, no? Makikita nyo, no? Yung sinasabi ngayon ng mga tao na matapos makita yung 27 times ng pagdinig, eh naniniwala na. Nagawa-gawa lang talaga yan, yung impeachment na yan. No? Ayaw pa rin nila tumigil. Kaya gumagawa talaga ngayon sila ng paraan, baba na lang natin yung threshold. Kasi wala, di natin kayang kunin yung 16 eh. Kahit takutin na natin yung iba, mukhang matibay eh. Di ba? Kaya ngayon pansinin nyo, lahat sila ngayon, ano? Pero lang kay Amy Marcos, di ba? Lahat sila meron pong, yun nasa minorya ha, lahat ho sila merong sword on top of their head na pwedeng malaglag anytime. Di po ba? Ayan, mamaya, isa-isay natin yung may mga sword on top of their head, ano? At kung sino ang naglagay ng sword na yan, di ba? Parang Marshall lang ang dating. Dahil inabot na po kasi tayo ng isang oras ng ating programa. Pero di bale, padadaanin lang natin itong ilan mga mahalagang paalala mula po dyan sa aming istasyon sa Makati. Siyempre, magbabalik pa po ang inyong kakampi. Huwag po kayong aalis.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers.
4: Hello, everyone. Baby boomers say never give up on your dreams. The waiting can seem painful, but the regret of not going for it will eventually be more painful. For DZRJ, Raja Bandido, right here. For your contributions, email Pete with a P-I-T, PeteMorato48@yahoo.com. Have a booming day, and God bless.
3: Just heard your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers. It's more

0: Radio Bandido, 8:10 a.m.
1: .com/RJBistro.
2: Oh, thank God it's...
3: You can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere, for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in Radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
4: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 8:10 a.m. sa Radyo Bandido TV. At syempre, sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
5: Watch and listen to Kakampi Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: At nagbabalik ang inyong kakampi. Siyempre dito lang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 810 AM. Maraming salamat naman at nariyan pa po kayo at sadyang hindi niyo talaga ako iniwanan. Ako, maraming salamat po talaga sa tiwala at suporta ninyo sa inyong kakampi. Samantala, bago pa po tayo magsimula ng ating ikalawang oras ng ating talakayan, ay hayaan niyo po muna ako mag-imbita sa inyo na magpadala po kayo ng inyong mga mensahe, ng inyong mga opinion, ng inyong mga komento. Kahit pa shoutout o pabati ay pwedeng-pwede po yan. Dahil mamaya lamang, bago pa po magtapos ang ating programa, ay maaari po mabasa ang ilan sa inyong mga mensahe sa ere. At kung hindi ko man po mabasa ang inyong mga mensahe sa ere, gawa po ng kakapusan ng panahon, siyempre sa dami ng ating tinatalakay, ay may kasiguradohan naman po dahil garantisado po yan, forthwith lamang matapos ang ating programa, ay yan na po kaagad ang aking ginagawa. Ang basahin isa-isa ang inyong mga komento, ang inyong mga opinion, at sadyang hindi maiwasan na mapabilib sa galing ng inyong mga critical thinking. At hindi lang po yan, at nasasabi ko sa aking sarili na ito mga tipo ng klase ng mga komento at opinion na mga taong hinding-hindi na mabubudol pang muli. At lalong-lalong hindi kakain ng suka ang mga taong ito. At lalong-lalo na po, ano po, na makikita natin na sa inyong mga biro, ako po'y nabubusog na, katatawa din mag-isa. Bago pa po ako maghapunan, gawa ng inyong mga sarcasm. Grabe, sarcasm, ano po. At sa ating po pagpapatuloy, ano po, yung ating binabanggit, no? Ang total po na nagastos na sa araw-araw na pagbinig, ha? Kung bibilangin ito 27 o 27 beses na, ay tumataginting na 675 million. No? Saan ka nakakita? Ilang oras lang yon, di ba? Ilang oras lang sila? Alas 10 hanggang alas 2, no? Mahaba na yung alas 3, di ba? So kung titingnan natin, 25 million ang nawawala kada araw ng kanilang pagdinig. Ano? Okay lang kung talagang hinahanap na accountability ay talagang meron, di po ba? Pero sa nakikita na nga po natin, kaya nga dumating na po tayo sa punto na ang gusto nilang baguhin ay threshold na. Na sadyang hindi nila makita yung dahilan. Di ba? Kung paano nga naman sila bibilang. Ano po? At isa pa, paano ka makapagkukumbinsi ng supermajority kung wala talagang maipakitang preba ang panig ng prosecution? Hindi na mabigat eh, di ba? Bukas ang isasalang dyan si Mayor Baste, tsaka dalawang iba pang tao. Ano po? May dalawa pang tao eh. Kasi ang isasalang, teka lang, Ah, hindi. Ang isasalang pala bukas ay yung pong taga Securities and Exchange Commission pa rin. Kasi hindi ho nakapag cross-examination ang panig ng depensa, di ba? Kaya yung pa rin po ang isasalang ano po. Ang si Mayor Baste ay sa susunod na Lunes, na kasama po ang dalawa pang opisyal na si Attorney Samonte, apo Gary Samonte at saka si Major Sanggalan, ano po? Yan tatlo po, silang tatlo sa Lunes po, no? Dahil sa Miyerkules kasi diyan na po magkakaroon ng oral deliberation, ano po, oral argument kung tawagin. At baka nga humantong nga sa pagbobotohan, no? Doon na talaga malaking question yan. Ha? Sigurado ko may aakyat po ng Korte Suprema sa ayaw at sa gusto nila. Kasi nga po, ang nakasalalay dito ay mismong ating konstitusyon. Di ba? So una, kung titingnan natin, logically, kahit pasabihin po nung dalawang dating chief justice, no? Yung una ay si dating chief justice Reynato Puno. Ang sabi niya, meron daw soul, nag-iisa na responsibilidad ang senado bilang impeachment court. Kaya nga daw siya tinawag na sui generis, no? Pwede siya magdesisyon kung ano yung sa palagay niyang nararapat, no? Dahil sa kanya nga binigay ang pagpapa-impeach At anuman na maging resulta ng kanilang desisyon, halimbawa, nag-impeach sila, di ba? Hindi ho yan mapapalitan. Hindi siya irreversible po siya. Ibig sabihin, hindi maiaapila sa Korte Suprema. Da? Kasi nag-exercise sila ng kapangyarihan nila na ibinigay sa kanila bilang sui generis. Unless, yan din ang hinabol ni Chief Justice Reynato Puno, unless kayo ay nag-exercise ng grave abuse of discretion o labis-labis na kapangyarihan na hindi naman dapat. Di ba? Pang-aabuso na yun, pag labis-labis. Di ba? Pagka ganon, pwedeng idulog sa Korte Suprema. Pero pagka wala naman, sasabihin lang ng Korte Suprema na wala namang grave abuse. Ginawa lang nila. Nagbotohan sila. Kinonvict. No? Trabaho nila yan. Di ba? Parang gano'n na ibig niyang sabihin. Ano? Kaya yung grave abuse of discretion, kailangan grabe. Grave nga eh. Blatant. No? Kung di pa maitatawag na blatant yung palitan mo yung meaning ng konstitusyon sa pamamagitan ng botohan na kayo-kayo lang. Saka nakakita, dalawa po ang dahilan yan. Ha? Una, magiging dahilan nila, yung kasi mga kasamahan namin, upset. Hindi dumadalo. Ang tanong, ginusto ba nila yon yung sitwasyon nila? Ginusto ba ni Senator Bato na magtago siya? Ha? Ginusto ba ni itong si Loren Legarda na may sakit nga, kung tutuusin, no? Lalo tuloy nagkasakit. Dahil nga, pinepressure. Tasampahan din ng unavailable yan, ano? Kagaya ng ginagawa ngayon sa mga bilya. Diba? Bibilangin na nga natin, diba? Sabi ko, bago tayo mag-commercial break, bibilangin natin, ano? O, si Senator Bato nagtatago dahil dun sa warrant of arrest ng ICC na hindi pa nga natin nakikita ang kopya. At tinanggi na rin ng ICC na walang warrant of arrest. Diba? Saan ka nakakita? So, gumagawa ng multo ang administrasyon na ito na baka later on, no, kaduluduluhan ay isang katakutan din niya. Ang multong kanyang ginawa, katatakutan din niya. Bakit? Kasi nga naman, saan ka ba naman nakakita na mas nakaangat pa ang ICC sa ating bansa? Sa pagyurak ng ating soberenya, mismong parang nalapastangan po ang justice system natin, no? Ang ating hudikatura. Dahil may mas nakatataas pa pala. Diba? So, dyan natin makikita yung pong kaibahan, ano po, na hindi ho dapat na tayo ay nagpapasakop sa ICC kasi hindi naman na tayo talaga member niya. Diba? Yun nga lang, sakop ng ICC, halimbawa, di tayo umalis. Kung sakop ka ng ICC, hindi ka din pwede niyang basta pakialaman. Lalo na kung gumagana naman gumagana naman ang ating hudikatura. Diba? At hindi din sila pwedeng makialam kung hindi papayagan ng Estado. Meaning, gumagana ang ating hudikatura, yan ang ating sinasabi, at tayo may soberenyang pinangangalagaan, kahit member ka pa ng ICC, hindi mo siya bibigyan ng pahintulot. Ganun po. Diba? Hindi mo siya bibigyan ng pahintulot kasi nga, gumagana ang aming justice system. Napakalaking insulto naman niya sa aming mga hukom, sa aming mga wes, sa aming mga kataas-taasang maestrado ng Korte Suprema. Laking insulto yan. Diba? Na mas bibigay pa namin ng pagkakatiwala, litisin ang kapwa Pilipino sa ibang bansa. Diba? Ganun po eh. Kaya kahit sa madali ng katwiran, hindi ho yan makatao, hindi ho makatwiran. Di po ba? Dahil sa isang banda, pinahihina mo ang struktura ng ating justice system o yung ating mga ang ating hudikatura, di ba? Na alam natin, independent, kung tutuusin, at kaya natin, ano po, kaya natin mag-litis, no? Kahit ano pa man, kahit presidente, ilan na pong presidente ang nilitis ng ating hudikatura. Di ba? So, ibig lang natin pong sabihin, gumagana ang ating sistema, di ba? Kaya para ho ito ay pakialaman ng ibang bayan, lalo na ng dayuhan, sampal sa atin lahat yan, no? Lalo na sa ating soberenya. Lalo na hindi naman na tayo member ng ICC. All the more. Tama? So, kaya sa isang banda, dyan yung makikita yung pong katwiran, ano po, na hindi ginusto ni Bato na magtago. No? Ikalawa, eto na nga, si Senator Bongo, di ba? Na sinasabing susunod na, di ba? May banta. No, yan po yung may mga sword sa ulo nila, eh, di ba? At ang susunod kay Senator Bongo, ICC din po yun kay Senator Bongo, no? Tapos, ang sumunod po doon ay ang, yan na nga, no? Muna si Lauren Legarde na muna, ngayon na nasa France, no? Nagpapagamot, pero bago siya umalis, siya at ang kanyang anak, na si Leandro Libiste, si Congressman Libiste, ay panay din po ang pagsasalita, no? Ng mga katiwalian na ginagawa ng administrasyon na ito. At siya ay may resibo pa, may video, no? Ni Trygib Olivar na nagsasabing meron silang palitan ng text messages, di umano, ng Pangulong Marcos, patungkol dun sa mga pera, ng palitan ng pera. No? At hindi lang yan, may mga dokumento siya na di umano binigay daw sa kanya, no? Na nasirang Yusek Catalina Cabral ng DPWH. No? Pero hindi interesado ang gobyerno eh. Kasi kung interesado ang gobyerno, may binilin ba sa iyo si Catalina Cabral? Halika, tingnan natin yan. No? Hindi interesado talaga na mapanagot ang dapat managot. Ha? Bibigyan po nila ng ano to ng panahon ano baliktad siya na ang dinimanda. Hinanapan siya ng pwedeng ikaso sa kanya at yun nga po yung sa solar ng bayan, di ba? So matapos yan, di syempre damay yan nanay niya, no? Si Lauren Legarda, o matapos yun, sino ang sumunod? Ito nga magkapatid na Villar, di ba? At ang kanilang buong pamilya, tama? Pero bago pa po ang dalawang Villar, yun po magkapatid na Cayetano muna. 'Di ba? Kaya nga nung umalis, 'di ba? Walang humpay din po, no? Diyan sa Taguig naman, ano? Diyan sa Taguig, no? Yung mga issue sa tungkol sa Taguig na kanilang balwarte. Kaya nga maalala niyo nung umalis nung isang linggo ito magkapatid na Cayetano, pumunta lang ng Singapore sandali para sa mga sports event. Ay, nako, pinaratangan na po ng ombudsman noon, ano? Baka hindi na babalik, 'di ba? Aw, ng DOJ, parang nagbigay na sila ng mga senyales na umaalis na sila, hindi na ata babalik, parang ganoon, ano. Well, sila rin ang dahilan bakit sila aalis, ano? Pero hindi naman 'yun ang pakay ng magkapatid, no? Pero hanggang ngayon wala pa rin tigil yung harassment, no? Dito sa magkapatid na Cayetano. Tapos si Jingoy at si Marcoleta, ay nakita niyo naman nakakulong na. 'Di po ba? Apo, no? Tapos, sino pa ba? Ang natira na lang po si Senadora Aimee. Diba, sa hanay nila? Kasi si Joel Villanueva at si Chis Escudero, yung dinadanas ng mga magkapatid na Villar o nila Senadora Loren, ano? Dinanas po ng dalawa yun. Eh, no? Yung dinanas ni Jingoy, ni Marcoleta, yung mga harassment, ano po? Yung mga panggigipit, ano po? Naranas na rin po ni Chis at saka ni Joel Villanueva, diba? Kaya lang, kung alam nila na matindi ang weakness na itong dalawang ito, talagang yun ang ginamit nila para ma-secure nila yung pong kapangyarihan ng faksyon ng majority dyan sa Senado na yan ngayon. Tama? Kita nyo na. Kaya kung makikita nyo po, yun lang ang only way, ano? Na hindi ka matuluyan ng kaso o anuman, edi malamang bumoto ka dito sa kabila, na? Sa conviction, mga ganun, ano po. Ang mabigat dito, makikita po yung kanilang paninindigan, no? Lalo na kung wala naman talagang ebidensya para i-convict ang ating pangalawang pangulo. So it goes both ways, ano po. Bakit? Kahit sa may majority ngayon, ano? Ano magiging dahilan ng magkapatid na Tulfo? O ano magiging dahilan ng mga kagaya ni Kiko Pangilinan, ni Risa Ontiveros? Well, makikita po na kung ang korte nga sinasabi, the evidence is not strong. Kung yun nga ang kaso nga ng dating unang ginang Imelda Marcos, nabaligtad pa ng Korte Suprema. After kailan pa yun? 2018? Mula 2018 hanggang ngayon, nabaligtad pa, no? Dahil nakitaan yung apila, no, nung ni-review ng Korte Suprema, dahil may power naman siya, no, ng judicial review, nung inapila sa kanila, nung nakita nila, wala. Binaligtad nila yung order ng Sandigan Bayan noong 2018, ano, na kinukonvict siya for 7 counts of graft and corruption. Tama? Yun nga, nabaligtad pa sa nakakita. Tama? At ang dahilan ay hindi sapat ang mga ebidensya. Di ba? O kaya dyan yung makikita, papaano nyo ngayon, halimbawa lang, paano kayo makapag-decision na ikukundik ang pangalawang pangulo kung sakaling ngayon na kayo boboto? Halimbawa lang. Yung hirap, tama? Tapo. Eh, ang hirap naman, pagdating ng Miyerkules, kung ang magiging argumento nyo, ay hindi pwede yung decision lang ng presiding officer na 2/3 of 24. 16. Hindi yan pwede. Bakit? Eh, wala yung ibang kasama natin, di umaattend, absent, ganito, ganon, ano. Kung isa ka sa mga senador na yan na magiging argumento nyo, tapos malalaman din, o alam naman din ng taong bayan, na kayo mismo ay ayaw nyong baguhin yung inyong panuntunan o yung inyong rules, no? At amyendahan na payagan umaten kahit na nakakulong. Kahit, di ba, kahit si Bato, kung nagtatago, no? Payagan umaten kahit nasaan man sila by means of, sabi din ni dating Associate Justice Ascuna, kundi niya na foresee, sabi niya, no? Dahil sabi niya, di ba, sino ba nagtanong na senador na yun? Sabi niya, so, ibig po ba'ng sabihin itong situation natin ngayon sa amin, itong mga kasamahan namin na hindi niyo naman na-foresee. Si Lacson din na nagtanong, ha? Alala ko. Hindi nyo din siguro na-foresee, no, nung panahon na ginawa nyo to, nung dinraft nyo tong impeachment, hindi siguro na-foresee ng mga gumawa nito na balang araw pag nagkaroon ng impeachment, merong isang nagtatago dahil umiiwas sa ICC. Tapos merong dalawa na nakulong dahil sinampahan ng plunder. Tapos baka may mga sumunod pa. O yun, isa naman nagpapagamot. No? Kumbaga, hindi na-foresean ng ating mga gumawa ng ating konstitusyon, sabi niya, di ba? So sabi niya, ang dahil dun, yung pa rin po ba ang ipinatutupad, yung pa rin all members na sinasabi niyo? Ang sagot niya ay oo. Oo. Kasi nung tinanong ni Robin Padilla ang kaparehas na senaryo, ano po sa palagay niyo ang remedyo kung ganyan? Nandito na tayo eh. So, kasi pati si Robin Padilla, nakalimutan ko pala, isa pa siya sa namumuro dahil doon sa obstruction of justice na sinampa sa kanya ng DOJ na magkakaroon din ng pagdinig sa 23 yata, bukas. Sa Miyerkules, no? At teka, paano yun? Paano siya attend doon kung, di ba, kung meron din siya ritong attendan na oral argument? Kagaya niyan, tignan nyo, saka nakakita, di ba? So, ibig sabihin, iniiwas nga ng isang sangay ng gobyerno na may political power at that time o sa panahon na yan, meron siyang political faction, kung tawagin, ano po. Hindi nila magagawa pa rin imonopolya yung kapangyarihan. No? Kahit hawak na nila na ipapakulong kita, magtago ka, etc. Ganyan, ano? Ang sabi ni Ascuna, kayo mismo dito sa Senado, pwede kayong gumawa ng batas, kayo mismo. O kaya mag-amend kayo ng inyong rules na payagan ng inyong mga kasamahan ay a-attend sa mga ganitong klaseng mga pagkakataon, no? Via Zoom o live, ipagpapaalam sa Sandigan Bayan, eh papayagan yan. Sabi nga naman nung isang associate, sabi nung isang Chief Justice, si Reynato Puno, ay oo, kasi noon, kung maaalala nyo, may mga pistok ang gobyerno, di ba? Ngayon, marami ang mga nakakulong na, na desisyonan na, no? Na, kumbaga, nakulong na, may verdict na ng judge, no? Na mga makakaliwang grupo, mga nasa komunistang grupo. Pero pag in-include sila sa pistok bilang mga advisor, anong ginagawa ng gobyerno? Ha? Gumagawa po ng sulat sa judikatura. Pinaiintinding mabuti na kailangan ng serbisyo ng mga nakakulong na. Yung mga na verdict na, na guilty, nakakulong, nagseserve na ng sentensya nila. Pero ayon dito sa aming kausap na pistok, eh makatutulong daw itong mga to, kaya baka pwede ninyong payagan. Eh, ang kondisyon naman eh, babalik sila sa kanilang mga kulungan matapos po ang papel nila doon sa pistok bilang advisor, bilang contributor, no, ng mga ng peace process, ganyan ano. So may layunin, di ba? Eh kung yun nga pinapayagan ng korte eh, guilty na yun, ha? Nagse-serve na ng sentence eh. Pinapayagan ng korte. Eto pa kaya na nagkakaroon pala ng mga pagdinig. Di ba? Kaya dito makikita talaga yung taong nag-question. Yung taong nag-question ng 16 votes o two-thirds ng 24 para sa conviction, eh isa rin siya sa mga kumokontra na ang kanyang mga kasamahan ay makadalo. Makadalo virtually. Isa siya eh. Diba, nung nag-walk out sila, ano sabi ni Erwin Tulfo? Ha? Bakit kasi pinipilit nyo? Eh, during that time, sila pa ang majority nun eh, diba? Sila Senator Alan Peter Cayetano. So, nung time na yan, si Senator Marculeta po ang nag-propose, no? Na magkaroon tayo ng pagpayag, no? Dapat nga, majority votes ito eh. Kasi lahat ito magagamit ng kahit sino man senador ang darating ang panahon na magkakaroon ng panggigipit sa kanya ay hindi kayang gipitin. Kasi nga, pag ginawa mo yan at ang layunin mo ay hindi siya makadalo sa pagdinig, ito ang Senado ay pumapayag na siya ay padaluhin pa rin. Nakuha niyo po. Di ba? Kaya doon, kitang-kita po na ikaw nga, kapwa mo senador eh, anong sabi ni Senator Erwin nung panahon na nag-walk out sila? Eh bakit ba kasi, 'di ba? Yun yung nauna nag-init ang ulo po ni Erwin Tulfo. Ad hominem daw, ad hominem. Bakit? Eh kasi nakapagsalita si Senator Marculeta noon patungkol sa paulit-ulit na paliwanag niya kay Senator Risa Ontiveros, tama? Paulit-ulit lang eh. Kaya sabi niya, ito kasi ang hirap pag hindi abogadong kausap mo. Dahil doon na nag-away yun. Doon na po at nanggagalaiti na po si Ad hominem, ano? Si Erwin Tulfo, no? Which by the way, sila magkapatid na Rafi Tulfo, bumaba na daw po ang kanilang mga subscriber at ang mga followers nila. Ha? Never again. Yan ang bagong never again. Yan Tulfo Brothers. Never again po talaga. Bakit? Eh kasi nga, na-turn off na yung mga akala eh, sila ay tumutulong sa bayan. Lalo nandiyan na sila sa pwesto, wow, di ba galit sila sa katiwalian? Pero ayaw nilang imbestigahan ng katiwalian, lalo na itong blood control. Kitang-kita na, saan ka pa magtatago? Wala na ko yung pagtataguan. Expose ka na, kita na po kayo. Kitang-kita na po kayo ng taong bayan, kitang-kita na rin kayo. Kitang-kita, literal. So, ibig ko lang pong sabihin, di ba? Ano po? Eh siya po yung una nang gagalaite na sabi niya, ad hominem, nung narinig niya yun. Eh sige na, kayo na matatalino, hindi kami abogado eh, di ba? Parang gano'n ang mga kanyang pa-victim effect. Tapos sabing, bakit ba nila kasi pinipilit? Dahil ba na meron mga kasamahan natin na nandito na maaaring kulihin, maaaring makulong? Kaya ba nila minamadali ito? Di ba sabi niya? Paano niya nalaman yun? Ito nga, nagkakatotoo na, iniisa-isa na nga po eh. 'di ba, iniisa-isa na po, 'di ba? At may preba po, ah. May preba na nung dating pinagtutulungan din na Chief Escudero at saka itong si Joel Villanueva, na iba na po ang kanyang Jesus, 'di ba? Ni Joel Villanueva. Hindi po Jesus is Lord, no? Jesus na nandoon sa Ombudsman, dahil Jesus din ang pangalan noon eh. So ibig lamang po sabi, may preba na pag if you give in to pressure, all your cases will disappear. Diba? Biglang napunta sa preliminary stage. Samantalang nung sinasabi na po, ah, yung kay Senator Cheese, yung kay Senator Joel, bago bumaligtad, ah, ah, next week, oh, next week, lalabas na yung warrant nila. Naalala niyo yun? Ha? Tapos nung bumaligtad ito, itong dalawa, di ba, no? At siguro kaya din bumaligtad si Joel, ano? Nang nakita niya kay Cheese, aba, nung bumaligtad ka, oo nga, lumamig sila. Wala ka na. Hindi ka nila pinag-uusapan, no? At yung kaso mo, nasa na ba? Na isang tabi, di ba? So, yun din na naging dahilan niya, no? Na palagay ko, gano'n na nga. Gusto natin subukan ulit, dito naman sa magkapatid na bilyar. Ha? So, ano ba? Para magalit na talaga ang taong bayan. Para makundik nila ang ating pangalawang pangulo, antay na lang natin yung galit ng taong bayan, ano? Dahil, yung nga lang laban ng Hinebra tsaka ano nung nakita ng taong bayan ng boto ano ang lutuan eh nagkabatuhan sa loob ng Araneta Coliseum. Basketball lang yun eh no, kasi ayaw ng taong bayan po yun ang gugulan, ayaw ng taong bayan yung lantaran dayaan, di ba? Naalala nyo kaya nga no 1986 yung people power ano ba naging mitsan yan kung tutuusin. 1983, napatay si Ninoy Aquino, no? So, di ba nagtawag ng snap election ang tatay ni Bongbong Marcos? Kahit na magang-maga na yung mukha niya, talaga because of the kidney disease na meron siya, na ayaw pa nilang aminin na may sakit siya, no? Eh, nagtawag siya ng snap election para lang daw mapatunayan sa tao. Di ba? Believing na hawak niya ang beat. Di ba? Noong panahon na yon, tama? O ano ba naging mitsa na 1986 EDSA Revolution? Hindi po ba yung pagbo-walk out ng mga COMELEC canvasser dun sa PICC? Nagtayuan, umalis, nag-walk out, ano? Kasi hindi daw nila magawang dayain o magmanipula doon sa resulta. Yun ang naging mitsa noon eh. Doon nagkaroon po ng mala, doon nagsimula na yung mitsa tapos dire-diretso na po yan. No? Naalala niyo po, yun yung po doon nagsimula, ano, mitsa ang tawag, ano po. So, ito, yung kay ERAP, na ang baligtad naman nun, ano, parang gumagalaw sa pagkakataon na yun para hindi siya ma-impeach. Baligtad. Pero tignan nyo ang taong bayan kung paano po mag-react, alam nyo. Kasi nakikita po eh. So either you go either way, ano po. Pag nakita ng taong bayan na meron pong dishonesty, may unfairness, at wala pong tinatawag na kaparehasan, no? Walang equality, walang fairness, walang truth, no po? Aba, eh kahit pagtanggol nyo ayaw nyo ma-impeach yan, kahit overwhelming na, ano po, taong bayan pa rin po ang makakakita nun, magagalit, ano po. Ganun po eh, di ba? So either you go either way. Ngayon ito sa isang banda, kabaligtaran. Wala talagang impeachment offenses, hindi na-prove, walang ma-prove, 675 million na nagagastos, 27 times nang nag-hearing. Gusto na nga ng prosecutor na matapos na sila eh. Yung pinakamatibay nga nilang ebidensya is Article 3, no? Bribery. Pero hindi na nila ipipresenta, nakita nyo? Kasi alam nila, babalik din sa kanila. Eh. Marami silang mga testigo, hindi na raw nila isasalang. Bakit? Kasi it will do more damage to them. Pabalik. Kasi would you believe? Tapos ang dinadahilan nilang proseso ngayon, ang dinadahilan nila, hindi kaya hindi na namin ipipresenta. Para mapabilis ang proseso. Gusto kasi natin, bago magpasko, tapos na to eh. Kano to? Formalidad lang? Tsaka pa niyang presko nila in the middle, ah, kaya nga po to si Terry Redon, di ba? Pati yung attorney Tolosa, di ba? Private counsel, ano? Eh, napasyokos order, eh, di ba? Dahil sa mga side comments nila, no? Na subjudice nga, sakop na sila noon, ano? Na subjudice rule, hindi pwede talaga na huwag kayong magkokomento, ano man, patungkol doon sa kaso, di ba? So, kaya sila pinagsosyokos order, hindi pa po ito nahaharap. Ha? So, tingnan natin kung ano magiging desisyon ng presiding justice dahil nag-submit na yata itong dalawa ng showcos order nila. Na? So, tingnan natin kung magpapa-fine sila ng 30,000, ano? Kada pagkakamali, gano'n na mangyayari eh. O ire-reprimand lang muna, warning, parang gano'n. Tingnan natin kung ano magiging desisyon niya. At saka nakakita na kung itong dalawa na nakitaan nga ng sub judice violation, itinuturo ngayon ni Terry Redon ang ating pangalawang pangulo. Kasi doon daw sa Quezon City, yun nga, yung binabasa nating speech ng ating pangalawang pangulo. Diba? May nabanggit daw doon patungkol sa impeachment. Yung gawa-gawang impeachment. Diba? At pagdating doon, pinipilit na gumawa ng ebidensya kahit wala. Tama? Yan daw po yun eh, diba? So, ang sabi naman po ng tagapagsalita ng Kwan na si Attorney Reginald, ano po? Eh, ang sabi po niya, Attorney Reginald Velasco, tama? Ang sabi daw po niya ay hindi pa naman napapag-anuhan yan ng presiding judge na si Jesus Cudero. Eh kung gusto nila, mag-file sila. Mag-file sila ng reklamo. So eto po yung damay-damay na. No? Yung alam mo yung nahuli ka sa traffic violation at tinuturo mo yung iba. Ba't mo ko inuhuli? Ayan, no? Parang gano'n, ano? Pambirang buhay yan. Gano'n talaga, no? May mga sakit na gano'n mga ibang Pilipino, no? Ikaw ang hinuli, di ba? Tinuturo mo yun. Parang gano'n, eh, ano? Parang gano'n, ano? Eh, magkaiba naman yun. Kasi no nag-speech po ang ating pangalawang pangulo, wala naman siyang masamang sinabi dun sa mismong impeachment court. Di ba? Ang kanya mga binanggit ay totoo naman yung gawa-gawang impeachment. Di ba? Na ngayon nga ay hindi pa mapatunayan. Di ba totoo yun? Akala ko sabi ni dating Chief Justice Artemio Panganiban eh, truth and fairness. O yan, truth na truth yan. Di pa ba truth yan? Di ba? So yun po ang ibig natin po sabihin. So ang punto lang natin dito, magkakaroon po ng deliberation sa Miyerkules. Di ba? So papaano ngayon yan? Pagka nangyari eh, dadaanin nila sa boto. Halimbawa lang po, di ba? Dahil outnumbered nila yung minority, di ba? So, at sa tingin ko, malaking bagay po itong presiding judge, no? Sinabi na rin po ni Chief Escudero over the weekend sa isang panayam, sadya daw niyang in-entertain yung pong motion ni Erwin Tulfo, no? Kung tutuusin, tinuring niya yan bilang motion, no? Dahil kine-question eh. Pero saan ka nakakita, yung order eh, July 6 pa, bago magsimula ang impeachment, sinabi na niya, no? Na ang threshold ay 2/3 of all members. Walang pumalag. Walang tumaas sa kamay na Eric Sylvester Tulfo o yung kanyang kapatid, no? Wala, hindi tumaas. Walang nagkontra. Kahit si Lacson, wala. Di ba? Kasi nga, siguro akala nila, ano ba ang hawak ng prosecution? Di ba? Kasi pag may katwira naman talagang impeach, wala kalusot-lusot ang pangalawang pangulo rito. Di ba? Ang problema, kaya siya pumalag na pag-usapan natin yung threshold. Kasi nga nakita nila, walang pupuntahan ito. Wala, mayayari itong prosecution na to. At kung 16 ang kukunin na threshold, sabi nga niya, ma-acquit by default. Kaya nga sabi po ni Kwan, sabi nga po ni Associate Justice Adolfo Ascuna, there's no such thing as default by a, kumbaga, acquit by a default. Bakit? Eh kasi makakakuha ka pa rin naman ng numero doon sa threshold mo. Diba? Kung kayo mismo gagawa ng paraan na maka-attend yung inyong mga kasamahan. Ang problema, kayo mismo ay instrument. Kayo mismo ay enablers, no? Na ginigipit sila ng ehekutibo. Eh kayo hindi niyo pinaglalaban ng mga kasamahan ninyo. Na sige, hiyaan mo, sige, kung makukulong ka dahil kinasuwa ka, di ba? Okay lang, pagpapaalam namin na makadalo ka. Mga ganon, alam niyo yun? Kasi gumawa na tayo ng resolution dito para makita natin sa taong bayan ng ating institution, ang Senado independent. Sabi nga, last bastion of democracy. So hindi mo mayuyugyug yan, hindi mo magigiba, hindi mo matitibag yan. Kasi kahit anong panggigipit ang gawin ninyo, sampahin nyo ng kaso lahat ng member namin, kahit kami mga lahat nasa kulungan na dadalo kami sa pagdinig. At boboto pa rin kami. Hindi pwedeng kayo ang gagawa ng paraan para hindi kami makadalo. Tapos sasabihin nyo ngayon, kung hindi kami dumadalo, ano na sila? Paano ba sasabihin? Sila ay automatic, hindi nakasali. No? Dahil hindi sila dumadalo. So yung circumstances ng hindi nila pagdalo, hindi nakita ng nung tatlong Amishi Puray. Kaya nga nung nagsalita si Pia Cayetano, di ba? I feel threatened. I feel pressured, which is true. Totoo-totoo naman, di ba? At makikita nyo, sila lang ang target. Silang nasa minority. Di ba? Because they cannot convince the minority to render a verdict samantalang ang prosecution up to now, 27 times na ang pagdinig, 675 million na ang nagastos, umabot pa sa kailangan pag-iimbita ng Amishi Puray. Kasi kung totoong matibay ang inyong mga ebidensya o ang inyong mga kaso, hindi mo tatanggalin yung bribery. Diba? Kasi ang habol mo, conviction eh. So kung saan ka matitibay, bakit mo aalisin? Tapos ang magiging dahilan eh, gusto kasi namin mapabilis ang proseso. Ha? At sapat na daw yung mga nakita nila. Nakikita ba nila yung reaksyon ng taong bayan kung paanong lampasuhin ng defense panel ang prosecution panel? Be it congressmen and women na active prosecutor o private prosecutor man, ni isa walang umubra eh. Diba? Sa 27 pagdinig, ni isa wala silang panalo, kahit isa eh. Kung i-scorean po natin, 1-0, 2-0, 1-1, di ba mga ganon? Wala sila ni isang guhit eh. Di ba? Diba? Kaya nga umabot na nga po doon sa punto, kailangan nila ang tulong, ano? Ng ilang mga senador para questionin yung threshold. Di ba? Saan ka nakakita? Kaya nga itong mabigat. Dapat pagdating po ng Miyerkules, ang masasaksihan po natin yan ng sabi ni Chief Escudero over the weekend. Sabi ko, sinadya kong i-entertain yun dahil gusto ko nga may umakyat na ng Korte Suprema para questionin. Eh, walang nag-question eh. Mula noong July 6, sinabi ko na ang threshold natin para makonvict ay concurrence of all its members. So 24, two-thirds is 16. Walang kumontra, wala. Kasi kung meron, umakyat na sana, di ba? Kaya hindi niya pwedeng hindi daw entertaining yun. Yung kay Senator Erwin Tulfo, di ba? At nakikita ko na na gustong iputo about yan ng dating Senate President Tito Soto. Alala niyo? Kasi wala pa po ang Amishi Puray. Sinasabi na niya na pwede naman natin iputo about. Sinasabi na niya parang doon na pupunta. Nakuha niyo po. Kaya kahit na nagsalita pa itong mga Amishi Puray na to, regardless, buo na ang mga pasya nila. Ganun lang po kasimple. Subukan niyo po ang galit ng taong bayan dahil ayaw po ng taong bayan makakita ng panggugulang o pandaraya. Diba? Massive cheating. Diba? Sobra na. Hindi po papayag ang taong bayan dyan. Ano? No amount of container van o kaya barbed wires o anumang obstacle ang pwedeng pumigil sa galit ng taong bayan. No, wag niyo naman subukan, wag niyo naman pong sagarin, di po ba? So ang punto lang po natin dito, dyan man po sila Senado, ang maaring makita natin either sa Wednesday ay manindigan yung presiding judge na si Chief Escudero. No, na hindi, nag-desisyon na ako noong July 6. Eh. Narinig naman natin yung Amishi Puray. So, doon pa rin tayo pupunta sa naging desisyon ko dahil hindi naman kayo kumontra nun. Ganun, na? Pwede niyang gawin yun, ano? At kung may magsasabing po to a vote, wala tayong pagbobotohan. No? Kasi walang question doon sa naging desisyon ko noong July 6. Diba? Pwede niyang ganunin eh. Yun, sigurado may aakyat sa Korte Suprema. Malamang, baka yung grupo, no? Magkapatid na Tulpo, si Ontivero, si Pangilinan, si Bam Aquino, o si Tito Soto, si Lacson, baka yung grupo nila, maaaring umakyat. Di ba? Kung di nila magawa yan, baka si Lito Lapid ang utusan nila. Iakit mo yan, iakit mo yan. Di ba? Basta isa sa kanila, ayan, di may aakit na para questionin. Tama? Pero kung gagawin niya na tulad ng sinasabi ni dating Chief Justice Artemio Panganiban, na malay niyo naman magbago ang isip ng presiding justice niyo. Nagbibigay na siya ng sa kanakakita, isang ami si Korea. Na, payo lang ang hinihingi sa inyo, hindi impluensya. Eto, parang kinukonsyensya niyo sila, yun daw taong bayan. Ha? Kayo ang konsyensya, ang taong bayan. Teka lang, kahit na ganito ang itsura na wala silang maipakitang impeachable offense, paano yung karapatan ng 32 million na taong bumoto sa pangalawang pangulo? Di hamak na mas madami yun, na mayorya. Ha? Kahit na pagsamasamahin mo yung mga congressman na prosecutor doon sa mga distrito nila noong nakaraang eleksyon, kung ilan na nakuha nila mga boto, wala sa kalingkingan po nang ini-impeach nilang pangalawang pangulo. In other words, kahit walang batayan, wala pong matibay na ebidensya, magiging konsyensya pa rin ng tao, magiging desisyon nila, kung yan ang kanila ikukonsidera, ba't pa tayo nagkaroon ng pagdinig? Di naturalmente, yung konsyensya nila, kikiling po doon sa karamihan ng taong ayaw sa impeachment. Di po ba tama yun? Pero ang punto, ang pinupuntahan po nung dating Chief Justice Artemio Panganiban, malay nyo magbagong isip ng presiding judge nyo. At baka hindi na kayo kailangan magbotohan. Kasi tinatanong po yan ni, kung nagkakamali, si Kiko Pangilinan. Na pag nagkaroon po kami ng oral argument at pinagbotohan po namin dito, meron po ba kami nilabag sa ating konstitusyon kung sakali? And sagot po ni dating Chief Justice Panganiban, sa tingin ko wala. Kasi kayo sui generis. At meron nga kayong soul. Isa lang na pakay. Sa inyo lang binigay ang kapangyarihan mag-impeach. Naku, sobrang blanket authority naman po yung binigay nyo. Irregardless, kahit i-violate ang constitution, yan nga lang po ang safeguard natin. Pwede ba yan? De parang binigyan mo ng kapangyarihan na, sa'yo na tong atomic bomb. Ito ang trigger, ha? Ito ang trigger, no? So, hawakan mo yan, no? Ikaw ang may hawak niyan. Ikaw ang binigyan. Parang pangulo lang, di ba? Pangulo na Amerika, di ba? Di ba lagi may daladalang attache case yung kanyang kasamahan, ano? Kasi nuclear code, nasa kanya, nasa pangulo, eh. Pero may mga verification yan, hindi lang siya yan, no? So, may mga verification yan sa armed forces, ng US, kung i-detonate ba yung nuclear weapon o hindi, mga ganyan, ano, judgment code. Pero siya, bilang civilian na presidente na binoto ng bayan ng Amerikano, siyempre, tinitingala yan sa buong mundo, di ba? Anyway, mo ang consequence. Hindi ka militar mag-isip. Di ba? Ang militar, patay kung patay, di ba? Ikaw, tinitingnan mo yung civilian na kagaya mo bilang presidente ka ng Amerika. Diba? Na pag ikaw nagpakawala ka ng nuclear weapons dahil isa ka sa may hawak ng susi, it doesn't mean na walang retaliation. Iyan ang problema. Yung retaliation na hindi mo mapipigilan. So ilang casualty yan dito sa bansa nila, nakuha niyo po. Kaya lagi pa rin siya nandun sa... Teka lang, diba? Hindi pwedeng basta-basta. Ang kayang-kayanan lang naman nila dahil bully nga sila, di ba? Yung alam nilang hindi makalalaban. Subin niyo yun. Yung ano, Venezuela, kunin niyo ron yung presidente nila, si Maduro. Si Maduro, naalala ko na, di ba? So, yung hindi kayang pumalag, no? Yun lang kayang-kayanan nila. Pero pagka yung alam niyo yun, China, North Korea, Russia, hindi niya magawa. Iba yung lengguaheng ginagamit niya. Kasi alam niya yung repercussion, di ba? Yung Iran, tingnan nyo, gulpi di gulat, di ba? Kasi marami na pong na-detonate doon ng mga nuclear weapon. Ano? In other words, alam nila na napilay na nila yan. Ano? Ang kinatatakutan nila, magkaroon po ng pagkakaisa ang mga Arab nation. Kaya tuwan-tuwa siya na mismong Saudi ayaw sa Iran. Diba? At ang Iraq ayaw sa Iran. Kumbaga sila nag-aaway-away, no? Kaya kampante siya na walang repercussion na magaganap sa bayan nila, 'di ba? Pero kung pinag-uusapan ay yung kaparehas niya ng kapangyarihan, kahit mahirap na bansa ang North Korea, pero kung nuclear power wise din ang pag-uusapan, ah, kaya nga hindi niya makante eh, di ba? Kaya hindi niya magalaw. Ang China, ganun din. Ang Russia, di ba? Di ba? Pati India, di ba? Kaya kinakaibigan niya India, di ba? Kasi malaking bansa at may nuclear weapon din. Kaya kumbaga, ang punto ko lang ibig kong sabihin, kung ikaw yung may hawak ng ganong klaseng kapangyarihan at yung trigger na sa iyo, palagay ko hindi mo magagawang ipahamak ang yung buong bansa. Di ba? Iko-considera mo yun dahil buong lahi mo doon din nakatira eh. Di ba? So parang kahit inuudyokan ka na ng military mo na hindi, kailang unahan natin sila. Kasi kundi tayo maunahan. Ang problema, pag nauna tayo, wala na rin balikan. Naging dahilan tuloy para sa kanila na tayo i-bombahin pabalik. So ang nangyayari ngayon, duruan. Diba? Parang takutan, duruan, di ba? Hanggang doon lang, puro warning, puro mga panduduro lang, pananakot, ano po, di ba? Puro ganyan ang mga ginagawa. No? Pero ang ibig lang po sabihin, sa antas po natin, parang ganyan din po siya, di ba? Parang lumalabas po na hindi nyo pwedeng samantalahin ang inyong kapangyarihan at hindi i-considera yung taong bayan. Kasi tama din, no? Si Chief Justice Artemio Panganiban, truth and fairness, no? Ang iniisip mo bang truth and fairness ay panig ng taong bayan na iyong sinasabi na nasa likod ng prosecution? Abay, bilangin mo po. Tingnan nyo rin ang survey. Tingnan nyo po ang reaksyon ng taong bayan. Diba? Kasi kung truth and justice din lang, sa 27 pagdinig na wala pa silang napapatunayan, nag-atras pa ng napakadaming mga testigo at pati yung Article 3 na bribery ay hindi na rin didinggin dahil sapat na daw, ang napatunayan nila para ma-impeach. Ano pa sa palagay nyo? Where pa na lang po pinaiiral nila, kapangyarihan na lang. No ba? Basta. Oh, basta. Hindi ka makalulusot dito. Parang ganun na lang, ano? Eh, hindi huubra yan sa taong bayan. Ang taong bayan nagmamasid, di ba? Kaya pagdating po ng oral argument na yan sa Miyerkules, at tingnan natin kung ano ang magiging kahinatnan, dahil kung yan ipuput to a vote, nasisiguro natin talaga mapapalitan yan threshold. Kasi hindi mo a-outnumber, dahil wala nga siya. Si Marcoleta nga sabi niya, nagtanong sa kanya yung mamamahayag na maghingi ka ba ng furlough, magpapaalam ka ba sa korte, para makadalo ka sa September 23, para makaboto ka. Sabi, hindi. Ba't ako magpapaalam? Ba't ako bubunta ron para bumoto? Eh, hindi naman namin dapat pagbotohan yun. Sabi niya, ba't pagbobotohan namin? Ibig ba sabihin, nakatataas kami sa konstitusyon? Ba't namin papalitan yun? Kung gusto namin palitan yun, hindi yan ang pamamaraan. Sa constitutional amendments yun, hindi dyan sa impeachment court papalitan ng threshold. May katwiran siya, tama? Kaya alam niya eh, na anuman na maging desisyon sa Miyerkules, darating ang kapahiyaan nito pag nagsalita na ang Korte Suprema. Hypothetical, sige. Halimbawa, dahil nga may nakaumang din na sword o espada sa ulo ni Chief Escudero, edi siyempre hindi niya maaaring panindigan ano, yung kanyang sinabi. Dahil ito rin ang mangyayari pagka siya ay nagsabing huwag tayong magbotohan. Di siya sisisihin, parang yung fourth wind. Di ba? Nag-disyon ka lang mag-isa, ganyan. Which is vindicated siya doon sa fourth wind, tama? Napatunayan ng Korte Suprema, tama siya. Naglabas pa nga ng maliwanag na paliwanag patungkol sa fourth wind. Ang meaning ay yung susunod na gagawin mo. Hindi siya immediately. Hindi siya agad-agad. Diba? Pero ano sabi ng dating Senate President Soto na nalaman niya yung definition ng fourth wind? Ah, para sa akin, tomorrow ang fourth wind. Yung pa rin. Pero mo kahit may definition na ang Korte Suprema, yung sayo pa rin ang gusto mo. Kaya mahirap kausap yung mga ganyan tao. Diba? Kaya ang mangyayari niyan, sige, okay, magkakaroon one way or the other. Ano po? Dahil bakit? Eh kung may espada po sa ulo ni Chief Escudero, hindi niya kayang panindigan yung threshold ng 16 sa all members ng 24. Tama? E di kung pinutua vote niya yan, ang mangyayari, dahil kung maninindigan siya at kalaunan, true and true, kung siya presiding judge, pwede naman niya talagang panindigan, ano? Eh kaya lang, baka yung na, mga kaso niya nasa preliminary, biglang umakyat. No? At bukas, agad-agad, may warrant of arrest na siya. Di ba? Baka ang bilis, di ba? Ang problema naman nila, eh teka, pag inaresto naman si Chief, sino magiging presiding judge? Eh hindi kaya yan nung nasa tabi niya. Di ba? Ang problema, walang magaling-galing. Isa lang ang abogado sa majority, di ba? Si Pangilinan lang, Kiko Pangilinan, ano? Eh ako, hindi ko naisip, siya upo doon, si Pangilinan, bilang presiding judge. Ah, hindi ako nakikita kung hindi niya kakayanin mo. Apo, di ba? Ang Pia Cayetano, kaya pa. O Alan Peter Cayetano, kaya pa yan. At yun nga, si Escudero. So wala siyang choice, no? Kung maninindigan siya, to, wala naman kayo maipapalit sa akin, eh. Pwede niyang panindigan nyo, no? Na after hearing all those amici curiae, et cetera, ganyan, so I've decided na i-upheld natin. Yung napag-desisyonan ko na noong July 6. E di syempre, papalaging iba, tataas ang kamay, sila Soto. Well, akala ko ba, mag-oral argument tayo? O, mag-oral argument tayo, oo. Eh, paano to? Eh, pagka ano, we will put this to a vote. Eh, hindi tayo pwede mag-vote. Kasi pag nag-vote tayo, papalitan natin yan, eh, hindi naman to constitutional amendment. Diba? So, mahirap, diba? Depende, ha? Dinitingnan ko lang, ha, kung ano ba pwedeng mangyari, napanindigan niya. Kaya lang, bukas sa bukas, eto na yung kaso. Yung kaso niya, ni Cheese, no? Eh, sa isang banda, hindi. Halimbawa, matalino naman si Cheese, eh, diba? So, sige, para to tagpe-questionin din naman ito bandang huli, di ba? Binigyan lang niya ng mabilis na paraan ang depensa na questionin agad sa Korte Suprema dahil pinagbotohan eh. Pag pinagbotohan yung threshold, doon pa lang may constitutional violation na. Dahil hindi yan ang proper

Ibig sabihin, hindi siya perfect. Kasi kung perfect siya, wala tayong constitutional amendment. Ano pa i-amend ba? Perfect nga. Tama? Perfect eh. Di po ba? Eh ba't tayo may constitutional amendment? Ibig sabihin, hindi siya perfect. Yan ba tinatanong pa? Utak mo nalaglag, pakipulot. Di ba? Ay, nahulog oh. Baka pwede kunin mo. Nalaglag ata eh. Di po ba? Oo. So, iba kaya ibig ko lang po sabihin, di ba? Kung mangyayari magkakabotohan, di syempre ipipilit nila yan. Ano? Pwede sila manaig pansamantala. Pero dyan na po, maghahalo ang balat sa tinalupan dahil for sure, no? Kaya nga po sabi ni Attorney Michael Poa, ano man po mangyari sa 23, magdi-deliberate kayo, oral argument, which later ang pagbobotohan niya, di ba? So kami, gusto namin malaman niyo ang aming posisyon, kami i-attend. Pero ad cotelam. Ano ibig sabihin nun? Narinig niyo na ad cotelam dati, di ba? Kami atin, pero di kami nagpapasakot sa gusto ninyong mangyari. Kaya ibig sabihin, di kami matatali ng inyong magiging desisyon. Di ba? La disadvantage niya sa kliyente namin eh. At hindi na sa kliyente namin na si Vice President. Doon sa mamamayang Pilipinong bumoto sa kanya na para i-disenfranchise yung 32 million nang wala kayong matibay na ebidensya, tapos botohan lang ang mangyayari para palitan niyo yung threshold, para may kasiguraduhan kayong ma-impeach siya, eh di talaga maghahalo ang balat sa tinalupan. At doon nga papasok na kaya nga sinabi ni dating Associate Justice Adolfo Ascona, precisely itong ina-avoid ng ating mga framers ng Constitution. Eh, isa siya sa framers. Particularly siya sumulat ng draft dito sa impeachment. At kaya nga to, sabi nga niya, hindi nga namin to original eh. Kinopya pa nga namin yung 1935. Kasi 1935, hango sa American Constitution. Ang difference, hindi sinunod ng ating forefathers, yung mga dating mambabatas. Yung Constitution ng American na nakalagay dun, of all its members present. Hindi yung sinunod. Nung 1935 Constitution, inilagay of all its members, period. Yung po ang kaibahan. Di po ba? Kaya dyan na natin makikita po ano po ang kaibahan po noon. Ano po? Samantala, bago pa po tayo tuluyang maubusan ng oras, ang bilis po talaga, grabe. Saglit na saglit lang, ano? Di bale, magkikita pa rin naman tayo bukas. Eh, maraming salamat po ah, dito po kay Ate Roxanne Costo. Magandang gabi po. Si Kuya Ramon Bear, good PM Sir Bernard at mga kakampi. Alam nila wala sila magagawa sa ano to. Ayan, kaya balik sa impeachment trial. Oh, again talaga, 'di ba? Yung West Philippine Sea, pinaiinit na naman nila. Wala silang issue ngayon. 'Di ba? Kasi nga nakikita na ng taong bayan yung kanilang ginagawang paulit-ulit lang, pabalik-balik lang ano. At kung ngayon na literal nga nakita natin ng martial law na ginugunita natin eh, sa mga kabataan, nakikita po, no? Na dapat ang pangulo, leader ka ng bansa. Dapat ramdam mo na mahal ka ng tao. Kaya hindi mo pwedeng sabihin it is ano, you cannot force anyone to love you. Baligtad po, mali. You should not force anyone to love you. It is through your actions that people will automatically love you. Ang problema, minsan na nga po may lumapit na matanda akaping ka, parang natuhod o nasiko mo papalayo, no? Hindi ka ata sanay, no? Hindi ka sanay na niyayapos ka. Talaga lang, ano po. Yan po ang sinasabing kaibahan ng mga Duterte, no? Na malapit talaga ang taong bayan, mahal ng taong bayan. Tawagin niyo ng kulto ang DDS. Hindi po kami kulto, hindi po kulto ang DDS. Ang mahal po sa taong bayan, ang taong bayan kaya mahal po ang mga Duterte dahil sa mga ginawa nila, yung ramdam yung ginawa nila. No? Kahit malayo ka, ramdam mo kung may lisensya ka, 10 years na po ang license mo, driver's license. Kung may baril ka, ganyan na rin. No? Kung may pasaporte ka, ganun na rin, no? Mahaba na rin ang period ng expiry. At malaki na tipid mo dahil dati every 5 years o every 3 years. Di ba? So yung mga bagay na yun, hindi ka man lang personal kang kilala ng Tatay Digo. Pero naka-epekto sa iyo yun, no? At siguro noong mga panahon noon na siya ang presidente, hindi mo man lang siya nakita. Pero nung nagkasakit siguro ang isa sa mga kabag-anak mo, doon kayo tunay nakaramdam, ano? Ng zero balance, no? Sa malasakit

0: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
1: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Radio Bandido, 810 AM.

0: sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapakipakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Gabay ng Bayan, Saturdays, 7:30 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Kami po ang inyong mga kuya
1: at ate sa programa Mate.
2: Ako po si Kuya Saldi, tumatalakay po ng mga issue na may mga legal at lehitimong dokumentong basihan upang ating pong matiyak na tama at wasto ang ating mga paksa.
1: At ako naman po si Ate Elby, ipinapaliwanag namin ang kalagahan at karapatan ng mga non-government organization kung paano ito makakatulong sa inyo.
3: Ako naman po si Kuya Teng, ang inyong magiging tulay sa mga sangay ng gobyerno upang magkaroon ng kasagutan ng inyong mga katanungan sa abot ng aming makakaya.
2: Iniimbitahan po namin kayo
1: na makinig at manood ang aming programang Mate
3: dito lang sa
4: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
5: Watch and listen to Mate Saturdays 8 a.m. to 10 a.m.
6: Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
7: Hi, I'm Sunny Ilustre and I'm inviting you to join Salimasa that tackles anything of human interest on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
6: Watch and listen to Salimasa every Saturday from 4 p.m. to 5 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ito po ang yung lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nagaanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Isang mapayapa at mabiyayang araw po ng Martes ang ating pagbati sa lahat ng ating mga kababayang nakikinig, nanonood at sumusubaybay sa ating pampalatuntunang pulso ng sambayanan, maging sa ating pong mga kababayang OFWs man o hindi, kasama na po ang ating mga ka-senior citizen sa lahat ng dako o sulok ng mundo, partikular sa Distrito 5 ng Maynila. Kami po ay bumabati at sa aming mataos na pananalangin ay kasama kayo na sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at kalusugan. Don Pepot.
1: Manibuti takarbe. Manibuti sa inyo lahat. Sama-sama po tayo hanggang mamayang alas 8 ng maga.
0: Pasensya na po. At medyo naatraso ang inyong lingkod dahil nga po sa medyo masama ang pakiramdam at matrapik. Ha? Maaga pa lamang ay matrapik. Talagang yan po ang problema na tila hindi na malutas-lutas mga kaibigan sa kabila ng may mga iba't ibang mga sinasabing ginagawa. Para ang trapiko ay malunasan, traffic pa rin mga kaibigan. So, Don Pepot, magandang umaga.
1: Magandang po dito, Carmen.
0: Okay, hindi ko masabing boy atrasado dahil atrasado rin po ang inyong lingkod. Kaya tayo po ay humihingi ng sorry sa lahat ng ating pong mga taga-subaybay. At babatiin ko lamang sa araw na ito ang lahat ng may kaarawan.
1: Yes.
0: Partikular, ito pong si Marlo Sobi. Ha? Happy birthday.
1: Sir Marlo.
0: At sana maging maligaya ka sa habang panahon ng iyong buhay. At salamat din sa kanyang may bahay na si Mayan. Ha? Isang mabait at masipag. At maasikasong may bahay ni Marlo Sobi. Ayan. So, marami po tayong mga issue. Ngunit issue na ganun din po sa mahabang panahon, nakatutok ang ating mga mambabatas, sari-saring mga kung ano-anong mga tinatanong at yung mga galawan na tila ang pinakamahalaga sa kanila ay ang mawala sa landas nila, ang tinuturing nilang pinakamahigpit na kalaban sa politika, ang Vice President Sara Duterte. Parang yan na lamang po ang tinututukan ng ating mga mambabatas sa halip na lumikha ng mga batas na tutugon sa pangangailangan ng taong bayan at magsisilbing lunas sa kasalukuyang mga problemang ating pong kaharap at kakaharapin pa sa susunod na henerasyon kung tayo po ay hindi magkakaisa at gagawa ng solusyon para ang mga mali ay maitama.
1: Yes.
0: Kailangan pong gumawa tayo ng solusyon, manindigan tayo ng nagkakaisa para makita ng ating mga leader na mali ang kanilang pagpapatupad ng ating batas na sinasabi nobody is above the law.
1: Yes.
0: At ang hustisya ay dapat ipatupad ng pantay-pantay, hindi dahil sa ikaw ay nasa posisyon at ikaw ay nasa oposisyon naninindigan ka para sa tama, hindi po sapat na dahilan na iyon ay gawing balakid, sapagkat tayo po sa ating paniniwala at sa paniniwala ng lahat ng mga Pilipino na hanggang ngayon tayo ay nasa isang demokratikong pamamaraan o nasa demokrasya na sistema, mga kaibigan. Pero bakit po tila binubusalan? Bakit tila pinipigilan ang mga pagtutol, ang mga hinaing ng taong bayan sa ginagawang tila pagbusal sa kanilang mga paghahayag ng kanilang mga damdamin, pagsasalita laban sa ginagawang ng kasalukuyang administrasyon na tila dihis na sa ating batas. Selective justice, mga kaibigan, and always, not only sometimes, bending the law.
1: Yes.
0: Yan po, mga kaibigan, ang nasasaksihan natin. Hindi po tayo gumagawa ng issue. Ano naman po ang mapapala natin? Samantalang hangad po natin ay kapayapaan. Hangad natin ay kaunlaran. Maiangat ang antas ng pamumuhay ng ating mga mahihirap na mga kababayan, partikular ang mga poor among the poorest.
1: Yes.
0: Yan po ang isa sa kailangan matugunan ng kasalukuyang liderato na pinagkatiwalaan natin na mangunguna sa tamang direksyon, magpapatupad ng tamang batas, batas para sa lahat, na kaya po nilikha ang batas ay para magkaroon ng kaayusan at kapayapaan sa ating bansa para matamo ang kaunlaran. Sapagkat
1: yes,
0: habang magulo, habang hindi po tayo nagkakasundo-sundo, mailap ang kaunlaran sa ating mga mamamayang Pilipino na tila iilan lamang ang nakikinabang, at yan ay mga nagsasabwatang mga elitista, mga oligarko, ha, na pinapahirapan at nagpapahirap sa ating mga mamamayan. Bakit nga ba hindi magagalit ang taong bayan? Sapagkat daman-dama ang kahirapan, daman-dama na tayo ang ginagawang sakripisyo, daman-dama natin na tayo ang itinataya. Katulad ng sa ngayon ay sinasabi sa taong ito, 100 GOCC ang kailangang maibenta at kumita ng 2 bilyong maigit sa pagbibenta ng 100 GOCC. Yan ba ay makatutulong sa ating pag-unlad o lalo tayong pinahihirapan? Lahat na lamang ay benta dito, benta doon. Akala natin nakatapos na tayo kay Boy Benta, yumaon na si Boy Benta, eh ngayon mas mahigit pa kay Boy Benta ang nangyayari. Pero si Jojo Sikat ay atin munang bibigyan ng daan sa kanyang pag-uulat. Defense panel, hindi nakikialam kung dadalo si Vice President Sara sa impeachment trial para sa pagpapakita ng suporta sa kapatid na si Mayor Baste sakaling dumalo sa paglilitis. Jojo Sikat, ibalita mo.
2: Sinabi ni Defense Panel Spokesperson Attorney Michael Poua na hindi sila nakikialam kay Vice President Sara Duterte kung magpapakita sa impeachment court bilang suporta sa kapatid na si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sakaling lumutang ito sa susunod na linggo. Para kay Poua, bilang mga defense counsel ni VP Sara, mas nais sila na hindi irekomenda na padaluhin sa impeachment trial ang Vice Presidente.
3: Wala po ba siyang sinasabi sa akin? Pagdating naman po sa ganyang mga matters, we don't really recommend yung kanyang attendance. Nasa sa kanya talaga yan kung gusto niya o hindi. As to the subpoena of Mayor Baste, I'm sure he has his own lawyers. I'm sure he's, you know, well updated on the matter. So tayo, itay lang natin ito na mangyari next week. But again, just to answer your question, pagdating naman po sa pag-attend ating Vice Presidente sa pagsuporta sa either the staff or yung kanyang kapatid, hindi na po tayo nakikilala sa mga bagay.
2: Samantala, inamin naman ng abogado na nagkausap sila kamakailan ni Vice President Sara Duterte at napag-usapan nila ang ukol sa sub judice rule na ipinatutupad ng impeachment court. Ayon kay Poua, may mga bagay sila na napag-usapan na tulad ng kapag may nabanggit ay maaring pasok sa sub judice rule, at may mga bagay naman na hindi. Sinabi pa ni Atty. Poua na kapag may mga bagay na hindi alam ng Vice Presidente na kung sub judice, ay nagkukonsulta ito sa kanya.
3: Konsulta naman po yung communication namin ng ating kliyente, ang Vice Presidente. At hindi ka naman i-deny na nagkaroon na ng pag-uusap. usap between myself and the Vice President on what I think is skirting sub judice, skirting contempt. At very receptive naman po ang ating Vice President. So, may mga bagay naman kami na pag-usapan na kung sasabihin mo to, palagay ko, this will be covered by sub judice. So, at kung sasabihin mo naman yung ibang bagay, I don't think naman sub judice yan. So, may mga ganyan na kami pag-uusap. As you know, we maintain constant communication with the Vice President. So, pag may mga bagay na hindi rin siya sure kung sub judice o hindi, siya naman ay nagpo-consult at tayo nagbibigay ng opinion natin. At usually naman, she values her opinion.
2: Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandero TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Katulad na lamang po nitong nakikita natin. Kahapon, napadaan tayo dyan sa Mindiola, papuntang Recto. Nung araw, mayroon lang mga pulis na nakalinya.
1: Yes.
0: Ngayon, hindi ko maintindihan. Takot na takot ba ang Malacañang? At ano ang ikinakatakot ng Malacañang kung sakaling may kilos protesta para isigaw ang kanilang hinaing, ang inaakala nila na mali at hindi tama na tila parusa na ipinatutupad tulad ng pagtataas ng ating mga buwis, pagtataas ng halaga ng mga bilihin ng mga kasabwat na mga oligarkong mga negosyante, pagtataas ng transportasyon, pagtataas na lamang ng lahat ng bagay, na unano na lamang po ang hindi tumataas. Mas malaki naman po kami sa mga unano. Si Don Pepot, mas mataas naman sa unano. Ang inyong lingkod, mas mataas naman sa unano. Ganun din ang ating dating Pangulo, Gloria Macapagal Arroyo, the little girl. Mas mataas naman po kami. At sinasabi, mas cute kami. Hindi po namin binubuhat yung aming mga bangko. Nakita naman ninyo ang ating dating Pangulo, GMA, cute na cute. Hindi po siya acute, kundi cute na cute. Okay. So, hindi natin alam bakit nagkakaganito? Kahit dumadaan kami dito sa pagbaba
1: ng Malacañang,
0: San Marcelino, meron din po dyan daan, papasok ng loob ng Malacañang. Meron din pong barbed wire, meron yung container barrier, meron po yung ano ng mga
1: container ban.
0: Ano ba ang dahilan na tila takot na takot kayo at bakod na bakod ang Malacañang? Tandaan ninyo, ang Malacañang ay para sa tao.
1: Yes.
0: Ang namumuno ay para sa tao, para pagsilbihan ang taong bayan. At hindi ninyo pag-aari ang Malacañang para ito ay bakuran ng bakod. Na para bang natatakot kayo na maakyat bahay kayo. Kahit naman akyat bahay, hindi na makakaakyat yan dahil may barbed wire, may barrier, merong cargo van, di ba? O ano yung
1: container ban.
0: Container ban.
1: Ang dami pang pulis.
0: Ang dami pa, saksakan pa, nahalos lahat na yata ng pulis nandiyan. Pagkatapos, sasabihin itong si DILG Secretary John Vic Remulla na bumababa daw yung criminality ng 47%. Sus Mariano, garapong walang asukal. Dumami nga Huwag ninyong lukohin ang taong bayan. Dumami po ang mga kriminal sapagkat dumami ang mga naglipana na drug addict na noong panahon ni dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte, kaya minahal ng taong bayan. Noong panahon ng COVID, walang nagutom. Noong panahon na tila tayo ay magiging narco state, isinulong ang war on drugs, na wala ang mga drug lords, nagpulasan, ha, nagsipagtago, at ang mga drug pusher, hinuli yung mga nanlaban na iilan ay pinatay. Ha? Dahil tulad din ng mga drug pusher na gustong mabuhay sa pamagitan ng ipinagbabawal na gamot, ang ating mga kapulisan ay may buhay din. Yes. May mga pamilya ding binubuhay. Kaya bakit sila magpapauna laban sa mga illegal na mga drug pusher? Diba? Yes. O kaya yung sinasabi na 30,000, mas marami, pinalawak na pa ninyo, pinalaki. Rappler lang po yung nagsabi noon. Ha? Na alam naman natin ay yung rappler, parang balita na tila totoo, tila hindi, dahil may killing. Meron po silang pinapanigan. Ha? Na hanggang ngayon, andyan pa rin. Na tila nang gugulo, na parang itong Tulpo Brothers, nagugulo ang Senado. Tanong na mga walang katuturan. Tanong na alam mo na hindi naman sila abogado. Pero tila mga abogago ang labas, mga kaibigan, sa kanilang mga pagtatanong. Na tila hindi po sila nag-aral kung ano yung kanilang itatanong, kung ito ba ay tumutumbok ang sagot doon sa kanilang gustong palabasin. Ha? Na hindi pwede ang isang vice-presidente o vice-presidente na mag-ari ng isang kumpanya o korporasyon. O, sinagot sila ng secretary o ng SEC, ha? Director ng SEC, ha? Na sinabi, walang batas na nagbabawal. O ano ngayon? Pahiya ka? Di lumalabas na hindi ka nag-aaral ng mga dapat mong sabihin. May masabi ka lang. Diba? Kahit ito ay nakakahiya. Pero si Chona Yu, may pagbabalita, local government support fund, hindi presidential pork barrel fund, ayon sa Malacanang. Ganon din yan, iniiba-iba lang ninyo ang pangalan, pero iisa lang ang direksyon. Kurakot, Chona Yu, ibalita mo.
4: Mariing pinabulaanan ng Palasyo ng Malacanang ang aligasyon ni Caloocan Congressman Egay Arise na isang Presidential Pork Barrel Fund ang local government support fund na ipinamimigay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga local government units. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, mas maigi sanang inaral muna ng kongresista ang kabuang sistema sa pagbibigay ng LGSF sa bawat lokal na pamahalaan kung saan may itinakdang mga requirements na dapat matugunan bago ito may pagkaloob. May mga panuntunan anyang nakalatag ukol dito bago maibigay ang pondo kabilang na ang Good Governance Standard ng kinauukulang LGU, financial management nito, fiscal transparency, service delivery at kakayahang maipatupad ang mga programang isinumitin na pupunduhan ng LGSF. Idadaan niya ang request ng isang lokal na pamahalaan sa Department of Budget and Management sa pamamagitan ng Ugnayang Bayan Portal at walang anumang intervention mula sa kaninong politiko na nagsisilbing middleman. Payo pa ni Castro kay Arise, makipag-ugnayan o makipag-usap kay Caloocan Mayor Along Malapitan at alamin kung ano ang mga naging request nito at naibigay sa mga hiling kaysa sa magbato ng mga akustasyon. Ako si para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much. Ito baka maging USEC ito pagdating ng araw. Ha?
1: Yes.
0: Thank you very much, Chona Yu. Alam po ninyo, huwag na ninyo kaming paikutan. Ha? Yes. Malapit-lapit na po, hindi tayo maiinip, hindi tayo pagpapawisan. Election na naman, yes. 2028. Yan po ay preparasyon na. Yan mga sinasabi nyo na hindi ito DAP. Ha? Hindi ito
1: pork barrel.
0: Pork barrel. Ha? E ganun din po ang suma total. Yes. Yan ay binibigay sa mga local government na kuno-kuno, mayroong mga instruction, may LOI, at kung ano-ano pa mga pinagsasabi ninyo para sa darating na eleksyon, para sa pagkampanya sa mga kandidato na naman nababalik-balik. Nasabi nga ni Rapi Tulpo, 2028 tatakbo daw siya ulit. Oh, ha? Tandaan po ninyo, hindi na dapat at hindi na nababagay sa Senado. Humawak na lang kayo ulit ng mikropono dahil yan ang bagay sa inyo. Diyan kayo magaling. Pagka humawak kayo muli ng mikropono, sasaludo ako sa inyo. Dahil diyan po kayo nababagay eh. Magaling kayong tumire. Magaling kayong bumira. Para ano, ewan ko. Ha? Pero si John Manlapas, eto po, alam ko. Siya po ay may pag-uulat. Representative Chanko, iginiit ang transparency, Sus Marioset, transparency at accountability. Mahirap hanapin sa muling pagbubukas ng plenaryo sa deliberasyon ng pondo ng Kamara. John Manlapas, ibalita mo.
5: Bilang bahagi ng pagsusulong ng transparency at accountability at upang maiwasan ng posibilidad na katiwalian, iginiit ni Nabota City Representative Toby Tiangco ang muling pagbubukas ng plenary interpelasyon sa budget ng House of Representatives. Sinabi ni Tiangco na dapat payagan ng pamunuan ng Kamara muling pagbubukas ng interpelasyon sa budget ng lower house matapos ilipat ang deliberasyon mula sa September 24 patungong September 17 habang siya ay nasa ibang bansa para sa official business.
6: Sa original schedule po na linabas noong September 15, ang original schedule po ng budget ng House is on September 24. Ang nangyari po niyan, inilipat po yan ng September 17. So ang tanong ko po, ano po ang dahilan kung bakit po ito nilipat ng September 17?
5: Iginit niya na muling buksan ng pamunuan ng Kamara ang mga talakayan sa budget ng lower house at binanggit na pinayagan din itong muling buksan ang deliberasyon sa budget ng Metro Manila Development Authority. Binigyan din ni Tiangco na dapat sumunod ang House of Representatives sa mataas na pamantayan ng financial accountability, lalo na pagdating sa mga panuntunan nito sa paggastos. Sinabi pa ng mambabatas na kung nais pigilan ng Kamara ang korupsyon, kailangan may accountability.
6: Sitignan niyo po, Madam Speaker. September 17 po noon. Okay. September 17, meron po naman nakaschedule na September 18. Meron nakaschedule na September 21, 22, 23. Bakit naman doon tayo sa dulo kukuha, Madam Speaker? Traditionally, matagal na kayo dito, pag nag-uusod, ang kinukuha yung pinakamalapit. For what reason? Para makapaghanda po yung hindi lang yung departamento, kung hindi pa rin yung mga congressmen.
5: Ako si Jong Manlapas para sa DCRJ Radyo Bandido TV. Kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much. Jong Manlapas, ganda lalaki. Ulang lang sa buhok. Joke lang, Jong, ha? Pero mabait po yan si Jong Manlapas, ha? Okay. Siya lang naman ang nabibiro natin tsaka si Jojo Sikat eh. Sabi nga po, sabi na napasadahan ko sa aking pagbabasa sa Facebook. Ang sabi po, dati raw naglalagay ng barbed wire para sa magnanakaw. Pero ngayon, yung mga magnanakaw ang siyang naglalagay daw ng barbed wire. Baliktad na po ang sitwasyon. Di ba? Baliktad na po ang sitwasyon. Dahil nung araw, depensa natin nila sa mga bakod, nilalagay ng barbed wire para hindi makaakyat yung akyat bahay o magnanakaw. Eh ngayon, mga magnanakaw po ang naglalagay ng barbed wire eh, para hindi makapasok yung mga matitinong tao na laban sa mga magnanakaw. O, yan, di ba? Pero meron po tayong pag-ulat mula kay Romel Madrigal. Lokal na saging, ginagawang negosyo sa Liliw. 35 magsasaka at entrepreneur. Si Nanay sa Banana Loaf Production. Mm-hmm. Eh talagang ginagamit naman yung saging eh, ha? Mm-hmm. Para masarap makagawa yan ng tinapay. Yes. Banana cake meron. Yes. Ha? At isa pa, pwede rin niyang kung dadaan sa proseso yung mga dahon ng saging, mm-hmm, o yung mga balat ng saging, pwede pong gawing bagyan. Yes. Pwede pong gawing sapatos. Ha? Mm-hmm. Yung mga iba-ibang pandekorasyon sa sapatos. Marami po. Sana, ha, maging malaganap yung pagtitrain ng TESDA. Bumaba kayo sa lupa. Makipag-ugnayan kayo sa mga barangay chairman na yung mga barangay kapitan na walang ginagawa, paikot-ikot lang, nag-aantay din ng masisila, ha, na para ding mga buwaya yung ilan. Pero meron naman pong mga chairman na gumagawa ng tama at nagsisilbi sa kanilang mga constituent.
1: Yes.
0: Katulad po ng aming barangay chairman, Ariel Haling. Magandang umaga
1: morning,
0: po sa inyo.
1: Haling.
0: Ha? Ito po, pag tumawag ka, agad-agad
1: action,
0: tumatakbo, mm, at umaaksyon.
1: Yes.
0: Kaya sana all, pero meron ding mga barangay chairman na tila mga buwaya rin na nag-iintay ng masasakmal o magiging biktima.
1: Mm.
0: Ha? O, so, lahat na po halos ngayon, may mga buwaya. Wala na po sa tubig ang buwaya. Nasa katihan na. At ang iba, o, nandyan na po sa Kongreso sa mataas at mababang kapulungan. Yan po yung mga buwayang nakabarong Tagalog ng mamahalin at mga nakakurbata. Ha? Mga kaibigan, kaya wala na po tayong susulingan. Nakapaligid sa taong bayan, halos ay mga buwaya. Mm. Romel Madrigal, ibalita mo.
7: 35 miyembro ng sama sa industriya ng lansones, kakao, kape at saging sa Liliw o lakas ang sinanay sa paggawaan ng banana loaf bilang value-added products mula sa lokal na agricultural na ani. Isinagawa ang training seminar na inani tuwaanihin from local bananas to a profitable loaf sa Barangay Pag-asa, Liliw, Laguna. Tampok sa pagsasanay ang tamang paghahanda ng produkto, food safety, baking procedures at pagpapanatili ng kalidad at consistency ng banana loaf kasunod ang aktual na hands-on production ng mga kalahok. Katuwang ng DTI Laguna sa programa ng Department of Agriculture, TESDA at lokal na pamahalaan ng Liliw sa pamumuno ni Mayor Ildefonso Monleon. Nagbigay naman ng technical training ang TESDA Accredited Adaw Learning Institute Incorporated sa pangunguna ni Chef Massie Monique Adaw bilang resource person. Itinuro rin ng DTI Laguna ang basic costing at pricing, packaging at labeling at iba pang paraan para gawing marketable at income generating products ang mga lokal na ani. Layunin ng programa na matulungan ang mga lokal entrepreneurs na madagdagan ang halaga ng kanilang produkto mula simpleng ani tungo sa mas malaking oportunidad sa negosyo. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Sana po, ha, ang TESDA, kumilos kayo.
1: Yes.
0: Tulad din ng Department of Agriculture.
1: Mm.
0: Magpalawak kayo ng mga tanim. Magtanim kayo ng mga, katulad ng mga
1: buko. Marami pong, ng tao.
0: Marami pong pakinabang ang buko mula sa ugat hanggang sa dahon, mm, hanggang sa bunga, marami pong pwedeng magawang produkto.
1: Yes.
0: Ha? At hindi lang yan, sana umikot tayo sa buong Pilipinas, lahat halos ng lalawigan. Itap ninyo ang mga barangay chairman at para maturuan, matrain ang ating mga kababayan ng mga kaalaman para magkaroon sila ng hanap buhay.
1: Yes.
0: At hindi tayo aasa na lamang ng aasa sa mga foreign investor. Lumikha tayo ng mga local investor, mga lokal na negosyante, at hindi puro na lang sila-sila na mga elitista, mga oligarkong mga negosyante ang nagmamanipula at kumukontrol sa ating ekonomiya. Kailangan po natin sa ngayon, ha? Hindi lang naman tayo ang ganito na mataas ang impression, ha? Na bumababa ang ating piso habang tumataas ang dolyar.
1: Yes.
0: Maging ang buong mundo nakakaranas din po ng ganitong kahirapan. Pero kung tayo po ay magsasama-sama, magkakaisa, pangungunahan tayo ng ating leader, mga local leader, ha, at maging national leader para palakasin ang ating ekonomiya sa pamagitan ng sarili nating mga produkto.
1: Yes.
0: Ha, eh walang dahilan para hindi tayo umunlad dahil magkakaroon ng hanap buhay bawat isang mamamayang Pilipino nang hindi tayo aasa sa mga pledges na malabo pa, ha, sa nilabusaw na tubig yung katotohanan sa pangako na mag-i-invest, sapagkat paano sila mag-i-invest lalo sa panahon ngayon na halos alam na sa buong mundo kung ano ang ating kalagayan sa kasalukuyan. Nasabi nga ng isang kilalang hapong negosyante, ayaw na durobo ne mga Pilipino. Bakit? Eh, hindi pa raw umaandar, umuusad yung kanilang mga permit. Halos ubos na ang puhunan. Bakit? Ba't mauubos ang puhunan? Eh, paano? Bawat kilos ng papel, kailangan maglagay. Pag napunta sa kabila, lalagay ka na naman hanggang sa maubos na. Tapos na nga, nakakuha ka ng permit, ubos na ang puhunan.
1: Yes.
0: Hindi naman po ganon. Ayaw na, sabi, ayaw na.
1: Magbabakasyonis na lang.
0: Punta na lang kami. Bisita, asawa, Pilipina.
1: Pilipina.
0: Yan.
1: Ayaw na mag-negosyo rito.
0: Si Jojo Sikat, nagbabalik sa kanyang pagbabalita, impeachment court, wala pang desisyon sa sagot ni na public prosecutor at Bicol party list na Kusus Mariano Garapon. Isa rin ito sa dapat mawala sa Kongreso. Ha? Parang ito yung tinatawag na nung araw, panggulo, Representative Ilong Ridon, ha? At prosecutor panel spokesperson Attorney Tolosa sa paglabag sa sub-judice rule. Jojo Sikat, ibalita mo.
2: Sinabi ni Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tongol na wala pa rin desisyon ang Senate Impeachment Court sa sagot ni na public prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon at private prosecutor at legal spokesperson Attorney Benjamin Tolosa sa Shokus Order kaugnay sa umano'y paglabag nila sa sub-judice rule. Ayon kay Tongol, nasa proseso pa ng pag-aaral at drafting stage si Presiding Officer Francis Chis Escudero, at sa mga susunod na araw ay malalaman aniya ang desisyon dito. Dalawa posibilidad na mangyari, tanggapin ang kanilang verified answer at hindi napatawan ng anumang parusa, o di kaya naman ay ma-cite it na indirect contempt ng impeachment court sa paglabag sa Rule 18 ng sub-judice na maaaring ma-impose sa first strike na reprimand at sa pangalawang offense ay magbabayad ng tig 30,000 pesos bilang penalty sa bawat opensa.
8: Wala pa po, no? Ngayon po ay kasalukuyang nasa drafting stage pa po ng order ang ating presiding officer, at in the next few days malalaman po natin kung ano po yung resolution ng ating presiding officer ukol dun sa show cause orders na in-issue. Dalawa po ang possibility dyan, tanggapin po ng impeachment court yung kanilang mga sinaad doon sa kanilang verified answer, at hindi po sila papatawan ng any sanction or penalty because they will not be cited in contempt of court, or pwede rin naman po na sila ay masasite in direct contempt of court because of their violation of the Rule 18 on sub judice and the August 26 ruling of the presiding officer, at sila po ay maiimposan ng maaring maimposan ng nakalagay po sa ruling na una, sa first strike po, siya po ay ire-reprimand, at sa pangalawang strike po o sa second offense, sila po ay maiimposan ng 30,000 na penalty po and possible floor restriction and referral to the office of the bar confidant.
9: Paano po?
2: Ako, si Jojo Sika, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bagdilo TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much sa iyong malajaryong balita, Jojo Sikat. Ha? Eh, dalawa po ang abogado eh, kasi mayroong abogado na tawag nga attorney. Abogado, di ba? Meron din tinatawag na attorney pero abogago. Yung mga nagsasabing aminin mo na para mas mabilis.
1: Abogado di pa amin.
0: Para kumita na rin ako, di ba? O mga ganun ha. O mga abogado na ipatatalo ang kaso mo kapalit ng bayad ng kabila. Di ba? Marami po ha. Kaya ingat-ingat tayo, pero meron pong isang abogado na hindi kayo ibebenta, ipagtatanggol kayo hanggang dulo, ha? Ito pong si Attorney Ricardo Castillo ng Castillo Law Office, dyan po sa Pasig. Ha? Mag-aama yan, pero talagang magaling kasi humingi po ako ng tulong, ha? Sa isang ni-rape na bata, 10 taon siya, pero 24 na taon na siya dahil nga sa takot niya, dahil nga sa banta na hindi na niya makikita at tila ipapapatay di umano yung kanyang ama. Kaya pati yung tatay nagtago na. Ha? At dahil sa sinabi rin ng lola na manahimik kayo sapagkat ang kahihiyan mo, kahihiyan namin lahat na pamilya. So, tumahimik yung bata, nagkaroon ng nobyo. Ha? Naglayas siya. Yes. Dahil mula 10 taon na siya'y ginagahasa nung ama, pagkatapos yung anak, sila mag-ama. Ha? Pagkatapos, naglayas siya. Dahil ang feeling niya, siya ay walang kakampi. Nag-iisa. Diba? Dahil walang gustong dumamay sa kanya eh, para ipaglaban yung kawalan ng katarungan sa kamay ng kanyang tuhin at pinsan. Ha? So, umabot siya ng 24 na taon hanggang sa siya ay nagkaroon ng nobyo. Eh, kapag ka sila at naging asawa, kapag sila ay magkasama sa pagtulog, lagi siyang nagsisisigaw, binabangungot, yung pala bangungot, yung na trauma. No? Kaya dapat i-an pa sa isip.
1: Nagpa-flashback sa isip niya, yung mga nangyari.
0: Kaya siya ay nagsisisigaw. Tinanong ngayon siya, bakit ka ganyan? Di napilitan siyang ipagtapat. Hindi pumayag yung kanyang nobyo na hindi siya humingi ng katarungan sa ginawang paglapastangan sa kanyang dangal.
1: Yes.
0: Sabi niya, nung nobyo, kaya sabi ko nga, paggagawa ko ng medalya, sasabitan ko ng medalya itong nobyong ito. Sinabi ng nobyo, kahit ano ang nangyari sa'yo, ipaglaban mo at ako ay handang pakasalan ka.
1: Yes.
0: Sinabi rin dun sa tatay, kaya nagkalakas ang loob ng tatay. Kaya ngayon, dalawa na silang nagbibigay ng moral support. Yes. Ang problema, yung bata, minor de edad, hindi pala pwede yung kailangan 15 anyos para maparusahan ng batas. O, pero yung bata pala nanonood na habang ginagawa rin ng ama at nanonood na daw ng bold. Ng bold dahil yung bata doon nakatira sa kanila eh. O, magkamag-anak nga eh. Nung lumipat din sa kabilang lugar, ganun din ang ginagawa sa kanya. O, pero umabot siya ng 24 anyos dahil naglaya siya. kapag ka daw siya ay naalala niya, nagpapatato siya. Mm. Yun ang kanyang parang
1: outlet.
0: Mm. No? So, ngayon po,
1: Justicia.
0: Ay idinulog ko yes. kay Attorney Ricardo Castillo. At ang sa kanya, tulong lang.
1: Mm.
0: Wala siyang hihingin anumang sentimo.
1: Yes.
0: Tulong lang po. Dahil salamat kailangan magkaroon Castillo. Ng justisya
1: yes.
0: ang bata kahit pala nakaraan na eh.
1: Mm, pwedeng habulin yan. No?
0: Oo. Eh, diyan pala may tulog din ang lalaki kahit hindi to. Pag nakusahan ka palang rape at magaling yung bata o yung magkakaso sa'yo, talo pala lalaki dyan eh. Kasi wala na pala ngayon yung tinatawag na sinasabi ng mga abogado, medico-legal.
1: Mm-hmm.
0: Ano na lang, ito psychological na lang.
1: Yes.
0: Psychiatrist.
1: Mm-hmm.
0: So, babalik po tayo eh. Kailangan din...
1: Nawaw, yung katarungan maibigay na.
0: Kailangan din po sa ating mga nasa mataas at mababang kapulungan, kailangan din psychological test.
1: Mm-hmm.
0: Kailangan din pa-examine natin dahil may mga...
1: Kakaiba na.
0: May mga senador, ha?
1: Kakaiba
0: may mga kongresista.
1: Nasabi.
0: Nakakaiba na po ang mga tanong eh, ha? Kakaiba na, ha? Na disya na doon sa kanilang trabaho. Dahil bilang mga mambabatas, ang trabaho ninyo ay lumikha ng batas
1: yes.
0: at hindi to bend the law.
1: Mm.
0: Kaya kailangan ninyong magpa-examine, ha? Kailangan magpa-psychological test kayo. Hindi lang teacher ang kailangan ninyo. Kailangan demanding kayo sa psychological test. O yan, mga kaibigan. Kaya, nakakalungkot dahil nagagamit ang lahat halos ng sangay ng ating gobyerno para lamang manatili sila at para maiwasan makaligtas
1: yes.
0: sa pananagutan. Diba? O, naggamit na gamit ang ating NBI, samantalang itong direktor ng NBI na si Marites Malibag, ha?
1: Melvin, Melvin Matibag.
0: Melvin.
1: Director, Melvin.
0: Melvin.
1: Matibag.
0: Ano? Matibag.
1: Mm-hmm.
0: Yung palang may bahay niya, di umano, ha? Di umano, ay meron ding ghost project.
1: Mm-hmm.
0: At gaano rin katotoo. Bagamat ikinakaila niya at kapareho lang ng pangalan niya na may bahay pala ito na 80 halaga kahalaga ng 84 million sa California. Oh, bakit hindi ninyo ipaliwanag yan? Bakit hindi iharap sa publiko, imbestigahan din ang iyong may bahay kung totoo o hindi para malinis ang pangalan ng iyong may bahay.
1: Yes.
0: Di ba?
1: Mm-hmm.
0: At hindi ang puro inaasinta mo at ginagawan mo ng chismis dahil wala naman mga ebidensya halos lahat ng mga kinakaso ninyo. Ha? Katulad kay Marculeta. Paano magiging plunder yung kay Marculeta samantalang hindi naman galing sa gobyerno,
1: mm-hmm.
0: hindi naman nagtatrabaho sa gobyerno, isang simpleng mamamayang Pilipino na, itong si Mike Defensor, dahil
1: yes.
0: hindi na po siya mambabatas, at maging yung mga kasama na nag-donate ng 70 million yata.
1: 75 million.
0: O 75 million.
1: Mm-hmm.
0: Plunder ba yon? Eh samantalang,
1: probadong salapi yun.
0: Eto, si Erich Sylvester o Senator Erwin Tulpo, ha, tumanggap ng 120 million mula sa fraud sapagkat pinrish ng AMLAC ang bank account, ang mga asset, ha, nung nagbigay sa kanya ng donation na Yap Brothers, kung di po ako
1: yes.
0: nagkakamali, correct me if
1: yes.
0: I'm wrong, ha, na isang fraudulent money dahil galing po sa flood control.
1: Yes.
0: Di ba?
1: Galing
0: sa fraud
1: nila.
0: Eh. Ha? Dahil bakit i-freeze ng AMLAC yun?
1: Mm.
0: Kung yun ay hindi fraud, mga kaibigan. O kaya, yan po, nakikita natin yung tinatawag na maliwanag pa sa sikat ng Haring Araw na selective justice.
1: Yes, double standard.
0: Pagkakalaban, tuloy-tuloy, kakasuhan ka plunder, Kahit nasabihin pa ng ibang abogado, paano naging plunder yon? Wala silang pakialam. Basta ang kaso plunder, kulong kaagad. Pero, si Eric Sylvester, ginawa ninyo na taga-usig pa, siya ang ginawang chairman ng Blue Ribbon Committee. Karapat-dapat ba? Isa yan sa tinatawag na panggulo sa Senado at dapat dumaan din sa psychological test. Di ba? Eh, puro wala sa hulog yung mga tanong eh. Halatang halata mo, naiisa ang tumbok si Sara Duterte. Gusto nilang mawala si Sara Duterte sapagkat alam nila kung magiging presidente si Sara Duterte, meron silang pananagutan at maari silang humimas ng rehas na bakal. O yan, eh sinasabi nga ha, ng taong bayan na sila'y nagpapakahirap. Ha? Walang, sinasabi nila, wala kaming utang na loob sa'yo, Vice President Sara Duterte. Ikaw ang may utang na loob sa amin na taong bayan. Kung ikaw ay magiging presidente, ubusin mo lahat ang mga magnanakaw sa gobyerno. Yan ang pagbayad mo ng utang na loob sa taong bayan. Pero ang ginagawa ng taong bayan, wala silang utang na loob sa'yo. Yes. Ikaw, Vice President Sara Duterte, ang may utang na loob sa taong bayan. Kaya bilang kabayaran, ubusin mo ang lahat ng magnanakaw sa gobyerno. O yun, di ba? Okay.
1: 32 million niya ang nagtiwala sa kanya.
0: Sus Mariano Garapong walang asukal. Kaya yan po ang sagot kung bakit may barbed wire. Kung

0: Eh, minsan hinuhuli talaga po eh. Hindi ko alam kung kasabot na rin itong Facebook eh.
1: Tapos na tsaka.
0: Sino ba yung ano ng Facebook? Sino ba yung may-ari ng Facebook? Si ano?
1: Zuckerberg.
0: Zuckerberg na inaanyayahan yata sa Kongreso. Ating, sa Kongreso ayaw.
1: Meta.
0: Sige po. At pakiusap po ng inyong lingkod. I-like, i-follow ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan at i-share sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala sa loob at sa labas ng ating pong bansa. Maraming salamat sa mga nagsishare po. Yes. Ah, kasi dumarami po yung ating mga listener na mga OFWs. Mm. So, take it away.
2: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
3: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo, dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Ito doong arangkada na walang palya. Bravo, ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Radio Bandido, 8:10 AM.
5: Then this show is for you. A show that focuses on
6: the best food and treats for your dogs.
7: The best dog places to visit.
8: The best training for dogs.
9: Hi. Coco, speak.
10: The best dog accessories and items.
11: The best dog hotels.
5: And really, everything about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

0: Ito po ang yung lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nagaanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
1: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ.

0: Radio Bandido.
1: Okay, nagbabari po ang ating platuntunang pulso ng sambayanan na sumasayang papawid araw-araw, alas 6 hanggang alas 8 ng umaga, dito po sa Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. At ulitin ko lamang po ang aking pakiusap, yes, ha? Bago tayo magtuloy-tuloy sa ating palatuntunan, ilike, ipalo ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan at ishare, yes, sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala sa loob at sa labas ng ating pong bansa. Napakasakit, Kuya Eddie, ang mapangaralan sa harap ng publiko dahil hindi alam ang iyong mga tanong. Diba? Napakasakit, Kuya Eddie, ang sinapit ng aking buhay. Napakasakit, Kuya Eddie. Si Jong Manlapas, may pag-uulat, Vice President Sara, nanawagan na mas mahigpit na seguridad at safe space sa mga paaralan. Jong Manlapas, ibalita mo.
2: Nananawagan si Vice President Sara Duterte ng mas matibay na kultura ng seguridad sa mga paaralan kasunod ng ikatlong insidente ng pamamaril sa eskwelahan sa loob lamang na mahigit 2 buwan. Ayon kay Duterte, mahalaga ang mabilis na pangangalap at pagproseso ng impormasyon ng mga school authorities kahit maliit na detalye upang agad itong maimbestigahan at matukoy ang posibleng banta. Iginit din niyang dapat may safe space sa taong mapagkakatiwalaan ng mga estudyante sa paaralan tulad ng guro o counselor na maari nilang lapitan para sabihin ang kanilang nararamdaman at mga iniisip. Anya, kapag walang ganitong mapupuntahan ng mga bata, maari silang humanap ng makikinig sa kanila sa social media o iba't ibang grupo sa internet. Bukod dito, maaari umanong magpatupad ang mga paaralan ng random bag inspection at classroom checks. Gayunman, sinabi ni Duterte na pinakamahalaga ang maagap na pagtukoy sa mga problemang kinakaharap ng mga estudyante at pagbibigay sa kanila ng taong maaari nilang makausap bago pa man mangyari ang anumang insidente. Ako si Jong Manlapas para sa DZRJ Radio Bandido TV. Kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Jong Manlapas. Si Romel Madrigal, may pag-uulat. One alert, mabilis na tugon sa emergency. BEST, School Alert System, inilunsad sa 155 schools o 155 schools sa Calabarzon. Romel Madrigal, ibalita mo.
3: Nangunahana ni Police Brigadier General Dominic Bakay, Regional Director ng Police Regional Office 4A, ang installation ng Best School Alert and Rapid Response System sa Jose Rizal Memorial School sa Calamba City sa Laguna. Kasabay nito, sabay-sabay ding ipinakilala ang sistema ng 155 schools sa buong Calabarzon bilang bahagi ng pagpapalakas ng mabilis na pag-uulat, koordinasyon at pagtugon sa anumang insidente o emergency na maaaring makaapekto sa mga estudyante, guro at buong school community. Sa ilalim ng BEST o Build Partnership Early Detection Swift Alert Tactical Response, layunin itong mapabilis ang komunikasyon ng mga paaralan sa mga partner agency para agad na makapagsagawa ng kinakailangang aksyon. Binigyang din sa programa ang kahalagahan ng pagtutulungan ng PNP, DepEd, BFP, OCD, LGU, barangay, mga magulang at iba pang stakeholders para sa kaligtasan ng mga mag-aaral. Ayon sa Police Regional Office 4A, bahagi ito ng pagpapatupad ng focus agenda ng Chief PNP para sa isang police organization na mabilis tumugon at mas aktibong nakikipag-ugnayan sa komunidad. Kasabay nito, sinusulong ng PRO4A ang Best Policing Framework, Be Visible, Engage Immediately, Serve Together, Transform Trust, tungo sa mas mabilis, people-centered at responsive na police service sa Calabarzon. Ako si Romel Madrigal, nagugulat sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Isa po yan eh, sa pinagkagastusan nung 125 million confidential fund ng ating Vice Presidente Sara Duterte para mapigilan ang pagre-recruit sa ating mga kabataang mag-aaral. Mm. Pero nagtataka tayo, bakit tila napakabagal ng usad ng ating hustisya, ha? Sapagkat convicted na eh. Inapila lang nitong si Franz Castro sa Tour Ocampo, ha, na nahuli na inireklamo ng mga ng tribo, di ba, ng isang tribo.
0: Mga magulang din, child abuse.
1: At ng mga magulang. Mm. Na dahil sa pagre-recruit ng mga kabataan at nahuli na kasama yata ay yung mga kabataan para dalhin sa bundok. Eh, itama po ninyo kung mali yung aking sinabi, pero nagtataka tayo bakit hanggang ngayon eh hindi pa nakukulong itong si Franz Castro na tumanggap din ng flood control money o maleta, di ba? Mm. O envelope o bag. O, di ba? Yes. O, eh, sabihin,
0: under appeal pa sila hanggang ngayon.
1: Napakabagal ng ating hustisya kapag ka kaalyado. Bakit? Kaalyado na ba yung dating kalaban ng ating gobyerno? Alam naman natin na iba ang layunin ng mga makakaliwa. Diba? Mm. Oh, so, yan po ang pinagtataka natin at kung bakit hinahanap yung 125 million na galing mismo sa confidential fund ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. Samantalang may 4.5 billion
0: taon-taon na
1: confidential fund ang ating Pangulo at maaaring madobli pa na sinasabi sa 2027. Na budget. Mm. So, saan na pupunta yan? Bilyon-bilyon piso na yan. O yung 125 million, may kinapupuntahan, may pagkain para sa mga asset, di ba? May gamot para sa mga asset. O, eh bakit hindi mo aalagaan yung asset mo? Siyempre, para maging loyal. At bakit may Grace Piatos at kung ano-anong mga aka
0: aliases
1: diyan sa sinasabing pinagdalhan ng 125 million confidential fund? At bakit hindi ipatawag yung si Colonel Lachica na sinasabing pinagbigyan ng pondo ng confidential fund na siyang nakakaalam kung saan-saan ibinigay ang perang ibinigay sa kanya ayon sa isang testigo. Mm. So, si Jojo Sikat nagbabalik. Napakasipag talaga nitong si Jojo Sikat at director po ito ng National Press Club na wala naman yata ang ginagawa. Ha? Si Jojo Sikat lang yata ang may ginagawa. Defense team nakahandang sagutin ang aligasyon sa business interest ni Vice President Sara. Jojo Sikat, ibalita mo.
4: Pulong balita ang sa Senado. Sinabi ni Defense Team Spokesperson Attorney Michael Poa na nakanda silang sagutin ang mga paratang laban kay Vice President Sara Duterte ukol sa umano'y nagpatuloy na business interest at unexplained wealth kapag pagkakataon na nila magharap ng depensa. Tumanggi naman sumagot si Attorney Poa sa mga tanong ukol sa mga naging testimonya ng testigo ng prosecution na si Attorney Gerardo de Rosario, ang direktor ng Security and Exchange Commission, para hindi lumabag sa sub-judicial role ng impeachment court. Maari naman daw maulit sa kanilang pagkakataon magharap ng ebidensya ang nakita sa pagtatagal ng prosecution sa pagharap ng dokumento dahil natural ani ang ganito sa paglilitis sa impeachment trial sa pamagitan ng opisyal ng SEC, ipinakita ng prosecution na nagpapatuloy sa sosyo sa mga negosyo si BP Sara kahit vice presidente na ito. Sinabi na ito ni De Rosario ng SEC na labag ito sa provision ng konstitusyon na nagbabawal sa presidente, vice presidente at iba pang nasa ekotibo na magkaroon ng business interest habang nanunungkulan. Pero hindi nag-imbestiga rito ang SEC dahil wala ito aniya sa kanilang mandato. Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much,
0: Jojo
1: Sikat. Abay, kumilos-kilos naman kayo dyan, ha? Mga grupo-grupo, ha? Kay BP, ha? Mga grupo rin yan ng mga nasa himpapawid.
0: Broadcaster.
1: Ha? Mga broadcaster.
0: Kapisa na mga broadcaster ng Pilipinas.
1: National Press Club sa mga print, ha? Yes. Eh, dapat kumilos-kilos kayo. Huwag kayong, dahil kayo ay nasa posisyon, eh, ginagamit din yung iba. Ha? Hindi naman si Jojo Sikat, talagang masipag yan, ha? Eh, ginagamit ng iba para pagkapirahan. Hindi ko sinasabi lahat, ha? Pero, siyempre, kung presidente ka, kala nila. Pero sana, gamitin natin yan para sa ikabubuti ng bansa at para sa ikabubuti ng mamamayan. Dahil sagradong tungkulin po ang pagiging mamamahayag sapagkat ikaw ang tagapagbantay sa gobyerno at sa mga nangyayari sa kapaligiran. Kaya isa pong sagradong tungkulin, kaya nga for tayo naging pang-apat na estado sa bansa. Eh dahil mahalaga ang ating tungkulin. Sana, huwag nating ipagwalang bahala at gamitin natin para sa katotohanan. Yes. Si Jong Manlapas, may pag-uulat, Vice President Sara, tumangging magkomento sa impeachment, ikinatuwa ang status conference ni former President Rodrigo Duterte. Jong Manlapas, ibalita mo. Eh, okay.
2: Tumanggi si Vice President Sara Duterte na magkomento sa impeachment case laban sa kanya upang hindi umano maharap sa contempt o paparusahan dahil sa pagtalakay sa usapin. Ayon kay Duterte, sapat na ang mga problemang hinaharap ng kanyang mga abogado at ayaw na niyang dagdagan pa ang kanilang mga alalahanin dahil sa posibilidad ng contempt. Samantala, ikinatuwa ng Vice Presidente ang unang pagharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC sa isang status conference. Sinabi ni BP Sara na mahalaga na nakita mismo ng mga hukom ang kalagayan ng kanyang ama, lalo na at nasa advanced age na ito. Umaasa siya na mapag-uusapan din ng mga hukom ang estado ng kalusugan ng dating Pangulo. Ako si Jong Manlapas para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Jong Manlapas. Eh, marami na po ang natutuwa dahil nakita na eh. Nakita na sa wakas sa loob ng mahigit isang taon na pagkakakulong dyan sa ICC ang dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte na nagpapatunay na tumanim sa puso ng taong bayan yung uri ng paglilingkod ni dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte.
0: Reaction sa social media.
1: Kaya ito po ay dinadala at minana ng kanyang mga anak. Ha? Yung katulad ni Vice President Sara Duterte at Pulong Duterte, Congressman, diba? Baste Duterte, Mayor ng Davao City. Ha? Eh, dahil nga po sa magandang paglilingkod na iniwan ng kanyang ama. Eh, maganda rin naman po ang paglilingkod na iniwan ni dating Pangulo Ferdinand Marcos Sr. Bagamat ito po ay sinira ng mga dilawan at mga makakaliwa, itinag siya na isang magnanakaw. Pero kung ikukumpute po natin ang kanyang mga inaiwang legasiya, yung itong magandang makapagal, ano itong sa ano, Roas Boulevard, yung PICC at iba pang mga
0: proyekto.
1: Proyekto diyan, yung reclamation na naging bahayan diyan sa tundo hanggang sa dulo pa.
0: tenement.
1: Tenement houses. Yung iba pa, Bliss, yung mga magagandang mga ginawa ng dating naging pangulo, eh isang magandang legacy yan na sana itinuloy ng kasalukuyang Pangulo Bongbong Marcos Jr. Mm-hmm. Diba? Kung ito ay itinuloy niya, wala sanang naging problema.
0: Yes.
1: Pero kaya po yung mga dating Marcos loyalists ay umalis na dahil nga wala pong nakita na ginawa mula sa kanyang panunungkulan na mga programa at proyekto na magsisilbing legasya sana.
0: Continuity yun ang inasahan ng tao.
1: Itinuloy nitong si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Mabuti pa si dating Pangulong Duterte. May itinuloy mga itinuloy niya. Na nasa blueprint ng mga proyekto.
0: Build niya.
1: May dating Pangulong Marcos Sr. Sa kanyang build. Ano? Pero ngayon, wala po eh. Meron ba kayong masasabi na mga...
0: Na-stop pa yung puro, mga project.
1: Puro benta. Yan pong alam natin eh. Puro ilang beses na siyang nagpunta sa iba't ibang bansa. Na wala naman pong naging bunga. Pag-aaksaya lang ng salapi ng taong bayan. Hanggang ngayon, inaaksaya nila ang salapi ng taong bayan sa pamamagitan po niyang impeachment trial at kung paano mawawala sa kanilang landas itong si Vice President Sara Duterte na nagsisilbing balakid sa kanilang pangarap na manatili sa mahabang panahon sa poder ng kapangyarihan para maipagpatuloy ang hayahay nilang buhay at pagkurakot sa salapi ng taong bayan. May pag-uulat si Romel Madrigal, smoke emission sa Roro vessel na i-control sa karagatan 30 crew at 16 oil tanker trucks ligtas. Romel Madrigal, ibalita mo.
3: Agad rumispond ang Philippine Coast Guard sa naiulat na smoke emission incident na kinasangkutan ng isang dangerous cargo vessel na may 1.8 nautical miles mula sa Malahibong Manok, Tingloy, Batangas. Ayon sa master ng barko, patungo sana ito mula sa Batangas Port hanggang Abradig Ilog nang magkaroon ng insidente. Nasa barko ang 30 crew members at 16 oil tanker trucks nang mangyari ang smoke emission. Wala namang naiulat na nasaktan habang agad namang nakontrol ang usok gamit ang emergency procedures ng vessels. Ligtas na hinila ng company tugboat ang barko pabalik sa Batangas Port. Dito sinagawa ang karagdagang inspeksyon at kailangang repairs sa vessel. Samantala, patuloy naman ang investigasyon ng Philippine Coast Guard sa katuwang ang mga concerned authorities para matukoy ang sanhi ng insidente at may sagawa ang nararapat na aksyon. Sa ngayon, ligtas ang 30 crew members at 16 na oil tanker truck na sakay ng Roro vessel. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Ayun po kay Attorney Sal Panelo. Isang krimen ang pagbabago sa ating saligang batas.
0: Yes.
1: Kaya yung pagtatangka ninyo o yung gusto ninyo na pababain yung 16 votes na sinasabi ng ating saligang batas para maipa-impeach ang isang impeachable official, wag na ninyong ituloy sapagkat kayo ay pwedeng kasuhan ng criminality.
0: Yes.
1: Criminal, ha? Isang criminal o isang krimen ang pagbabago sa isinasaad ng ating saligang batas, yung pababain
0: yung
1: 16 votes sa 14, sa 12, sa 10, o sa anumang gusto ninyo na bilang para maipa-impeach ang ating Vice President Sara Duterte. Ha?
0: Yes.
1: At tila sinasabi rin o nagpalabas na yung pagiging Senate President ni Win Gatchalian o Senator Win Gatchalian na questionable.
0: Mukhang questionable pa.
1: Sapagkat 12 lang 12 sila.
0: 12 pa lang sila nun.
1: 12 lang sila nang ilagay nila, iboto nila bilang Senate President si Win Gatchalian. Mm. At yan ay illegal, hindi kinikilala. Sapagkat kailangan ay majority. Yeah.
0: Dapat 13
1: man lang. Mm. 13 man lang.
0: 13.
1: O yan. Eh, pero 12 eh. Mm. Kaya nananatili si Senator Alan Peter Cayetano na legal na Senate President.
0: Mm.
1: Maliwanag po yan ha. Oh.
0: May petition sa korte, nantay lang.
1: Eh, kailangan.
0: Hindi pa lumalabas eh.
1: Eh, totoo naman na illegal eh.
0: Yes.
1: Dahil kailangan majority vote para ikaw ay maging Senate President. Eh, tingnan mo naman ang itura
0: lang,
1: naman.
0: Pa si Joe,
1: ah, nitong si Win Gatchalian. Si Win Gatchalian po ay anak ng dating tinataguri ang The Plastic King na si William Gatchalian.
0: Mm.
1: At siya rin ay meron tinatawag na illegal na mining sa Sibuyan Island. Tama?
0: Opo.
1: Oh, at siya rin ang nangunguna sa Manila Bay Reclamation. Kaya nakakatakot kapag si Win Gatchalian ang naging Senate President dahil magiging makapangyarihan. Ha? Eh baka mamayagpag ang illegal kung sakali, mga kaibigan. Di ko sinasabi, pero hindi man natin sabihin eh kung ang lahat ng ginagawa ay idinadaan sa questionable, eh nakakatakot po yan. Ha?
0: Mm-hmm.
1: Oh, eh buti na lang pinahinto o tinutuloy ba?
0: Yung sa reclamation, dapat stop eh.
1: Kasi nagreklamo dyan ang embassy, American embassy. Ha? O eh, mahirap na. Okay, si John Malapas may pag-uulat. Prosecution, susuriin ang PIRJEP records sa GenCorp contracts. Okay, John Malapas, ibalita mo, babasa na.
2: Susuriin ng House Prosecution ng mga government contracts ng GenCorp Industry gamit ang mga record mula sa Philippine Government Electronic Procurement System o PELGEPS kaugnay ng idineklarang business interest ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Prosecution Spokesperson Ace Barbers, kabilang sa titignan ang mga procurement record ng GenCorp at City Hall na pinamumunuan ng kapatid ni Duterte. Sinabi naman ni Lanao del Sur Representative Sia Alonto Adjong na naglalaman ng PILGEBS ng mga government procurement posting para sa mga kumpanyang lumalahok sa competitive bidding ayon sa prosecution. Nais nitong alamin kung may posibleng conflict of interest o hindi patas na kalamangan kung ang kumpanyang konektado sa isang opisyal ay nakikipagnegosyo sa lokal na pamahalaang pinamumunuan nito o ng kanyang kapatid. Kasunod ito ng pagsusuri ng Security and Exchange Commission sa GenCorp kung saan sinabi ng SEC na hindi lumilitaw ang pangalan ni Duterte sa mga dokumentong sinuri. Gayunman, tinuro ng prosecution ng business interest na inineklara ni Duterte sa kanyang SALN.
5: Dagdag ko lang yung si Jaime T. Cruz, hindi lang po ito incidental na pangalan dahil malaki pong discrepancy ang pinapakita dito. Unang-una, yung GenCorp na nilista po ni Vice President Sara Duterte sa kanyang SALN, it appears na doon sa corporate general information sheet nila ay wala doon ang Vice President. Kanina nga, base doon sa mga katanungan natin mga senador, because I think on the surface, parang lumalabas na bakit mo i-declare ito kung wala ka talagang derecha na interest? So mukhang ang corporate records pati na rin yung SALN, it appears na lumalabas ngayon and some of the senator judges have already asked the witness lumabas yung anti-dummy law.
2: Sinabi ni Barbers na maghahain pa ang prosecution ng iba pang testigo at dokumento para linawin ng kanilang aligasyon kaugnay ng unexplained wealth. Ako si Joe Malapas para sa DZRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much. Jong Manlapas. Sige, reklamo lang kayo ng reklamo kahit wala na nga sa sa ayos eh. Wala na sa pormahan. Sige pa rin ang reklamo ninyo. Eh, alam naman ninyo na walang koneksyon sa gobyerno eh. Mm. Yung kanilang negosyo. Yes. Ang masama katulad itong ginagawa ng mga kontraktista na gobyerno ang kinikikilang, yes, gobyerno ang ninanakawan. O dahil yung kanya lang kumpanya nakikipag negosyo, di ba? Mm. Sa ating gobyerno. Mm. Habang sila ay mga congressman, senador,
0: contractor
1: na may
0: sila.
1: Impluensya, yes, sa gobyerno. Si Boyet Velasco, magandang umaga po, Ma'am Carmen, Sir James. Sabi ni Esther Sunga, good morning po, Madam Carmen, Sir James. Mabuhay, laban tayo. Support and protect Vice President Sara.
0: Mula kay Sir Max Adriano, good morning po. Natsyempohan ko din naman kayo ng live.
1: Sabi
0: po
1: ni Menchime, good morning, Madam Carmen and Sir James. Sabi ni Esther Sunga, Madam, hindi lang buwaya, pati ahas, aso at tuta, mga gorilya.
0: Mula kay Mamalo Florendo, good morning po, Tita Carmen. At Sir James from Mel Florendo.
1: Sabi ni Rick Curacion, President Donald Trump is preparing to sanction the entire ICC. Mm. Well and good. President Trump has to do it double time because if he can dismantle the entire ICC, he will be the laughing stock, sa buong mundo. Gusto ba ni President Trump? Nakatawa-tawa siya sa buong mundo? Hindi, di ba? Kaya he will do it as soon as possible.
0: Mula kay Sir Gisdenes Almohano, good AM, Tita Carmen, Brother James. Yes, Tita, ang coconut tree, buko, maraming product sa Quezon Province, sa Gumaca, Quezon, sa amin. May kuprahan kami, 10 hectares sa yuma akong ama. Uuwi nga ako para ibenta na.
1: Ako, sama na ako dyan, may 10 hectares ka pala. Si Teresita Cruz Aguiling and Rick Oracion are watching with you.
0: I'll be watching.
1: Teresita Cruz is watching, opo. Sabi ni Rick Oracion, mas maganda siguro, Tita Carmen, balik na kayo sa main radio Bandido Studio kasi ang ganda ng mga aura ninyong dalawa. Pag-airing from home kayo, haggard ang image ninyo. Ngayon, ang aliwalas ng aura ninyo. Ha? Dalawa, ganun ba? Haggard pa kami sa bahay. Sige.
0: Mula kay Sir Eliezer Herman, good morning po. Magulo na po ang panahon natin ngayon. Mula ito kay Sir Rod Herman.
1: Mercy Fernandez Narciso, blessed morning, Ma'am Carmen, Sir James, Esther Sunga. Kasi ang ilong ni Ridon. Kita utak, Ridon, huwag kang matutulog sa labas na umuulan at nakatihaya. Malulunod ka, tiyak, kasi ang ulan papasok sa ilong mo. Ano, pati dokumento sa impeachment, dinuktor pa ninyong mga demonyo kayo. Ayaw kayong lumaban ng patas. Sa iyo nga, ang gobyernong kawatan at adik hindi pa ba sapat? Ilong, kasi talagang walang conviction. Lol. Ano ba yung lol? Ano ibig sabihin nun? Ulol?
0: Laugh out loud.
1: Laugh out loud. Eh, hindi ko naintindihan ko minsan eh. Kaya akala ko yung lol. Sige.
0: Wala kay Sir Talking Hank. Bendalo, sabi niya.
1: Sabi ni Ray Curacion, Tita Carmen, kaedad mo pala, si Miss Jane Ponda, at pareho din kayo na aktivist. Si Jane Ponda, siya yung nagbigay ng plus sign sa Oscar Award Night ng L, meaning laban patungkol sa may sanoy pagpapatarsik ni Apo Lakay sa Malacan.
0: Sabi ni Sir Gis Denzel Mohano, yes, Tita, may lawyers, attorney at law and attorney outlaw.
1: Sabi ni John Panopio, yun yung isang abogado at isang abogago. John Panopio, antay-antay lang tayo, 24 months na lang, ubusin at ano to, na mga kupal at kontrabida ng Pilipinas. Go, go, go. Hello, Ate Carmen. And Boss James, regards sa inyo. Thank you, Jan Panopio.
0: Thank you po. Mula naman kay Ma'am Mercedes Reyes, good day, Tita Carmen. Kuya James, dapat po i-reject yung mga tanong ng attorney ng prosecutor kahapon. Hindi naman business ni BP Inday yung ano eh. Talagang itong mga attorney ito ng prosecutor na ito.
1: Sabi ni... Sabi po ni Benito Mangogat, kahapon, anibersaryo ng Marcelo. Hindi na dapat ito sineselebrate kasi tapos na ito. Sa school dapat tinuturo yan. Ito lang ang masasabi ko sa mga nabiktima ng Marcelo noon at mga komunistong binabayaran ito na mag-rally para siraan ng Marcelo sa mga biktima ng Marcelo. Kulang pa ba ang binayad sa inyo? Di ba, 500 million ang pinalabas nun, nakinabang ba ang lahat ng mga aktivista o yung mga ilan lamang?
0: Kung 10 billion pa lang.
1: Ang hinahanap ninyo, wala kayong makukuhang hustisya at hindi makukulong si Ferdinand Edward Marcos kasi patay na yun at walang napatunayan na siya ang nag-utos na i-torture ang mga tao na kumakalaban sa kanya. Ang nag-utos si Ramos kasi galit siya. Okay.
0: Si Ramonyada.
1: Si Ramonyada, nasa linya, magandang umaga.
0: Good morning po, si Ramonyada.
6: Hello, good morning po, Tita Carmen, James.
0: Apo.
6: James, tanong muna ako yung bansa hapon ninyo, live ba yun o replay lang?
1: Anong kaprela?
0: Sa ano, playback po yun, playback.
6: Ano, ano?
0: Replay po yun, playback so, po
1: talaga,
0: yun, yung sa hapon. Yung paghapon po, replay po yun.
6: Tita Carmen, nung nanawagan ako sa mga senador natin, tapusin na yung
1: Ilong.
6: Ang anti-dialness nila implementing rules. At saka idagdag nila magawa rin sila ng batas para itaas na ang qualification ng magiging presidente at vice president na maging mga professional degree na holder at saka mayroong experience na.
1: Tama ka dyan, Ramonyada. Kasi kahit pumasok ka ng trabaho, kailangan mayroong ka educational background, di ba?
6: Yung resume mo.
0: Hindi able to read and write lang.
1: Mag-submit sila ng resume, kakandidato.
6: Pwede pa nilang ihabol yung Tita Carmen sa 2028 na eleksyon. Dapat ang qualification na degree holder na yung ano yung professional degree holder na magiging kandidato ng kahit vice president lang, saka for president.
1: Okay, thank you.
6: Ilan po, Tita Carmen, thank you.
0: Thank you po, Sir Ramonyada.
1: Sabi ni Benito Mangogat, dito lang sa panon ni BBM na ginawa niyang squatter ang Malacanang. Saan ka makakakita ng palasyo ng barbed wire? Dito lang sa Pilipinas. Palasyo yan. Tapos lalagyan niya ng barbed wire. Napakadumi talaga. Ha? At may psycho ang isip nito. Kahit na may kasalanan ng presidente sa taong bayan, hindi dapat lagyan ng mga barong-barong yung gilid ng palasyo kahit na barbed wire yan. Nga naman, ang samang tignan eh, parang takot na takot eh. Bukod sa barbed wire, meron pang barrier. Tapos meron pang...
0: Container ban.
1: O di ba parang takot na takot yung barbed wire lang eh, ayos na. O ibig sabihin, hindi kayo pwedeng pumasok.
0: Yung barikada lang ng polis eh, pwede na eh.
1: Sabi ni Villamor Velasco, kawikaan... 19:21, maraming balak ang tao, ngunit ang kalooban ng Panginoon ang magtatagumpay. Tama po.
0: Amen. Mula ka sa Jesus Denzel Mohano, shout out to Barangay Chairman Alan Pransa ng Barangay Old Barra, Quezon City.
1: Ayan. Sabi ni Chairman Benito Alan, Mangogat sa mga watching. Taong na biktima ng Marcelo ni FEM at ang drug war ni Rodrigo Duterte ay wala silang aasang hustisya kung gusto nila utos ng kanilang chief yan yung si Ramos at iba pang mga matataas na opisyal ng AFP. Edison Macasio, morning po. Tita Carmen at James, ingat po palagi. Luz Papa, good morning po. Si Teddy Villa, nasa linya, magandang umaga.
0: Morning po ka, Teddy Villa.
7: Good morning po, Tita Carmen. Ang Kajet, okay na po?
0: Okay na po.
7: Tita, susuko na sana kami. Ayaw na namin manood ng ano, ng mga hearing-hearing. Pero nung makita ko si Tulpo, hindi ako pwede sumuko dahil gusto ko makaganti niya sa mga yan. Grabe na yung ginagawa nila, hindi na tama. Hindi na talaga tama. Biro mo, ang minority, lahat ang majority, wala silang accountability na hinahanap. Ang hinahanap nila, ma-imprint lang talaga si Clara. Ano ba yun? Ano tita nisan? Sundamakmak na sundalo. Kayo bang mga pulis na natin nakapaligid sa Malacanang? hindi ba kayo nagugutom, pamilya nyo? Hindi ba nagre-reklamo? Hindi ba kayo tinatamaan ng kahirapan? Hindi ba nyo naiisip yun? Ang pinoprotektahan nyo, isang tao na nagnanakaw ng pera ng gobyerno, kaya kayo mga nagugutom. Ano ba kayo? Hindi ba kayo magigising? Hindi ba kayo magigising sa katotohanan? Pambira. Pati yung mga abogado sa Supreme Court, alam nyo lahat ang nangyayari. Alam nyo lahat ang ano. Bakit hindi kayo kumilos ng tama? Hindi naman kayo makikipag... Tama lang ang gagawin ninyo kasi alam na tayo eh. Panawagan ko sa mga ano, sa mga nagrarally, no? Iwasan nyo yung manggulo. Iwasan nyo yung manggulo. Mas marami lang tayo mapakita sa kanila yung maraming marami talaga. Peaceful
0: na sa'yo hindi lang.
7: Hindi na nagtotoo ang tao.
1: Okay, maraming salamat, Teddy Bilya. Eh, tama po yung sinasabi po ka, ni Teddy Bilya. Kailangan, sabi ngayon na ayon sa sarigang batas, magpakita lang tayong lahat. Dumami tayo lahat, ha? Punuin natin yung paligid na yan ng Malacanang. Nang wala tayong ginagawa,
0: mapayapang pagtitipon.
1: Uupo lang tayo. Oh, di ba?
0: Yes. Karapatan natin.
1: At saka yan, nasa sarigang batas, yes. Ha? Yes. Oh.
0: Mula kay Ma'am Mercy Fernandez Narciso, blessed morning po, Ma'am Carmen Sir James.
1: May lawyer prosecutor na naman na dila ng dila o ngiwi ng ngiwi. Sino ba yon? Panay ang galaw ng dila niya. Baka para maging wet and deep gloss niya. Ah, sino ba yon? Baka si
0: Libugan
1: ba yan? Si ano? Sino pangalan?
0: Ligutan.
1: Ano?
0: Dahan-dahan lang. Attorney Ligutan.
1: Attorney Ligutan. Hindi Ligutan. Ligugan, ha? Attorney
0: Ligutan. Ligutan.
1: Okay. Lagi nakalistik. Lagi nakalistik. Tapos
0: si Matib.
1: Mapula pa sa bibig po. Mapula pa sa labi ni Tita Carmen Ignacio. Para siya yung isang binibuni. Binibuni. Ah, sige. Hindi ko sinasabi yun na bakla, ah. Para lang isang bini-bini. Yeah. Sige po. Binito, mga ugat. Mabuti na lang namatay na yung si Ramos. Hindi masama ang martial law. Yan ay para sa kabutihan, para yan sa mga tao na bigyan ng disiplina. Tama. Hulihin ang mga kumakalaban sa gobyerno, lalo na ang NPA. Mga komunista ito at mga oligarko na kumakalaban sa gobyerno. Yung mga oligarko, kunwari NPA. Ah, sila po yung sumusuporte sa mga NPA. Sige.
0: Mula naman kay Mr. Sunga, si Redon, kamag-anak ba niya yung dating center ng Lakers na si Patrick Irving kasi pareho sila ng ilong nakatiwarik?
1: Hindi ko po sinasabi lahat ng mga oligarko, ha. Pero may mga oligarko na sumusuporta sa mga New People's Army. Dahil kung hindi, sisirain yung kanilang mga ari-arian. Benito, mga ugat, kung gusto nila ng hustisya para makulong si Duterte, dapat dito sa Pinas, hindi sa ICC, ang dapat ikulong sa mga pagpatay sa drug war ay yung mga pulis, patola. Sila ang namamarili na walang kalaban-laban. Ha? Yan, mga kaibigan. At sa mga nanlalaban. Itumba na, lalo na ang source nito sa nangyari noong panahon ng drug war. Nadamay ang mga inosente kasi pulis ang gumawa. Ganon din kay Ferdinand Edward Marcos na military ang gumawa sa pay torture sa mga nabiktima kasi utos ng kanilang chief, si Ramos at iba pang mamatataas na opisyal sa AFP.
0: Mula naman kay Sir Led Nunasa, gandang umaga po sa inyo. Thank you po.
1: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, sabi nga ng BP, Sara, pag siya naging presidente, one strike policy lang. Rules niya, one mistake, automatic fire out agad. No due process na.
0: Mula kay Mamela G. Como, grabe ngayon ang admin. Lahat ng mga senador hindi sumusunod. Lahat kinakasuhan.
1: Kaya dahil ayaw nila na manalo si Vice President Sara Duterte dahil meron silang kalalagyan. Pang Alhapsi, good morning, Tita Carmen, Sir James. Pag manalo si Sara, kakalkalin din niya ang mga nagpa-impeachment sa kanya at kasabihan, don't get mad, get even. Salamat sana.
0: Wala.
1: Palagay ko hindi naman ayos eh, na nagumantik eh.
0: Mula kay Ma'am Mercy Fernandez Narciso, gobyerno ng BBM, puro mga pulpul at magnanakaw.
1: Sinabi mo pa eh. Mm. Ha? Sinabi mo pa.
0: Babasa lang po kami.
1: Babasa lang. O yan. Sige, basa.
0: Sabi ni Sir Orto Hedge, 100% justice, yung freedom sa people of the Philippines mula kay Duterte, PRD's political kidnapping na hostage sa ICC at laban sa mga public enemies yan, yung mga kriminal, sindikato, mastermind, traidor, salot at mga terorista sa Pilipinas.
1: Yes.
0: Mula kay Mambaltasar Elaine, mga ibuwayang pastor na rin sa Kongreso.
1: May oras pa po tayo ha, may konti pang oras, pwede pa kayo magpadala. Sabi, ng inyong mga mensahe.
0: Sabi ni Ma'am Ilang-Ilang Cruz, I'm calling all trustees, be ready. Ayan. Sabi naman po ni Ma'am Mercedes Reyes, good day po, Tita Carmen. Teka, wala po.
1: Ayan. Eh sabi nga ni Ridonin, di ba, na ang tanong kay Ridon, bakit NBI ang nagaharap ng kaso sa impeachment labang kay Vice President Sara Duterte? Mm. Hindi ba dapat si Pangulong Bongbong Marcos?
0: Yes.
1: Hindi ba dapat si First Lady Lisa Araneta Marcos?
0: Kung sila'y pinagbantaan eh.
1: Kay dating Speaker Martin Romualdez, hindi ba dapat sila ang magharap ng kaso?
0: Sila
1: bakit
0: mismo.
1: NBI? Yes. Ang trabaho ng NBI ay mag-imbestiga, National Bureau of Investigation, para din po itong ombudsman. Ang ombudsman ay, ang trabaho ay to investigate, not to prosecute, mga kaibigan. Kaya liliwanagin natin na yung inyong mga tungkulin, may kanya-kanyang function.
0: Yes.
1: Hindi lahat ng tungkulin, inaakupan ninyo eh. Kaya bending dalo yung mga pinagdagawa ninyo. Di ba? O biro mo, ombudsman, marite, ano ba yan? Ombudsman, ang nagsasampan ng kaso. Di ba? O hindi ba dapat iimbestiga ng dadaan yan sa ombudsman, pagkatapos irerefer sa Sandigan Bayan? Sige.
0: Mula kay Ma'am Mercedes Reyes, hindi po yung iwi ng iwi kahapon eh. Yung attorney kahapon na nabuking ng defense, yung binabasang mga businesses ni BP.
1: Kaya tatandaan ninyo mga mambabatas ha, ayon sa ating saligang batas, kailangan 16 na boto, hindi 15, hindi 14, 16 na boto para ma-impeach ang ating Vice President Sara Duterte. 9 na boto, kung 24 ha, 9 na boto para ang ating Pangulo ay ma-acquit. At kung ito ay bababa pa sa 20, 7 boto para ma-acquit ang ating Vice President Sara Duterte. Sino ang wala? Marculeta, hindi ba nag-file na ng piyansa?
0: May petition for bail na siya.
1: Hindi ba dapat payagan na case siya? Niya. Payagan
0: na? Nantay pa yung go signal sa Sandigan Bayan.
1: Go signal ang gagawin nyo, iaantabay nyo para hindi makaboto. Di ba? Dapat, ano na
0: yan? Sa bribery, nakapagpiyansa na siya.
1: Dapat,
0: i-release na lang.
1: Pabayaan na siyang makaboto dahil yun ang kanyang trabaho.
0: Yes.
1: Ibinoto siya ng taong bayan para magtrabaho bilang senador.
0: Yes.
1: Nag-bail na eh. Di ba pag nag-bail ka na, tapos na, pwede ka nang makalaya, ano't hinohold nyo pa? Di ba?
0: Mula naman kay Mang Bartasar Elaine, pwede yung dahon ng saging kainin din, di ba? Tanong nyo kay Senador Kiko kung ano lasa nun.
1: Ayun.
0: Bakit? mas Elaine, no?
1: Ngayon ko lang narinig yan, ha? Senator, Kiko, Pangilinan, ha? Paliwanag mo nga. Pwede nga bang kainin ang dahon ng saging? Kumain na ba siya niyan? Nandunin mo na. Kung naman, oh. Sige.
0: Mula kay Sir Justine Salmuano, anti-dummy law, dummy accounts ng mga lawmakers, sana all.
1: Sana all.
0: Mga dummy accounts sila rin.
1: Tayo sana all na lang, sana all eh. Ha? Sana nga magkatotoo yung sana all, na wala kayong sisinuhin, wala kayong pipiliin. Lahat ay iaayon nyo sa ating saligang batas o kaya i-abolish na yung ating konstitusyon, i-abolish na rin ang ating legislatibo dahil wala kayong saysay sapagkat hindi naman ninyo sinusunod ang ating sariling batas at maging yung mga mambabatas na lumilikha ng batas, hindi naman sinusunod din yung batas na kanilang nilikha. Kapag ka ordinaryong mamamayan, may batas na dapat ay sundin. Kailangan sundin sa sariling batas.
0: Yes.
1: Pero kapag kayo, pwede pala bending the law. Susmariano, garapong walang asukal.
0: Yes. Wala ka, Sir Chopilo.
1: Sa susunod, pati garapon.
0: Wala na.
1: Wala na.
0: Wala ka, Sir Chopilo, Villahermosa, Tita Carmen. Panawagan ko po sa mga nagrarally sa harap ng pulis o militar ay sabay-sabay niyong awitin ng kantang Bayan Ko. Baka sakaling tabla ng mga pulis at mga empleyado ng gobyerno ang Bayan Kong... Bayan Kong
1: patuloy na. Eh kapag ako kumanta, baka magtakbuhan naman.
0: Isang bagsak, isang bagsak.
1: Bayan Ko... Ano?
0: Binihag ka.
1: Bayan Ko... Binihag ka...
0: Nasadlak sa dusa.
1: Nasadlak sa dusa.
0: Ibon.
1: Ibon man may layang lumipad.
0: Oh. Kulungin.
1: Kulungin mo't umiiyak.
0: Bayan pa kaya?
1: Bayan pa kayang sakdal dilag. Oh, iyak na. Sige, basa ka na.
0: Wala naman kay Sir Max Adriano. Alam naman taga Malacanang na malaki kasalanan nila. Kaya doble depensa sila.
1: Ganon?
0: sabi ni Sir Max eh. Oh.
1: Sabi ko nga, panapanahon lang yan. Weather. Hindi sa habang panahon nasa puder kayo ng kapangyarihan. Matatapos din yan. At kapag ka wala na kayong kapangyarihan, ayos na ang inyong mga buto-buto. Dadamputin na kayo sa rehas na bakal.
0: Sabi si Ryan Catalan, good day po, magbuto na, total atat-natat na yung kayo dyan eh. Tigil na hearing, makakatipid pa ang taong bayan. Pwede yan ba emotion niya ng isang senador?
1: Yan ang tama, makakatipid dahil hirap na ang na day, taong bayan. Yung inyong ginagasto sa wala namang kabuluhan na impeachment trial na pinag-uubusan ninyo ng salapi ng taong bayan ay ibigay na lang ninyo sa mga naghihirap nating mga kababayan. Di ba? Yung mga biktima ng baha. Bigyan ninyo ng dagdag na kabuhayan. Eh, anong mangyayari sa ipinamamahagi ninyo? 10,000. O, hanggang kailan lang kakainin
0: nyo? Biktima ng Alberto Spirosis, ang dami. Mahigit 8,000 at mahigit 300 na namamatay.
1: Sige.
0: Mula naman kay Ma Mercedes Reyes, ang bayan kong ninakaw ang pera ng taong bayan.
1: Tapos sasabihin nyo, move on. Eh, dahil kami, dahil naghihirap kami, kaya kami ay naglireklamo. Di ba? Dahil sa pera namin na ninakaw ninyo na dapat ay ilaan sa mga makabuluhang programang pakikinabangan ng mamamayang Pilipino at ng ating bansa. Katulad ngayon, may banta na yung ating yung China, di ba? O bakit tayo pinakikialaman? Bakit pinatitigil yung ating Defense Secretary Gibo Teodoro? Di ba? Dahil wala tayong pera, alam nila na walang pera ang bansa.
0: Mula naman kay Sir Abet Mirabueno, daming buhaya sa Kongreso at sa Senado. Mula kay Ma'am Evangeline de Saliza, si ex-Chief Justice Panganiban, kabady-body pala ni First Lady yan, kaya pala okay baguhin ang threshold sa kanya.
1: Sino?
0: Si dating ex-Chief Justice Panganiban.
1: Yung nagpaparinig kay Hontiveros.
0: Na, aba, dalagat binata naman sila.
1: Aba, sa akin ka magparinig, may kalalagyan ka, damuho ka. Sige. Eh, dati ka naman, dati na hindi na siya chief eh, di ba?
0: Dati na ex na ex.
1: Eh, di ordinaryo ka na lang na dating, chief justice. O sige, magparinig ka sa akin daw. At meron kang kalalagyan.
0: Sabi ni Sir Led na nasa, sa tingin ko po, hindi gumaganti ang mga Duterte. Kasi si Trinilink, pinabayaan lang nila hanggang ngayon eh.
1: Bakit ano? Pinababayaan kasi sila si Trinilink ang nakikipag-ugnayan. Itong si Trinilink ang nakikipag-ugnayan sa mga sa ICC.
0: Sa ICC. Yan. Bago matatanggi niya, sabi ni Rimulya,
1: kaya yan, nagpakilala. Dapat ikulong, sa pagtataksil sa bayan, unang-una na itong traidor na si Trillanes. At ako, ang duda ko, namatay na lang si Noynoy, dating Pangulong Noynoy Aquino eh. Yung Scarborough Shoal na agad-agad ay tinayuan ng istruktura ng China.
0: Wala sa control natin.
1: No, na dahil lamang sa sinasabing
0: stand off.
1: Ha? Eh meron na yung usapan. Ha? Kumbaga drama na lang yan para magkaroon ng dahilan. Si Trilling ang nakakaalam dahil nang tanungin ng yumaong dating naging Senate President Juan Ponce Enrile. Di ba binigyan ng blessing? Di umano ng yumaon na rin dating naging Pangulo, Noynoy Aquino.
0: Nag-walk out siya.
1: Yan.
0: Mula kasi Jaime Semer Bernante, bukas ulit tropang Kapulso. Mula kasi sa Randy Santisas, listening, sabi niya.
1: Okay, so wala na pong oras. Na. Kaya kami po ay pansamantalang magpapaalam, Dom Pepot.
0: Salamat sa Diyos, salamat po sa lahat. Salamat sa kami, ang punig din sa Diyos. Lagi po sabi, lagi din piling. Tama, God bless us all.
1: At ito naman po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na pansamantala, nagpapaalam at nagpapaalala. Manindigan po tayo magkaisa para po sa bayan at para sa mga susunod na henerasyon. Ingatan ang ating kalusugan. With that, I say mabuhay ang sambayan ng Pilipino and may God bless us all. Marami pong salamat. Bye-bye!
8: You have been listening to Pulso ng Sambayanan with Carmen Ignacio on DZRJ 810 AM. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
9: DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
10: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Ito daw ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
12: The BBC in London goes direct to DZRJ 8:10 a.m. with a live news update.
13: BBC News with Roisin Hasty. Major television networks in the United States have suspended their shared coverage of White House events in protest at Donald Trump's decision to ban three media outlets from the building. The president barred CNN, MS Now and Politico last week, accusing them of publishing lies. They're taking legal action. The Canadian province of British Columbia is suing the artificial intelligence company OpenAI over its failure to report violent activity on ChatGPT to the police. The province says OpenAI refused to share the chatbot history of a teenager who killed eight people in a mass shooting in February. The funeral of an Israeli settler killed by a Palestinian on Sunday is taking place in the occupied West Bank. The Israeli military has said that all roads in and out of the nearby Palestinian city of Ramallah will be closed for security reasons. The head of the UN's Agency for Palestinian Refugees has called for Israel to be more flexible in allowing equipment and supplies into Gaza. Christian Saunders told the BBC that almost all the people in the territory are living in desperate conditions and the supplies are needed for faster reconstruction. Britain is to provide military support to Saudi Arabia in its war with the Iran-backed Houthi rebels in Yemen. The Prime Minister, Andy Burnham, said he'd agreed to a request for assistance with what he called defensive air-to-air refueling. The head of FIFA, Gianni Infantino, has said he's open to reforms on decision-making at the world football's governing body. His failed attempts to sell stakes in major tournaments to private investors without consulting other members caused widespread calls for his resignation. Flights have been delayed at major airports on the US East Coast after a communication cable was accidentally cut by construction workers. BBC News.
14: You're listening to the news from the BBC.
15: Radio Bandido, 8:10 a.m.
16: Live on W.